0: FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500.
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kon ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
2: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
0: happy ka nunay.
2: DTX 500
0: masaligat,
2: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pag

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Foro de los Pueblos!
10: Foro de los Pueblos!
11: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Foro de los Pueblos!
9: Foro de los Pueblos!
10: Foro de los Pueblos!
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos! On the spot!
11: Mayong aga gi kay Ma'am Raquel Gubatangoa kay Ma'am Aisha Amas sa usual tactics sa mga politician, sickness, stepping stone to escape. Gabi. Kag kay Sir Fred Pasgaladyo Campo, pabatsyag na ina sang kalibutan siguro sa katawhan ah. Ang ining natabo no? Amo gani kun magbalos bla ang palibot ah, wag kita sang mahimo. Nantawa subong mga bagyo, pertik basko. No, mga flash flood subong, no? Halos maagyan sang mga bagyo ang isa ka pong sod, grabe nga pagbaha. Kasi kung kaisa maka-reflect man sa aton kaugalingon, no? Basi may kapaltahan man kita. Kita nga mga pumuloyo sa bilog sining nga kalibutan. Tungod sining nga katabo, subong, no? Dugangan pag iti climate change na. Ano, sa North Pole, ganito no, ang mga glacier matutin, ipak blang ma-ice, no? Amat-amat nga nagakatunaw. Amo nang rason kun nga ang atos nga tubig, no? Nagataas. Amo ni nga may mga report nga sang una, hindi malabot sang mga tubig dagat na to. Pero subong labot na tungod man sa saning climate change, mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos!
10: Foro de los Pueblos!
11: Kay Paring Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pavia, miyambros ang Agpawituda. May radyo ko taniya tagda sa terminal sa Agpawituda. Mapit lang ko na. Now, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Rudlo Montana, may adayagid nga aga. Saan kay Ma'am Laura Sumagaysay. Alas 8:18 sa aton saning pagpangalagad. before sa report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan, pasiplatanay kay ti sa Lunes nga daw holiday. Ang balaton wala sa nga impeachment trial no, sa kay Vice President Sara Duterte. No? Kay ti lang taon natun si Senador Lord Ligarda. Why naman gaten? Daw ga amat-amat pukan ang plakang miyembro no, sa nga Senado. Pero nung bati-bati, kung ba si may tatlo ka mga yara sa minority nga masailo sa majority? Ah, kaya ti, kung hindi babago sa Japan ang ining regulasyon nga 16 dapat para ma-convict, no? Ang isa sa nika vice presidente nga ma-impeach, no? Kinanglan nila kuan mo, tatlo. Pero balaan mo ining impeachment trial kung kaysa may nagabase sa mga ebidensya ibang ga decide. Subong ani kitaan mo. Kung sino nga mga senador nga subong palang, balaan mo na ko nung iyasa ni nga manging desisyon, no? Manging verdict sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Pero sa duwa sa nika mga witness sa nagligad siya ni, no? Nga impeachment trial, ang ginatumod ta si Gina Costa, ining si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. No? Isama lang sila katuno. No? Ang ining kwarta nga mga almost 612.5 million pesos, no? Nga confidential funds, no? Ang ining pag-withdraw mayara sa nga bas-bas sa kay Vice President Sara Duterte.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Tungkol sa bagay, hindi ka man nakmatumato mo. Ordinaryo ka lang da nga staff. Opisyal. Mamatumato ka kung why isang kamanto si Babaw. Hindi ko magambal man sila. Why ka man choice? Kung kaysa doon gabalabag si mo sa ding nga pamatsyagan, gabalabag si mo puwak, pero pilit mo nga pagatunlon. Ay ikaw ordinaryo ka lang nga mga empleyado. Kung boss mo na ma'am, balwang malabagaw. Base kon dito kay apok sa kwan sa lain assignment. O kung base kon temprano ka pa ma-resign. Di ko lang tawon naton na daw ara ang point finger sa kay Vice President Sara Duterte. Amoning nangin statement kagpahayag na ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Kaya din si Lemuel Ortonio kay si Gina Costa magkabig niya hostile witness mo. Kaya din subong ara sa Japan na no, nagatrabaho sa opisina na no, ni Vice President Sara Duterte. Di kung ikaw nagatrabaho dira, no, siyempre kung kay sabudlay mga ilaglag mong imo sa niya nga boss na. Pero kung lang taon natin, no, to the point, daw kangay nga daw nalaglag ni Nahaw. No, si Vice President Sara Duterte matapos yung inambal nga tiyang tanan-tanan sa nga pasimuno nga mga sobra 600 million nga confidential funds sa tuig 2022 kag tuig 2023 may command halin sa kay Vice President Sara Duterte.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
11: Timaubugat ning mga statement halin ni sa duwa ka mga hostile witness mga K5. Kag madumduman naton na wala the time sang confidential fund allocation sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero nag-request ang opisina na ni Vice President Sara Duterte nga tagan siya sang allocation fund. Kag madumduman naton ang inbuslan sini nga si Vice President Lenny Robredo wala iya sang budget mga K5.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
11: At in the time may sulat nga ginpadala sa Office of the President kag Department of Budget and Management no, o kung DBM no, ang si Vice President Sara Duterte mga kibab o mangayo sa 125 million nga confidential funds mga kakipay. Kagobasiyan na to na dapat no, sa aton sining kasuguan sa Joint Circular 2015-01 dapat before nga makabaton no, sa confidential funds dapat magsumiter anay sa ginatawag sining physical and financial plan mga ka-K5 no, based sa Joint Circular 2015-01 para nga matagan ikaw sa gitawag nga confidential funds allocation.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Based sa information, ginkumpirma ni Ortonio, no, nga nasambi ko 125 million pesos ang nagasto sa sululagid sang 11 kaadlaw. Amo ning unang statement ni Madriaga, ang ging gasto ang iya kay Madriaga dito sulod ato sa isang adlaw ang 125 million pesos daw gid nabalahuba the time, no? Si Vice President Sara Duterte sa ging gasto diya si Madian 125 million pesos gin gasto sa 11 kaadlaw. Pero dipinsa sa niya councilman nila, tiwai man nabutang sa kasuguan nga hindi pwede magasto sa salud sa 11 kaadlaw. Pero daw tumalagsahon bala, daw talag sa lagita mo, amo na ang iban, basta gani nga daw bag-o sa ilasin nga palamatinan, bag-o sa ilasin nga nakitan, hindi ginamahimo nga may mga pagpangduwa-duwa sa aton sini nga mga pumuluyo.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Kasi siyempre, mamangkot kay kita. May kinamatarong kita mangkot. Wala mo tibuwis na naton. Tax na naton, mga K-5, ang ila sini nga ginagasto. Wala mo na problema kung ginagasto sa insakto. Wala mo kita saan poder gina mag-question kiti. Amo na nga to, sige patakarandri mo. Nakakuhaan kita sa tax para mapadayon mga proyekto, ang mga programa, ang mga social services nga gitawag sa gobyerno. Tiko ni balik sa tawa, may problema. No? Kahit ti among manatani ang ila sa ning behind, no? Sa mga taxes na ton. Malain lang da kay ko nang ginabuhin nga tax aton sa ibang nga tawag ka to. Kag sa White Pulos o kung sa Bulsa Manila, no? Mga kakibay. Kag ti subong damo abigay yung home ka nga kadlaw. No? Kay halos ining manakabaton, ambal man nila aliases man ti aliasan taman eh. Ah, pariyo sa kay Timon Pagong, nakabaton si Mel Pesos. Si Andrew Pusa, si Mel Pesos. Si Don Piang, 250 mil pesos. Si May Pamana, 150 mil pesos. Si Shin Ngitngit, may 150 mil pesos. Si Suniso P. Bilat, may 100 mil pesos. Isang una nakabaton to si Beverly Clear Pampano, si Matiyo Queso, si Nova Santos, si Kasim, Sala Kasim, si Rinan Piatos, kag si Xiaomi Ocho, may ara pa rin si Jay Camuti, si Miggy Mango, si Kokoy Villamin, si Consti Conor Adrian, si Anilet Camille C., si Christine Apligati Estrada, kag si Dines Tanya Escudero. Amo ni managblaton niya mga aliases. Kasi may mga tugda sa buong, kung ang iban, kay Senador Robin Padilla, hindi ka lang magtutugda lang. Mas bayo nga mahipos ka lang mo. No? The more you talk, the more you commit mistakes. Pero kung less talk, less mistake. Pero no talk, no utok. Or no talk, no utok. Alas 8:27 sa ato siya pagpangalagad. Maligo mga amoy ka mo, gamit ka mo DTX Beauty Soap ha. Gamit mga mo Clinica Diofresh para mutamot kita, iwas baw balas, iwas baw bayabas. Ini mga dikalidahan yung produkto ni Dr. Maliktang Uy. Kaya para mapabakod man natin itong resistensya, nga itong sa ninga immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Mighty C, alkaline base ka vitamin C, Detex 500, ang superior antioxidant, kag sumandi tribio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Mga dikalidad yung produkto ni Dr. Maliktang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga pangunang butika pharmacy sa inyong lugar. Kaya ma-order din sa Shopee, sa Lazada, kaya sa TikTok. Ang tanang mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Ma Q&A portion lang kami ni K5 Jenny Kauyunan. Angot sa statement, kag subuman ang palindugan sang Department of the Interior and Local Government. Kaya tinang problema sa may barangay Linubayan, sa may banwasan niya Tigbawan, no? Makakilibot. Ini mo, ang bagay natin, mapos lagi kung ang kapitan ma-resign, automatic law of succession, number one, ang mapungko. Kung may kagawad nga ma-resign, automatic ma-appoint ang barangay council. Amulin na kapos mo, kag siyempre hindi mahamper, mapituan, no? Ang ginahatag sa nga serbisyo sa ilasing nga barangay. Pero matabo diri abi kung kabilogid, just imagine, siyam sila, isa ka kapitan, pito ka kagawad, isa ka eskitser, Iski sa iski kagawad yate number one kagawad batik over sa iski chair. Once nga ang mga iski kagawad yate hindi mag-resign. Kapirambal nila basi kung ma-resign ang ibang. Pero ti bilibang sa pandugan sa mga opisyalis sa Barangay Nubayan. Kaya grabe nila pandugan mo. Now, one for all for one. Ah, kung magnabo, why isang baya? Ay! Now, kitagin mismo dire. Ibaloon ta kung ano ang matabo kahit ti ang ining resignation letter ginpasa na sa kay Mayor Virgilio Teruel. Pero ang tamdanay kung ng attorney Teruel, Mayor Teruel, sa kay Barangay Kapitan Natanyo, daw kalamay kagsubay. No? Manami ang ilasan nga pag updanay. Just imagine, kalamay kagsubay, hindi mabulag na mo. Okay, sa panago, yung kalamay, hindi natultol kasubay mo. Amin ako nung relasyon nila. So, mag-Q&A kita sa report ya K5 Jen ni Kayunan. K5 Jen, kumusta ka pa nga pina? Detex, copy mix?
3: Wala pa ka K5 Rick. Dugay-dugay.
11: Dugay-dugay. Mag-Q&A lang kita kasi na-play mo naman ang emotion ng interview.
3: Sige. No?
11: Sa kay DILG Provincial Director Punsaran. No? Ano nga bal ni Director Punsaran? Ano pinakauna ining kaso nga siya mismo as director nga may amo siya nga kaso nga ang bilog siya nga miyembro sa nga barangay council sa isa ka barangay ang nag-resign ka K5 Jen?
3: Sa Iloilo Province ka K5 Rick, yes, pinakauna ini nga kaso according kay Director Punsaran.
11: Okay.
3: Pero sa Western Visayas, mayara sang same scenario ka K5 Rick, pero wala naman gin mitlang ni Director Punsaran ko ano ini nga barangay, ano nga banwa kag ano nga probinsya, pero mayara same scenario katanan nga mga barangay official sa K5 Rick ang nag-resign sa ilang posisyon.
11: Ano may hibubunot man sa ila sa nga LGU?
3: Wala naman actually nga specify ko ano ang rason sa ila resignation kay K5 Rick.
11: Okay. So ining natabo sa Barangay Linobayan kay isa sa mga rason diri tungod sa reklamo nga poultry farm nga wayko mag-action ang LGU pero actually suno sa kay Mayor Teruel ya in fairness may ginhimo man sila no. Ginakantuan ang poultry pero usually abi sa mga poultry farm ni hindi magitanan nga tion mabaho nimo. No, kag damo langaw, no? Ang abal nila kung mag time of harvest, no? Kung manguliktan sila bla, harbison na nila ang ilaging panako ng manok. Ano kung damo sang langaw, pero depende kay may mga bulong mana mo, no? Kag syempre gafalo sa aton sa ning mga environmental laws. Kung ano mo da ang mga kinanglanon sa pagpatindog mo sa isa sa poultry farm. Pero anong ambals ni? Anong matabo, no? Kay tiway na sa mga barangay officials sa Barangay Linobayan, anong matabo diri ka K5 Gen?
3: Una, ka K5 Enrico, hindi pa ni totally effective ang resignation sang mga barangay officials unless i-accept ni Mayor Teruel.
11: Pero may roles, gidman nga, pag-atag mo yung resignation, dapat may time pa. Pareho sa isa ka kumpanya. No, kung mag-resign, dapat tatagan ka sang 15 days o kung 30 days. No? Prior, natin pag-resign mo, makapangita, sinugbulos mo, hindi mo pwede nga pag-atag mo resignation. Hindi ka na magsulot kay Paiba Jen. Pero iban may mga kaso man nga pagatag resign automatic no? Resign gilayon. Pero kun kano naton ang mga rules dapat may chimpo na para may mapangita, may ibulos, no? Pero kun hindi ni pareho man abi sa isa ka kumpanya nga kung mag-resign ka, no, mang-hire ka lang, no? Tini niya may i-appoint ka pero dapat ang i-appoint mo diri mayo man eh. Base ko na mabulos na tangkuloy man. Buhay man sang ideya ko nung pangalagad mo bilang barangay officials ka K5 Gen. So may chimpo pa. Kaya nabutang diri sa letter sang barangay officials sa Barangay Lubayan ang ilas ng resignation mag-a-effect sa mabot sa system bridges. Okay, so after sa system bridges, depende kay Mayor kung batunon niya.
3: Actually, ka K5 Enrico, pwede na ya, kahapon pa lang pag-meeting nila with Mayor, pwede na ya batunon ni Mayor ang ilang
11: aprubahan.
3: Ang ilang resignation. Pero since nga sa report, hindi nga pangayo pa sa consideration ka K5 Enrico, si Mayor Teruel, basi mabawi pang resignation pa sa mga barangay official ang ilang resignation.
11: Mm-hmm.
3: Pero after ka K5 Enrico, kung hindi man gid pag-actionan, for example, ni Mayor Tiro. Well, after 15 days, ang resignation sang mga barangay officials considered as accepted na ini. So, bali, resign
11: na academic na eh. Now, ano pa rin yung malablang ako ni pag-aksyonan ang kasugang atong ipasal nga hagna ni papirmahan ni Presidente sulod sang tatlo ka or sa isa kabulan, automatic nga manginlayin na ina. So, the same man, no, kung hindi niya magbalik, hindi mag-reconsidered, ang ining man nag-resign nga mga barangay officials, sumangita gidya. So, ang unang step, diri ka K5 Gen, kahit tungkol nag-resign mga barangay officials, mag-appoint ang mayor kung sino ang igapapungko bilang OIC, abikon officer in charge sa sambit ng barangay?
3: Hindi na ka K5 Enrico because diba sa aton ng local government code naton may rule of succession. Ang mayor maka-appoint lang na kung mayara sang gin-endorse ang barangay council nga luyag nila nga mabulo sa posisyon ka K5 Enrico.
11: Inaayo kung rule of succession pero hindi na ma-apply ang rule of succession.
3: Amo na gani ka K5 Enrico, since hindi ma-apply ang rule of succession, ang DILG na ka K5 Enrico ang ma-take action. So ang municipal local government operation officer o kon ang MLGOO will report na sa province, pro DILG province, i-cascade sa region, ang region na ang ma-report sa central office. Ang central office na K5 Enrico ang ma-desisyon kung ano ang nagakaigo ng aksyon nila sa barangay Linobayan. For example, kaina na-mention naton nga may isa ka barangay dili sa Western Visayas, same scenario ka K5 Enrico nga nag-resign ang mga barangay official. Ang ginhumo sa central office, temporarily gin-appoint ang regional office or ang regional director during that time sang DILG nga mag-temporarily barangay kapitan.
11: So temporary.
3: Temporarily. Pero
11: as barangay kapitan, what about bilang mga barangay kagawad? So wala lang anay.
3: Wala lang anay, kapitan lang anay ka K5 Enrico para lang may madumala, at least hindi ma-disrupt ka K5 Enrico ang kumbaga ang responsibilities and obligation sa barangay ka K5 Enrico. Pero ginklaro ni Director Ponsaran nga ang natabo sa same nga barangay ito sa Western Visayas kay nag-resign man, not automatically same man na matabo sa Linobayan K5 Enrico ang regional director ang ma-point mapungko as kapitan. So sa karon hindi na maka-akto ang DILG province. So as the region, ang central office lang din na makadesisyon kung sino or kung ano ang obrahon nila ka K5 Enrico. Pwede man na ang MLGOO ang ilang temporarily i-assign sa barangay Linobayan, ang regional director o kung isa man ka possible scenario
11: or
3: provincial director o kung isa man ka scenario ka K5 Enrico nga hatagan, for example, authority si mayor nga siya lang ma-appoint ka K5 Rick, pero ma-conflict ni agyapon ka K5 Enrico sa ginatawag na ton nga rule of succession, kay supposed to be sa local government code a mayor could only appoint kung may recommendation from the barangay council ka K5 Enrico.
11: Okay. So, kontemporaryo, kung sino man i-appoint or magapong co-OIC sang central office, sang DILG, apamangkot nila, tubtubsan una ka K5 Gen?
3: Until ma-resolve ang ano ka K5 Enrico, until ma-resolve ang kumbaga ang problema. For example, sa nga scenario ka K5 Enrico, if ever no madayon ang barangay kay sangguni ang kabataan by September next month, may filing na of certificate of candidacy. So by October ka K5, I mean by November ka K5 Enrico, may kapitan na nga bag-o.
11: Okay. Ang problema dira, kung hindi madayon ang barangay kag SK election, anong matabo?
3: Amo na
11: sa K5 SK yaw ay problema. Kay kun ang sa SK ang mga SK kagawad, hindi mag-resign, automatic,
3: may
11: ang
3: SK
11: number
3: chairman.
11: One, may SK chair. No? Kag ma-appoint lang niya ang SK council kung sino ang ikapito nila na SK kagawad. Pero di rin concern kita sa kapitan down sa mga kagawad. No?
3: Yes.
11: Once nga wai bisang election, di ang election be na-postponed kag sa 2028 pabing barangay ka SK election, ano po silingon kung sino dang igabutang officer in charge? Siya lang ang magapungko, dira?
3: Amo pa, temporarily na naka K5 Enrico no, until ma-resolve ang issue. Actually, wala naman hatag sang further comments sa Director Ponsaran sa samal niya. Abudlay pa i-preempt ang scenario ng K5 Enrico. Kay siya personally, sa DILG province, wala pa man gin sila minabaton ng official report from the MLGOO ka K5 Rick. That's why hindi pa man siya makahambal gid tanto kung ano ang man nagakaigo ka K5 Rick.
11: Okay, so kay kinalantaw na ton, diri, kung bisan may ipabutang pa, ipamtang pa nga officer in charge, limitado lang ang iya sa nga pangsyon ka K5 Gen. No? We don't know lang kay ti kung may OIC, may suspension sa ginatawag sa nga services. In general, apektado ang pumuluyo sa barangay Linubayan. Una-una, pag-isyo sa barangay clearances. Amo pa man kota, diin magakuha ang pumuluyo sang ila sa barangay clearance. No? Kag sa pag-process sa mga local documents, kag subong man ang ining mga operations dira, no? Kay titemporaryo nga mauntat man mga kakipay. Amo ning ilang taon nato ni, no? Kay tiway sa mga official, paano ta mahatag ang itawag nato nga serbisyo within sa atong barangay kung wala sa mga barangay officials. Tani, basikon mga kwan man ah,
3: ma-hitso
11: kang mapanghuna-huna man, no? Nanday barangay kapitan rin tanyo, nga, ti lapit naman lang eleksyon, pero kung wala sa eleksyon, ulguantahan nyo lang. Akin nga ah, alang tawunta ang welfare sa mga pumuluyo na. Ah, siguro ti takaan na sila mo. Ining mga barangay official kasi sila ginasutsot ng tawo. Makabati sa malaing at naga nga, sugid-sugid, mula kumukap. Mga barangay kagawad, may kong naimu da. Sa subong gapanimaho, gyapon kami sang baho alin sa poultry farm. Huwag magyapon sang solusyon. Tang ila na iya, daw malagyo sila. No, nga ti, ah, para matapos, na ni ma-resign eh. No, pero tsakto mo tumbal ni Attorney Teruel. Ang pag-resign, ah, hindi niya katapusan sang problema. No, kwan lang guro ah. No, kung ako kay Kapas, iba ka panumdom kita, kay once nga wide may mapungko, apektado ang bilog naton ng barangay. Kay bisan paano, kamo ang ginpili da, no? Pagpatigayon sang eleksyon, kamo ang nagdala og da. Kita po sa inyo ng termino nyo. No? Kay tikon lang taon naton, ah, gusto tanin naton madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2. Kay bisan paano, makambal si Mayor nga, ti pwede hasta lang bisa sa Nobyembre na lang. Kung saan o magapungko ang mga magadaog para sa barangay kagiskay eleksyon, kay mismo si barangay kapitan tanyo ya, hindi niya magpadalagan na mo. Hindi na siya magpadalagan kay 5-gen. Diba siya pwede siya ka-request kung hulaton talang o galing kibudlay kung mapuspo ng eleksyon kay 2028 pa.
3: Just in case sa K5 Rick, no, nga mapuspon ang barangay eleksyon kay K5 Enrico, the chances are possible man nga makapatigayon sang special election.
11: Oo.
3: But then again,
11: amang ganilang tao natin, kung ano mahimo, dari kay tikinang lano na nila, aside nga mangin apektado ang mapagkuha, pag-issue sa barangay clearance, ang problema pagdating pag-process sa mga local documents da abi mo hindi magyapon ka proceed, no, kun ano ang mga pagpasar sang ordinances dira barangay ordinances ba nato, may mga ordinances makita sa mga barangay kahit sumuman, no, pag-aprobar sang barangay budget, ipaano ka da ka-aprobar kay wai sang quorum? Ah, why ka mo sa barangay officials nga kinanglan kung magpasar ka mo da sa mga ordinances, kinanglan na mabuto-butuhan, no, majority. Pero tiwai sa opisyal sa mabuto-buto na. Ayan, may i-appoint na umalin sa kapitan down sa kagawad. Kay temporarily, may officer in charge. Na. Pari yung manbla sa mga kwan, sa mga natabuto, sa mga ginpang expelled nga mga miyembro sa House of Representatives naton. Sa kaso ni Congressman Tevez, sa kaso ni Congressman Kiko Barzaga, sa natabo dito, may nag-takeover lang anay, pero may gipatigayon nga special election. Ano may patigayon naman yan nga special election sa barangay in case, no? Dira sa may barangay Lubayan, kung hindi naging man mauro istorya, pagkag ma-reconsidered ang ining nasambit sa ni nga resignation sa mga barangay official. Di masakit pag-idira kay apektado ang financial disbursement, apektado ang project rollout, apektado ang pagpirma sa mga voucher, sa mga local workers, di ma-prusin eh. No? Bukod sa lingon, barangay secretary, kag barangay treasurer, hindi ka magyapon, masyulduhan. kay ti wise ang may mapirma dira, kay ti wise ang barangay official sa K5 Gen.
3: Amugete kay K5 Enrico, no? So, at the end of the day, kay K5 Enrico, kung for example, be madayon gid ang resignation sining mga barangay officials naton kay K5 Rick dira sa may barangay Linubayan, ang makadesisyon ng gitin ni K5 Enrico
11: Central Office.
3: LG Central Office lang gid, kung ano ang maayo nga buhaton kay K5 Rick, no?
11: Pero dapat asap po. Okay lang na ganit kung madayon ang election sa Nobyembre 2, kahit subong manog Setyembre na kita, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, mga duwan naman lang bulan nula tunta, bisan pwede magurugantahan ng anay. No? Pero ang bagay nato ng servisyo niya sa barangay, hindi niya kaulat, duwa ka bulan mo. Adlaw-adlaw yung may kinanglano, makuha ka na barangay clearance. Sino nang mapirma kay mambalang kapitan, hindi na kuya, resign na kuya. No? Siya yan mapahamtang officer in charge, pwede ka pirma. Kag kung ano pagida ang makinalanon sa mga tagsak pamuluyo, no? Nga mahimo, mahamper o kumuntat temporarily tungod sa saning desisyon nila ka K5 Jet.
3: Yes, exactly. Naamon na ka K5 Rick, no? So, hulato na to na since nga nakasipulate man sa resignation sang ini mga barangay officials nga until September 10 pa nila ka K5 in Rico ang ilang kumbaga ang effectivity sa ilang position. So, if ever, base ang pagkani ka K5 in Rico, ma-reconsider pa sa mga barangay officials ang ilang resignation letter. Mm-hmm. Kung hindi, muna na ka K5 Rick ang pag-action man niya sang DILG ka K5 Rico.
11: So, siguro baka ba binag-binag man ka pa, no? Ginbutar ka mo sang tao para maging representante nila. Kag insindihan man sa mga tao. Naginimo nyo man ang inyo ikasarang, no? Kag ginpalabuot man ang reklamo. Inaya ko na gina-question ka mo nang kigang mo sa tao kahit why ka mo sa may ginimo nga tikang da. Pero yung tao naton, kitaan man nila, nakabugan ni mismo, nag-resign na kahit takaan man ka mo. Trabal naton, di nato pagpalagyuhan, no? Nga, in personal interest, kita lang yabla kahit resign na kami, why na kami nilabot. May mga obligasyon pa kamo sa mga pumuluyo ninyo mo. Ulat-ulatan nyo lang, lapit naman lang barangay kagiske election, bisan ma-extend pa lang, no? For the sake, no? Sang bilog siya pumuluyo, sang barangay Linubayan. Kaya kabudlay, abi, tindi si Madjin, pagkuha mo da sa inyong barangay clearance, problema. Ang sweldo sa barangay sekretary da, barangay treasurer, mangin problema. Ang mga proyekto da ang inaduso, ang mga ordinansa sa tagsak ang barangay, apiktado. No, kung anong mga barangay ordinances, yun na, ina, kung may managapasar, gima ka mong barangay ordinances. Pero kung may makamong inapasar, barangay ordinances, hindi man apiktado. Pero kabilugan, lang taon naton, no, ang kabilugan sini, nga karaydan, sang barangay Linubayan amulan taon naton ka K5 Gen. So, kag we hope ang central office gilayon mang mag-acto diri. Kay tini niya amal naton hindi niya kahulat ang serbisyo sa pamuluyo mo. No, basikon pabuyan-buyanan mo dito sa babaw. Dapat nga take action although ati September just pa man ini ang effectivity sa ilang resignation ka K5 Gen. Salamat git.
3: Sige, sige kay Fabric, ini nga balita agad dalaw sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikadada ka detox ka pa report tagikad sa Iloilo. Idi si ka K5 Jenny Kauyudad para sa kapitan balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Sa bawat katanungan,
11: doga po nga
12: may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Doga burbatsyag naman si K5 Gen. Kon ginaktuhan ni Mayor, di na magdangat sa mass resignation ng opisyalis ka barangay. Di ba makuton si Mayor Teruel? Nag-take action man sila. Na may ginimo man kuno, nag-imbestigar sila dito ang Menro, Municipal Environment Natural Resources Office. Kagsagi ko nung mismo, kakaduto mo. Gatener pagani kuno limakbulan, tiway masang baho. Damagang naton, damo na kita eksperyensya sa nang mareklamo. Aling kagalin pa sang una. Bago pa kita sa media, sugatatan ng mga reklamo sa mga pumuluyo na. Tungod sa mga, hindi lang pigiri, poultry farm pagit. Mga K5. Pero may matinion kami kung sa gabaho kung kaysa hindi man. Ang manambal ko na sa poultry na mag-harvest ako naman ng gabaho mo. Grabing langaw. Sa amon ganito, may atuman to. Kilala pa ganing nga personalidad pa nag-iya to. Perteng langaw, mga 3 kilometro ng klayoon. Labot ang langaw. Kaon ka, wala ka sulod sa muskutiro mo. Kay kung magkaon ka, sagwa sa muskutiro, damo langaw, ay sos, basi ko masundaan mo pang langaw. Pero ti, kung ang panindugan sa nga alkalde diri, kaginaliinan pag nasang buhot, no? Ang ilalang trabaho lang, ah. No? Problema, ti pangatubang sa kaso, subong civil case. Ngayon kasuhan sa tag-iasang poultry farm, no? Kung lang tawon na hinimo manamon tanan, no? Kami pang nabalikan. Kaya ko langot buot. Ay, basik ko na ngayo may sabulig sa banwa. Basik ko ay may nabuligan lang banwa. Ay, siling guro ni Kapitan Tanyo, daw bugado man si Mayor. Duwag ka hatag ko ng mga himuo na munhaw. Daw pinabayan kami. Kasi ipamangkot sa interview kapon, no? Ni K5 Respia Umalay kay Kapitan Tanyo. May surusunggod yun eh. Sinatitawo man lang ta. Walang tawon, tama kami kasuod nga abyan ni Mayor. Kagsama ng ginasuportaran ko, no? Nga Mayor pagpadalagan. Gabulig ko kampanya. Iba tapos, biling kasi gadigad. Kung kaysa daw, laing gibot mo eh. Ah, normal ng tao ko isa nga, titanan ni Mo Muman. Ayan, ikaw kinanglan daw, hindi ka na mabuligan. So galing, kailan tao nato mga K5, ang kabilugan siya nga welfare sa bilog siya nga barangay, no, Linubayan. Kaya ba nato, namudamon isang madulot sini nga mga konsekwensya ang ining pag-resign sang tanan nga mga barangay officials nila, including man ang SK, mga kagawad. Or lang taon na ito, ang SK ay problema. Kaya may mga SK kagawad yung ay mag-resign. Di rule of succession na i-apply mo. Dasig lang na damo niyang kaso mo. Mag-resign ang kapitan, di automatic number one kagawad eh. Kung nag-resign ang SK chair, number one nga SK kagawad, batik over. Hapos na problema. Hindi kinatamak, dagkogin ang problema mga K-5. Kaya hapos na ya-islan. Pero tiniya bilog abi. No? Bisan isa ka lang na bilin, guro libog ba ng ulo mo, no? Kung ikaw lang kagawad ang bilin, ikaw matik over as kapitan. Sino mga barangay kagawad mo na? Bisan sa pagpatigayon sang session da, paano ka kapatigayon sa session kaya isang kurum? Ano ikaw, isa-isa ka lang da. Pero ambas ka galingon mo. Amo ni mga konsekwensya, no? Nga matabo, in kaso, nga mag-resign ang tanan nga mga barangay officials. Abang natin sa panindugan niya, believe ko sa ila. Kaya nga, away sa may nag-traidor. Mambalik iba, resign to cup, kaya kung bulus. Malamang damo man niya interesado sa munang posisyon. Pero pitiksintas na, ha? No? May iba niya. Sige lang, kamo lang cup, resign to. Mapabilin ko. Pero sila ya, kwa niya, stand as one. No, gaili usa sila decision, isa decision tanang. Labay nga natun, saludo kay lakakalang kita, makakas ng barangay officials. Na kung ang panindugan nila, nagtilingob sila, mga kaki-5. Boss silingon, white traidor sila. Pero, ang manging resulta sila, ang balaton, ang konsekwensya sila, among dapat ngalantaw natun, mga kaki-5. I-resign kita, tapos ano? Ang problema, ang mga obligasyon, kag-responsibilidad naton sa aton sining nga mga constituents dira. Kag isa pa bilang barangay officials, may sinumpaan kita, no? Sa aton sining nga katungdanan. Ayan na butang sa ital-ital, daw palagyuhan. Isang unaga pa kampanya, kita gambal makita ng tanan ni Muunta sa Karaydan. Silang kapa, naumpisaan, natapusan na lang. No, kung saan o man ang barangay kag SK election kay ang tawo sa Gyapon, no, nagahangla sa inyo. Kapangayo sang bulig sa inyo. No, kay tika mo dang mga ginbutang, ikaw na nagdaog bilang barangay kagawad, but sa inyo majority sa imo sa mga constituents, nagapati, no, sa inyo sa ninyo abilidad, kapasidad, kag sa inyo sa ninyo nga pagka-responsable. Dapat na muna. Kaya tiba huya man kita. Nga gibutang kita isang tao para masaligan. Hindi nga pag-abot sa mga problema ka nga sina daw salbaron talaga ito si nga kaugalingon. Nakabarasmas kita, no? Astahan na lang kung sa nung barangay kag-SK election, no? At least nakitaan man isang tao ginahimo yung madang tanan ang angot sa problema sa poultry farm. Kasta gani, subong nakasuhan ka mo, tapusan na lang na, no? Bisan pa, no? Ang ato siya pag-ulikid, no? Sa aton sa ni nga mga apumuluyo sa barangay Linubayan.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
11: Sili ni Ma'am Laura sa Magaysay, isang una sa New Lucena, may poultry man. No, sa unahon lang kabanwa, mga 1.5 kilometer, sa do kadurok lang, apiktadong kaiping ang kabarangayan, ginpetisyonan kapapumuluyo na pasarado to. Amo na gani, kailang problema, ang ining nasambit sining poultry farm ara sa barangay Spitan. Mapumulihon sa barangay Spitan, way magreklamo. Base kung kasaho sa liyak baho. Or base kung na immune na. No, kay tikon sa bagay, ang tanan sa mga desisyon niya depende sa LGU sa niya. No, kung damo i-reklamo ka nag-petition da, no, kay tika Raydan, mat sa prioridad natin, no, ang welfare sa mapumuluyo mga kakipa. Mapumuluyo man ga-reklamo, buligan ng ilang opisyalis sa barangay maghiwat sa Wilgada, no, mapasira para hindi na mag-resign ng kapitan ka mga barangay kagawad. Ang mga ganit, base kung ginabasol, malas pumuluyo da. Ay, sugi-sugi, lang mabarangay pisyal sa amon. Tapos na subong araw, madang poultry farm mo ay manalanap pasirado. Dapat ni magka-amo sila kay tikit-anta man. Tungod man sa ilasan ng trabaho bilang barangay pisyalis, Nagpatubangan sila sang kaso, mga kakifive.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
11: Kay Sling Ma'am Betty Dalilia sa Mondri, may ari man nga manukan, pero ay man sang baho, may langaw, pero hindi man tanto. Ah. Dula man ang langaw. Ang magandang may mga kwan eh, may mga bulong man eh. Base in the first place, base kung may mga kwan man, may yara sa makakulangan man. Sa poultry farm nga base among ginalantaw sa mga officialist nga daw, nakita nila doon, tsakto, gina daw, may kakulangan yung poultry farm house. mga isa de, langot man ang buot mo. Kay Ma'am Anlimpanes sa Grabante, kay Sir Kerbida, good morning gid. No? Gamay itulog sa siya pagpangalagad. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo, good morning. Kay Ma'am Novian Bahadi, kay Sir Danny Labrador, si Dodoy Altoveros, si Lambalya, Gubante naman ang kalikasan, no? Sa Nepal. No? Lord help us Nepal. No? Amunin ka rin kung kaysa makapangbinag-binag sa atong kaugalingon. Ngayon ay magkakunabo sa ato sa palibot, kagkong palibot na magabalo sa ato. Huwag kita sang ikasarang sa ni mga kakifay ba? Amo ni nga kung kaysa ba, mapropanumdoman kita, base initanan, kahimuan man naton mga kakifay. Ilabi na gining climate change, no? Hindi ni siling niya laog-lahog. Ang climate change, mga kakifay. Kay base blakon na maabot ang punto, tanang taos kilbutan na ma-wash out.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Tungod sa halit, sang aton siya ni nga palibot, mga kakifay. Si Ma'am Betty Darlilia, nga pangalawhaw sa kwarta. Si Imol ang Pilipinas. Kung sa kwarta, guro daw, hindi na magulang. Kung magiging gasto sa glastusan, ang ining mga budget para sa aton. Ining mga flash flood, no? Ay naangot naman natin sa flood control. Hindi na pa siguro nila kuno ang 2027, no? Why na sa mga leadership fund o kung ano man gitawag, no? Ang mga funds para sa aton si mga opisyalis. No? Kaysa nagligad ang bagay natin humalin sa pork barrel, pakadto sa priority development fund, pakadto sa insertion, pakadto sa leadership fund. May ara gyapon. Ilang taon tayo sa 2027 kay wain ako no? Aber. Manog tapos na ang pagpangalakat dugay-dugay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kag dapat sa nabilin sa nga mga tinuig, no? Ang mababilin sa tani mangin maayong impresyon na no? Sa mga pumuluyong Pilipinhon. No? Kay tiya mo na may bibilin, ikaw nga ligasigya mo. Alam mo kung kaysa sa imo pagserbisyo, for example, sa sulod sang anom katuig, na ang isa, dua, tatlo, apat katuig, mayong performance mo. Pag-abot sa lima kaganong katuig, medyo nagpropalpak. Ang marumduman sa pamilyong Pilipinon, ang kapalpakan mo. Abi mo lang, amin kung sa mahimo, kasang 99 ka kaayuhan, ang marumduman katawo sa imong sala mo. Nga isa lang gigbilog. Nawaay na to na panumduman ang maayo mga 99 kaginhimo. No, ang isa mo kasala, do pamatsagan nila, makasasala ka na. Kaya mo manispatag sa pagserbisyo. No, mas maayo pa ganito, mayro mo isak tuig, doak tuig mo, dopigado. The rest ang imo sining katapusan nga pagpangalagad. Makitaan lang ang maayo, ang mabiling impresyon sa imo, ay maayo siya. Pero kung lang taon natin, sa una, yung pagpalagad, may mga kapalpakan. Tibot-singon daw ginabawi, bla. Tama na dapat, sa katapusan mo nga pagpangalagad, magapabilin ikaw sang maayong impresyon. Kaya amoy na madumduman sang tao, mga kakifay.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
11: Why not a tiyempo sa ato sa nga pagpangalagad? Salamat gid sa mga nag-upod. Nakita na naman kita sa sunod sining semana. Happy long weekend mga K5 kiti sa Lunes sambal naton holiday. Now ay sang klase, way sang opisina sa mga government offices naton kag sa ibang mga private companies sa pero sa media ya way sang holiday. kita na kita sa Lunes naman magapungko kita sa balitang K5 sa umaga sa Lunes sining adlaw mga K5. Sa ngalan lang, sa Pilog Singapuarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5, Ray Espia Umalay. Sa amon si nga Station Manager kag K5, Warren French. Ako naman ang inyo alagad, temporaryo, nga nagpalagad si nga programa sa Foro de los Pueblos, Kaki 5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: E3 Bio.
18: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Mga, mga butika.
21: Para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
23: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
24: DTX Coffee Mix.
23: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
26: Elimination Round Secondary Level.
23: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
28: Mamasaga butika.
29: Kapoy.
30: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
31: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
32: Malay si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa ake. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
31: Mighty C.
24: Mapakang abutika.
31: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
24: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
34: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
35: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
34: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
34: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
35: Libre! Libre!
34: Wow! Ya mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation. Sa Pasay City Branch, kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga pungkot.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
6: DTX Beauty Soap.
7: Kala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. K5 News FM.

0: Cruise FM championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaaling lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili natin pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga guaranteed makabuligid sa aton. Hindi ka mo magkalipat sining aton nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Clinicas for Biotics. Initanan pag-discuss naton sa sining nga kagahon para matagaan kamo sing insakto nga information. Upod naton sa aton nga programa, Sir Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Sulweta.
2: Mayong aga sa imo, mayong aga sa imo, engineer, kag sa aton nga mga tigpalamati, mayong aga gid sa inyo. And I do hope ang aton nga daily maintenance na inom nyo na, and of course, ang inyong nga supplementation, adlaw-adlaw man, DTX 500, especially kung may bisyo. Istoryanta sining aga ano nga mga cancer ang associated sa pagpanigarilyo kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Brad Paul. Good morning man Engineer Albama. Yung aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang nga KSS supporters, Slow Rams, mayong aga sa inyo, kabay pa naka DTX 500 na kamo para protektado ang sinila kunta sa mga ginatawag ng mga gakosang oxidative stress, mo, mga bisyo, pulaw, stress, inatanan-tanan, no? Mabuligan, hagan-hagan ang epekto sa lawas kung naka DTX 500 because this is a super antioxidant that protects your body in a cellular level, no? Ang paaman, ganubo, gamat-amat panubo ang blood sugar kay may ampalaya extract, no? Amo ni ang sekreto sa DTX 500 when it comes in fighting diabetes, no? So when it comes in boosting your immune system para hindi ka dali magmasakit, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, ha? Para kampiyon ang pagbato kunta sa mga yatawag ng mga micro invaders sa inyo lawas, mga viruses and bacteria sang imo mga sa mga soldado sang aton lawas. Ang paaman nami ang skin, nami ang collagen production, nami ang production sang glutathione kay rich in alkaline vitamin C, ang environment sang lawas kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C. When it comes to your eye health, no, so ang health sang imo mata, ang the best nga food supplement is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that works together in maintaining your eye health, no? So kung kamo pamigatubang sa computer, ha? Laptop and may pulaw TV ang ginatubang adlaw-adlaw, amo ni ang sekreto para magdugay ang health sa inyong mata, Eye Care Gold. Updila sa ginatawag nga Eye Care Drops. And of course, kung datang kaso ubos ipon kagilanat, may problema ka sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sa D3 Bio, tundanta ko, paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your growth hormones, no? Kung paano ka bala ginaprotektahan ni D3 Bio, kag ginapanami, panami ang imo growth, pa-maintain mong growth, lalo na kung bata ka pa.
1: Okay, hindi kita magpaligoy-ligoy na, istoryanta. Ang mga posible matabo kung nagapanigarin.
2: Sige na, engineer. Ano ang problema sa pagpanigarilyo? Now, there are 7,000 known chemicals nga ara sa asusang sigarilyo.
1: Toxic? Grabe, no?
2: 7,000, not all toxic, but there are 7,000 chemicals in a cigarette smoke. 69 sina sa ila can cause cancer. So, 69 nga chemicals, sa 70 mil ka chemicals, okay, na posible makita sa sigarilyo, sa asusang sigarilyo, 69 sa ila can cause cancer. Now, ano nga mga chemicals ang ara dira sa sigarilyo nga makita mo man sa palibot? Alright? Ari, according sa

0: American Lung Association, ang cigarette smoking ang mayara sa mga toxic substances nga makita mo man sa imo common household.
1: Okay.
0: Nga mga industrial products. Ano ni? Acetone.
1: Acetone, ti medyo toxic na.
0: Ang aso sa sigarilyo may acetone. Mm-hmm. Trace of chemical nga acetone. Ginagamit ni sa kakas gani ang kwan.
1: Ang mga pinta?
0: Ang pinta, kakas gani ang imo cutics.
1: Uh-huh.
0: Oo. Eh, very toxic. Ano pa? Ammonia. Ang ammonia makita mo na sa mga household chemicals.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ara na sa aso sa sigarilyo. May arsenic.
1: Mm-hmm.
0: Ang arsenic, amoni ang number one nga killer agent sa mga rat poison.
1: Sa pagpatay sa mga ilaga?
0: Oo. Mga hilo sa ilaga.
1: Uh-huh.
0: Racumin. Ano, may arsenic na.
1: Mm-hmm.
0: And arsenic is one compound na kung may ingest ng tao, ikamatay niya.
1: Mm-hmm.
0: So, ang sigarilyo, may ara na ang aso. You will have benzene. Makita ang benzene sa gasolina kag mga rubber cement.
1: Okay.
0: Ara sa aso sa sigarilyo. Ano pa? May cadmium. Ang cadmium makita ni sa battery acid.
1: Wow,
0: ang asido sa battery bla. May cadmium na. Ara man na sa aso sa sigarilyo. May ara siya carbon monoxide. Amo ni ang exhaust sa salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Ngay kamatay mo ni kon magli may leakage sa sulod mo sa salakyan ang gatulog kada andar ang aircon may leakage to. Patay ka sulod. No pa. Formaldehyde. Ini nga chemical, amo ni siya ang aton formalin.
1: Uh-huh.
0: Oh, no pa. May lead nga makita sa battery. Lead bla tingga.
1: Uh-huh.
0: May tar man nga makita ini sa spalto.
1: Mm-hmm.
0: Oh, amo ning tar nga
1: nagapaitom sa
0: ato nga. Sa imong islo, gapaitom sa imong kuko, gapaitom sa imong unto.
1: Uh-huh.
0: Tar.
1: Daw tagok na siya.
0: Ah, ti makita ina man sa spalto.
1: Mm-hmm.
0: Now, din na ginakuha sang sigarilyo. Una engineer alin ina sa tanom mismo. Kay ang tanom nga tabako, ang tobacco blang tanom, tabako.
1: Uh-huh.
0: Nag-absorb ini sang mga heavy metals kaangay sang cadmium, lead, halin sa contaminated nga soil or fertilizer.
1: Absorbent siya galing sa mga bad nga mga
0: kwan. Oo, amo na nga may lead siya.
1: Uh-huh.
0: Makuha yaman ini sa mga insecticides, sa mga pesticides. Siyempre, butangan na nila insecticides. Karong kauno na isang sang ulod ang tobacco mo.
1: Uh-huh.
0: Oh, so, inam-absorb na sang tobacco. Kaya siyempre, alangan mo manugasan imong tobacco leaves. O, lagi na dry pa gani na. Na ano pa? During the processing, sa pagproseso sang tobacco, ini ang... Naga-involve sang nitrosamines during curing. Ginabutangan nila inisang nitrosamines para dasing nga mag-dry. No pa? During combustion, sa pagsindi mo sa sigarilyo, ini ang may mga toxic compounds ka gases nga ma-form halin sa sigarilyo. Now, ano karon engineer, nga mga cancer sa sigarilyo, nga makwa ni mo, nga amo ni engineer ang mas delikado. So, cigarette smoking again, especially secondhand smoking, alright, pwede ini makakos ang cancer. Ano nga mga cancer? Una, lung cancer. At siyempre, ang aso gasulod sa imong baga, o di magka-lung cancer ka, magka-cancer ka sa baga. Ano pa? Throat cancer. Ang aso galabay sa imong puwa, kagtutunlan, siyempre dira, mas nagid sa baba. Mouth cancer. Esophageal cancer. Ang imong esophagus. Ang imong pancreas, no, you may develop pancreatic cancer, cancer sa bladder, cancer sa kidney, cancer sa breast kung babae, kag cervical cancer kung babae. Kag madamo pa nga mga sites ang cancer ang pwede nga magtubo sa lawas mo kung nagapanagarilyo ka. That's why dapat may depensa. DTX 500 sa mga asawa, sa mga nanay, kung imo bana pala sigarilyo, bakli DTX 500 kag paunta ta na. Ang DTX 500 nami ini nga pangontra batok sa cancer nga idulot sa sigarilyo pero mas nami nagid hindi kagid naman ni garilyo. DTX 500 tika ang problema na kisa si kanan smoking. What if gani gusto kakapihan ang imong mga customer kap ni garilyo, wala ka pa ni garilyo pero ang customer mo pa ni garilyo.
1: Igo o manggapon?
0: Igo o manggapon. What if hinablos ka ang imo tiyo kap ni garilyo? What if bata ka imo tatay kap ni garilyo? Every day sa balay nyo. Lima ang kapanigarilyo, si tatay, si lolo, si magulang, si tiyo. Kapanigarilyo. Everyday ka man kahaklo sa sikanan smoke. That's why dapat magsikrito kaya DTX 500 kag MITC agud mabatuan ta ang mga halit nga mga toxins because DTX 500 is a powerful antioxidant and ga-remove sa mga toxins sa lawas. DTX 500 kag MITC imnon ta adlaw-adlaw bangod batok ini sa cancer kay ban pa nga mga halit sa sigarilyo sa lawas.
1: At ang kuan bala sir GP, like for example abi nila daw pahog-pahog lang ni. Kay bisan sa label gani isang mga sigarilyo, gambal dira smoking causes lung cancer.
0: Ah, tiyo na patay, da, tiyo smoking, na patay nga pinaga sigarilyo, patay sa cancer ah.
1: Okay, aram di smoking causes heart disease. Smoking causes emphysema, stroke, addictive, na? So smoking use as a dangerous to your health. Galing kay damo gyapon. Amo ni gani ang warning ni siya. Pero wala ginaseryos ang mga...
0: Your life, your call. Okay. So, engineer, ang importante sa tanan, ga-DTX 500 kita, agod, mangin, healthy kita. May tao magkakapatay sa cancer, wala ka pinagrilyo?
1: Correct.
0: Oo. Hindi laman sa sigrilyo makuha ang cancer. Kisa, say mo man nga, predisposition. For example, sa food mo, or sa imo nga lahi nyo gidya, ginakanseron. Okay? Sa amunya side, ang pakaisa ni papa ko na patay sa cancer dito sa Bindoy, lalaan ni boy. Ang isa, uto ni mami ko patay man sa cancer.
1: Cancer
0: po. Emphysema. Lung cancer because of smoking. Ang iya nga baga, engineer niya, itom-itom.
1: Uh-huh.
0: Oo. Alam mo man to ang sa Bindoy, tubo ko to actually, pakaisang daddy. Magulang sa mga 2 years, akon, napatay sa 3 years ago, ang tiyo ko napatay 4 years ago. So sa family ni mama ko, isa napatay sa lung cancer bangod sa smoking. Sa pakaisa ni papa ko, isa man na napatay sa lung cancer because of smoking. Halimbas ang gagmay, sa nagrilyo na sila ya.
1: Ito buting ganun, do wala sila nahadlok. Kaya siguro ah, part niya, kabuhi niya, hatag niya sang juice.
0: Uyab. Oo. Tanan na, nabot na risko sa kabuhi engineer. Putanti, amun ang DTX 500 kita para mabuligan kita. Kanto ta sa talk ni Doc, Mr. Boy Sulweta.
2: Sa talk ni Doc, tunanta kung paano wala ang growth hormones.
1: Okay.
2: Medyo, why ka bala nagtaas ang kamay ka? Medyo, ano itong sinigani ni? Why ka bala ka labot sa gina-attain mo nga height?
1: Nga height, o.
2: Basi, kulang ang ginatawag nga growth hormone sa imo. So, kis ah, why man tagat ang aton pamilya, di magigya tagas.
1: No? Okay.
2: That's why di magtaas. Pero,
1: ang Pilipino
2: may mga,
1: ya.
2: May mga pamilya, mo? May mga pamilya ya, nga tagas, ikaw ya, why kaya kalabot sa gina...
1: Standard?
2: Sa standard nila. Maybe, because may mga kaluluhan ka, nga hindi may gigya tagas ka. Yun,
1: no? Dito kaya binagsunod?
2: Dito kaya binagsunod. No? So, genetic plays a great role, no? When it comes sa imo, nga tawag nga growth. And, When you talk about growth sa height mo, sa development sang lawas mo, total growth na yung natunan din, no? So sumong adlaw tunan ta, paano pala makabulig si Dietli Bayo when it comes to your growth sa pagdako mo? And ano pagit bala ang ubras ang ginatawag ng mga growth hormones nga ini nga ginapadamo ni Dietli Bayo, no? So ang growth hormones is basically the key, no? Uh-huh. Sa pagpadako sang ma-reach ang the term is full potential growth sang isa ka bata, no? And ang medium chain fatty acids and D3 bio plays a great role in that aspect, no? Because basically ining D3 bio ini ginaiga interact ni siya sa ginatawag nga metabolic and hormonal pathways, offering specific benefits for physical and physiological stress management. So, una-una ang ginatag sa D3 Bio is rapid energy availability. Alayada yun. Ang tawag nga instant energy needed for growth. Hindi man pwedeng na magdako ka, wala ka gatong. Ha?
1: Correct.
2: That's why, ang essential, kung gusto ka magdako, kaan kaon ka protein. Ha? Then, rich in protein ka.
1: Para ang mga muscles mo medyo magdala lagmol man kag magdako o magtaas kay.
2: Remember, protein is not only it builds your muscle, it also help in muscle repair. Damo pag siya when it comes in repairing your body, kailangan mo gid protein. That's why kung ga gym ka, gusto mo padakuon ang imo muscles, ha? Kay wear in ma, ano na mo? The only way for your muscles to grow is to tear itself. Motod na siya.
1: Aha.
2: Tapos ma-repair, ma-cover na siya. That's why gadako siya, gadako, gadako.
1: Sir, boy, pero may mga kwan ma, may mga reason behind. Like for example, ang mga ginikanan, siling sang iban, dapat man balasulon. Kaya nga ang fatal growth bala, ang mga fetus nga aras sa tiyan kong kaisa, hindi na magdako tungod sa mga bisyo sa nanay. Dito lang permisa itong itan.
2: Isa na yung ka-factor, no? Nga, siyempre, the health of the mother is very important when it comes sa growth sang bata. Kalanan ang iloy gakaon sang mayo.
1: Mayo, healthy man.
2: Mayo, kundi healthy food. Dapat way gapulaw.
1: Okay.
2: Remember, ang tanan niya nutrition sang bata sa sulod.
1: Nakuha rin sa nanay?
2: Alin sa nanay. Imagine kung ikaw isa ka iloy, gaan mo tul-an ang imo bata. Di dan ang calcium na alin na sa iloy?
1: Uh-huh.
2: Alin na sa iloy. That's why, when it comes sa growth mo na, in line man gyapon sa atong topic, kanalan ang iloy kanalan magkaon sang calcium rich food during pregnancy, no? Kung wala man siya health problem, kanalan makaon sa calcium. That's why kanalan makaon gid utan, mga utan kag mga seafood nga kumbaga makabulig not only sa bone health sang bata sang baby sa sulod but also in the total development sang bata.
1: No? May mga nanay blaser boy na wala nagapanidi niya ti ara mga infant formula ang ginahatag
2: but which is wrong, no? Dapat gidya sa amon sa nursing niya gina breastfeed gina
1: edayon breastfeed gidyang dabak
2: pagkwa pa lang gani sa bata na ginatapik na dayon sa
1: nanay
2: sa nanay para may banding na dayon, no?
1: Pag panidion gidya eh
2: hindi pa
1: di pa lang,
2: bago pa lang bago pa lang mo ang pagpagwa pa itapik lang anay kag kanalan ang colostrum which is the first milk
1: sa nanay.
2: Ang nanay contains a lot of essential yatawag naton nga
1: vitamins
2: no mga minerals mga hormones
1: uh-huh.
2: Mga ang yatawag pag naton nga mga ano na ano gabus ang
1: mga antibodies
2: system, antibodies
1: ko uh-huh.
2: Mga IgG antibodies na ginapasa na through breastfeeding. No, so kung wala ka pa breastfeed sa asawa mo sa imo bata, gina-deprive mo ang bata mo sa ginatawag nga
1: good health
2: and overall total development. That is very essential.
1: Correct.
2: That is part of nature kumbaga. You uh-huh. don't interfere with nature nga madidigid ang bata yasaya iloy, no? Formula milk is good. In fact, it is developing dami man ang pag-develop sa mga big companies ang ginatawag na formulated milk. But nothing is better when it comes to breast milk, no? So, going back to the topic, no?
1: Okay, okay.
2: Going back to the topic, di mo makita nga ang growth is consists of a lot of things. Unang, health sang iloy, ang ginatawag na production sang growth hormones mismo sa bata, and ang diet. Both sang iloy kag sang bata
1: okay.
2: During developing years. And D3 Bio provides the energy for the child to have that rapid growth spurt, lalo na mag-edad na from 2 to 10, doon ginaunat lang na.
1: Correct.
2: Doon ginaunat lang na ang bata, kakibot ka taga-tuig, may anak, ginmamakitaan mo. And they need
1: significant nga increase.
2: No? And they need all the support, the essential minerals and vitamins that are needed for to optimize their growth. That's why that gasulod ang D3 Bio because D3 Bio helps in the absorption of minerals and vitamins, lalo na fat-soluble vitamins and minerals. And of course, increases the potency of growth hormones which is really important sa growth. Basically, it is the optimum hormone, ang pinaka-importanting hormone sa growth. But ato sa the beginning of our lecture naman ko takon ano pag iblag ginaobras ang growth hormones nga ginapromote ni D3 Bio. Growth hormones are basically essential for repair. Ang aton lawas bisan tigulang na ta gas secret pa na sa juta nga growth hormones during sleep
1: mm-hmm.
2: para maka-repair ang aton body. Ginausar na sa aton lawas for repairing. So ang D3 Bio is with you taling ka sang gamay hasta ka magtigulang ka. It does not only helps you it does not only protects you from ginatawag naton nga mga viruses, bacteria and fungi and even parasites. It protects our body. It basically optimizes or amplifies the potential of our body for growth. So diin ka pa, may food supplement ka na kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, nambi pagili, ha, sa pagpadako sa imo bata. But again, ha, disclaimer lang, kung magpapatumal ka mo sa D3 bio, always consult your pediatrician. Oh, ha? So, okay. Lalo na sa mga bata. Mangkot gid sa inyo, doktor, kung pwede bala nga makapainom sa D3 bio sa inyo kabataan. But for adults, for teenagers, this is really safe for you, no, para ma-optimize po pang growth mo.
1: Hindi tanan nga mag-enlarge sa imo, mag-growth sa imo, manami sir boy, pero may ara man nga enlargement of the heart, tida po, pa problema na ya. The moment nga mag-
2: Lain na iya. That's not growth. That is abnormality. Hindi na iya growth, no?
1: Okay.
2: Okay, ang enlargement of the heart ya, that is basically, nag-enlarge na through nga sobra ka-ubra.
1: Okay.
2: Nga sobrang-ubra sa heart, isa ta na ka-topic ko next week, no? Nga nagdamol ang muscles ang heart mo, nagdako ang muscles ang heart mo. Tanan nga sa party sa lawas na magdako ng muscles mo is good except in your heart.
1: Correct.
2: Okay, so, kung tamaan na kadako ang heart mo, it could not function properly.
1: So disease na yan pag sinang enlargement of the heart, it's abnormalities sa imong heart.
2: It is an abnormality, hindi na namin.
1: Okay, now. So, padayon kita sa atong nga programa. Salamat gid Sir Boy sa imo mga
2: again, why pa ko kano? Gusto mo da nami ang imo group, mag D3 bio. Yes, hindi na sorry.
1: Okay, now. So, padayon kita sa atong nga programa. Istoryanta naman Sir Boy ang growth or video siling natong systematic bala nga presentation sang aton nga panit Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta mag change ang aton nga panit. Magiging kwan healthy ang aton nga panit kung medyo himbison imo panit dira permiga dry kinanglan ta ang habon nga DTX Beauty Soap Sir Boy. Mm-hmm. Amo niya ang growth mo changes sa imo nga panit para maging healthy likaw sa mga bad bacteria nga ara sa imo panit, no? Dapat moisturize, dapat medyo mataas ang collagen Sir Boy para malikaw kita sa mga bacteria, sang mga pimples, no? Sang mga skin diseases, kag iban pa. Sir Boy, ano ang dapat nga ang magpaligo sila gamit ang DTX Beauty Soap?
2: Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, an bunin, psoriasis, and even your problematic pimples nga hindi na magalin sa guya mo.
1: Uh-huh.
2: Dilawan mo ang DTX Beauty Soap kay ini nga VCO kaya ini tapnaon ang mikrobyo nga gakos sa pagdako ang pagbutoy sang imo pungod, ha? Ini man nga VCO nga nasa DTX Beauty Soap amo man ni ang the same VCO nga gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor nga dali ka magbaho biskan bag-o ka lang naligo. So kung gusto mong protektado ka all day when it comes to your skin against skin diseases, kag layo ka sa nga tawag nga body odor, mag DTX Beauty Soap regarding beauty properties. Hindi mo man ni siya matawaran, may papain nga gapaputi sa imo, ining papaya extract nga ra sa DTX Beauty Soap whitens your skin naturally, and there is also a whitening amplifier nga tawag nga guava extract, extremely rich o perti kataas ang vitamin C sini, ang impikto sini, gataas ang glutathione levels kag collagen production sang imo lawas. That's why, gahamis ka na, gaputi ka pa, layo ka pa sa wrinkles. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Opdan mo na na isang deodorant, nga natural, nga epektibo. Clinica D-Fresh. Ang Clinica D-Fresh, ammonia gatawag nga deodorant may VCO man nga gatap na sa mikrobyo nga gatuga sa imo underarm body odor. That's why you stay fresh longer kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. 48 hours of freshness ang ginahatag sang natural kag epektibo nga deodorant Clinica Deo Fresh.
1: Kung gabaho man lang kita kung poor ang aton nga hygiene, buti man nun ang mga bacteria nagabelt sa aton nga skin kung hindi kita permi nagapaligo Sir Boy gamit ang DTX Beauty Soap. Ang excessive man nga sweating especially sa imo nga kwan nga ilok da, sa tiil sa imo nga mga tinago dira, kung magabaho pagid ina Sir Boy kung wala sing nagapatay sa mga bacteria nga ara dira. So kinanglan gyapon naton ini ang klinika Dio Fresh.
2: There's nothing wrong with sweating, ha? Ha? Klaro na namo ni engineer, ha? Okay, hindi magbalhas ka. Galing, ang kulang balas mo ma-ferment ni tungod sa mga ginabakterya ang iniamuning kapabaho sa imulawas. But sweating is always good. Avoid deodorant na may anti-perspirant. Kay guwayo na ginapagawa ang toxin sa imo. Ha? That's why nga delikado man na. But that will be a nice topic on the other day. I think we have that topic 5 years ago, no? Anyway, no? Ha? Pukun aga, nami gidya kung mga pika. Ha? Kung mga pika sa aga, dapat ang kape mo may health benefits man. O kampiyon ang health benefits. Dapat naka DTX coffee mix. Ang kape, nga bugana sa ginatawag nga DSE is a super antioxidant that protects the body early in the morning while taking that cup of coffee para manugbo ang imo oxidative stress aga pa, which is really important. May ara mang iatawag ininga chia seeds. Chia seeds that are rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa mga iatawag ng mga abnormal growth sa imo colon, para layo ka sa iatawag ng colorectal cancer. No? So kung gusto mo kape nga may double detox in the morning, detox na sa colon mo, detox pa sa selula mo, mag DTX coffee mix, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Obdanta ni Sir Boy, kung medyo may bisyo ka, kape man gyapon ng solusyon, Sir Boy, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, namin saya, kung may bisyo ka, like for example, taas imo blood sugar, makabulig ni saya, kaya ang yung sweetener sini is stevia. No? Gapanami man siya sa imong sulok-sulok. Ha? Kaya, tea of course, premium coffee, namin ni saya, Sir Boy, sa mga bisyuhan. May DSE man ni siya, kag may ari man ni siya nga mga antioxidants nga makabulig sa imo nga sulok-sulok maging healthy. Of course, ining isa pa gid bala, prebio coffee, Sir Boy, nga diretso niya sa aton sulok-sulok. Ining mga bakterya naton, ining gut bakterya naton nga maging nga healthy, mapa-multiply ni Sir Boy, mapadamo. Kag the moment nga maayo ang good bacteria sa imutian, libre ka sa mga lupot nga ina, kag iban nga mga stomach disorder.
2: Oo, no, gadala ni siya sa ginatawag nga probiotics kin si imutian, no, para magdamo ang imo probiotics ang prebio coffee. This basically a coffee that improves your mood in the morning, or basically help you face a stressful day. Kay puno ni sa ginatawag nga spore-forming probiotics ang prebio coffee. Ini nga spore-forming probiotics, when you kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan, giving you the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, buringot ka aga pa, isli ang kape mo, mag-prebio coffee ka na.
1: Okay, tea of course, may ara patang, ano Sir Boy, mga ining klinika for biotics, may 80 billion colony-forming units. Ang pinaka-purpose ni tea awan ni for biotics ni Sir Boy, nga pagsulod sa imong atyan, magabulig siya, populate sa mga good bacteria, nga magiging kwan upod sa imo mga hangaway, nga mag-get rid sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan. Atong tiyan, Sir Boy, ang atong sulok-sulok dira, damo na iya mga good kag bad bacteria. Ang pinaka-importante, paalamon niya, ipahilti niya ang mga good bacteria, kag igitrid niya, Sir Boy, ang mga bad bacteria para ang imo tiyan healthy. Kag kung healthy ang imo nga tiyan, healthy man ang imo mga brain kag iban nga mga party sa imo nga lawas, Sir Boy.
2: So that's why, no, Mag Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, no, different kinds of species, lactobacillus, bifidobacterium, initanan-tanan sa spore forming, ginimo na sa spore forming para hindi mapatay sa asido sang tiyan mo, and you get the full benefits of good metabolism, production of gut derived vitamin B's, the absorption of antioxidant, ang pinakamayugid, ang nami ang ginatawag ng mga brain health, because your gut is your second brain. It basically produces all the hormones and enzymes needed by your brain to function properly. So kung diin ka pa, no, kung gusto mo kampiyon ang imo gut health, kampiyon man ang imo brain health. Ha? Mag-clinica spore biotics ka na. No?
1: Ang importante sa mga lalaki, may edad-edad na Sir Boy, ginaw ginahikayan sila sa ilang misis, niya wala man bisan isa din di katapos, Sir Boy, kinanglan ta mag-extend food supplement for men. Nami ni siya, may mga epekto ini nga anti-inflammatory effects, kay may ari ini siya nga makakaklawas ka, according sa study, anti-inflammation ining makakaklawas ka. Nagapa-improve man ini sa imong sleep quality. Kung maayo ang imong sleep, damo ang kwan man, repair and maintenance sa imong mga bacteria, ti maging healthy man, mga friends and relatives. Antioxidants ini taas man ang makakakabuwas ka may ara nagapusis ang antioxidant properties nga makabulig sang cell ka from oxidative damage, Sir Boy. Ha? Kag ini siya kinanglan gid ni Manoy. Kay gapanami man isang blood circulation, Sir Boy. The moment nga ang blood circulation ara, ang tanan nga mga oxygen nga kinanglan sang imo mga cellula sa lawas ma tagaan man, Sir Boy, kay tungod nami imo blood flow.
2: Mm-hmm.
1: So mag-extend food supplement for men.
2: Extend food supplement, no? Kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Ay, hindi man daw adlaw, twice or thrice a week basta makigang ka ni misis mo. Uh-huh. Ang sikreto sa masahe, ha? Ang ginatawag nga balanyos. Dapat ang balanyos mo DTX liniment oil, tilawin niyo bala. Ang ginatawag nga hagod nga kag-init na, that relaxes your tired muscles. Ha, makuha na mga hangin-hangin sa kaso-kasoan nyo kung ang inyo balanyos, DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon man, ang ginatawag nga aromatherapy, ang inahatag sini, no? It relaxes your brain from stress, lalo na kung sa biyahe hilo. So, diin ka pa, no? Kung gusto mo 2-in-1 ang imo balanyos, ha? Mag-DTX liniment oil ka na, no? Ha? Ang sana oil ng bayan.
1: Well, that's yung po, Sir Boy. Anong mga ti weekend na subong? Mm? Buwas, Sabado, wala trabaho. Kinanglan, maging healthy man sila, Sir Boy. I-equip nila, lawas nila sing aton mga suplemento. Labi na ginang DTX 500 of Daniel sing Mighty C. D-Trip Bio kag Clinicas for Biotics. Magkapi sila sang healthy, Sir Boy. Anong mga rekomendasyon mo ka mga advice?
2: Of course, no, okay, we're going to a weekend, no. If you want to enjoy your weekend, at kailanan kampiyon ang kondisyon sa lawas, no. Kailanan naka DTX 500, naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Gusto niyo protektahan ang lawas niyo, no, ang inyong, lalo na inyong mata. Sa going to a weekend, kung masanag ang katuan niyo, mag-wear ka mo siyang shades.
1: Mm-hmm.
2: Kag magtumasang, ginatawag nga Eye Care Gold Food Supplement. And para protektado sa mga mikrobyo, kung diin ka mga lugar makadto, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Salamat sa aton na busing, Sir Doc Ramil Oy, na nagahatagid, nagaplano gid per me para makahatag sining mga informasyon nga dapat ginaton mahibaluan. Of course, aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, aton Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Tapatan mo niya ho. Boy! Bato! Boy! Nga... Nga aging biyaan mo ko! Te? Akayan man ka mga mika?
2: Dukagi ka man gali tulon siyang abdo nga maghibi ba?
1: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
2: Siling ko? Ang ganyan kay kakatama maghibi? Hindi ba naman?
3: Oo, kampiyon, kampiyon kagi diya tantanya, magdrama ya?
2: Mm-mm.
1: Kay damiad ka mo sa akon ka drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
3: Amo na iya toto tantan.
2: Oo, the best kagaya toto tantan ya.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: I have a question for you.
1: Then ask me now.
2: Patugayan mo pa na karon maglain pang lakas ang ulo ko. Hindi, takapagsabton.
0: About those piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
2: Ay, hindi naman, Boss, ah. Prangka lang, prangka lang kayo nga tawaya, Boss, eh.
0: Ay, galik ka?
2: Oo, ah.
0: Tikon prangkahon taman ka, abing nga mangita ka na lang sang imo ilistaran.
2: Ay, amo nang budlay nga i-prangka mo sa akon,
0: amo
2: Boss.
0: Amo na gani, pagtarong, bala.
2: Ay, ano to kuli, Boss, ang pamangkot mo, Boss, kay sabton ta ka. Bisan, pila pa na ka pamangkot, sabton ko na. Oo, basta pasunuron ko lang.
0: Nanamugin ang dapat, amugin ang dapat.
2: Sorry lang, Boss, ha. Kakalipat ko, Bimo.
0: Okay. May ipamangkot ko si mo, ha.
1: Go ahead, Boss.
0: Sotab ka, Gidman.
2: Easy, Boss. Rukit, bala. Wala mo ginatarong yung pamangkot, Boss.
0: O, tarongon ko na. Kikinatistingan talang ka kung seryoso ka, Gid, o rindi.
2: Ah, seryoso ko, ya, Boss, ha.
0: O, sige, kay seryoso ka na. Aring pamangkot ko, ay.
2: Okay, Boss, ha. Kay seryoso, takas ang sabat ko.
0: Ano sa paglantaw mo, subong? Mm. Ang gakatabo sa panggobyerno sang Pilipinas.
2: Kampiyon, Kid Boss!
0: Seryoso mo na nga sa bahat?
2: Ay, oo, Kid Boss. Eh? Ha? Kampiyon, Kid Boss. Pwerte, Kid Boss, kakampiyon. Walang katulad.
0: Asin seryoso mo na, Gidna?
2: Oo, Boss, eh?
0: Bakod kayo, no? Kayang seryoso mo yan daw linang ulango.
2: Langulango, bala, Boss, kay amunay ang pananawan ko.
0: Imo lang ng sabat mo, Boy Ramon!
2: Hala! Hindi! Sadya-sadyay, no?

0: Diri naman tanay matulotang bayo ah. Kaya daw busy pa to si Magdalena sang bahig bala sa mga nadala sa BBM scholarship eh. Ginabahig ya pang lima ka estudyante kung paano man kami makakwarta. Ay, abaw!
1: Astag! Maya daw na da!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong. Ari ka di?
0: Bao! Ari naman ang mag-amiguhay nga lainay ang pananawon sa kabuhi, oh.
2: Siling ko, Bungkulong. Ari ka di gali?
1: Ari ka di gali! Ako pa!
0: Haya ba? Bao, may pagka-pilosopo gani bala si Bungkulong mon.
2: Kaari ka di, Bungkulong, haw?
1: Para maluwas, pastor!
0: Ay, aba! Uy, di. Ari din kaluwasan sa plaza, haw?
2: Di nga. Kung gusto mo maluwas, kadiri kaya katambay kag hindi sa simbahan, haw?
1: Dari lang ko, pastor, ha! Kay maluwas ko diyan sa gutaw!
0: Ay, aba!
1: Kung dito mo sa simbahan, pastor, magutman ko to!
2: Kaga naman, Bungkulong!
1: Damo to may brong ang mga dalok-dalok sa pagkaon!
0: Ay, aba! Hari na, arang masadya kay Gaprangka si Bungkulong.
1: Abi ko nga, di maluwas ko to! Sus, pagkatukot ulingat, pastor! Inubusan ko pagkaon sa mga membro mo daw patay ko utom!
0: Hala, dumasulo niya pang pastor kay nagutman siya.
2: Ay, nasundan eh, Bungkulong! Sakon ka mag-upon. Kay updun ko ikaw sa kusina.
1: Tani na nga bagas na ligat sakon, pastor! Tani, nagpatunaw-tunaw na ko na yun sa inyo simbahan. Bastante ko ito talis ka rin, ay.
0: Hala, hindi gali iya kaluwasan sang iya kalagang gusto iya. Kundi kaluwasan sang iya tinisdakan. Sadya-sadya, ino. Huwag iya ba?

0: Ay, Bigo, at last lunes naging mano, isang diskol na kay lunes na mo. Aga ba't amigo ba ang makakuha subong sang early bird nga award?
1: Oo man. Agod nga ipakita ta kay Ma'am Buraktay kung daw ano ka ta kay interesado sa pamahaw ay este sa klase, ha?
0: Ay, Meg, hindi magpala ta.
1: Mayo ni Meg nga una ta. Kay pag-abot sa mga classmates ta. Pangsutabon ta dahil yun, ha?
0: Ano pa, Be? Pangsakon ta sila, Meg. Eh, pakita ta nga kita yung baskong sa ito niya classroom. Ilabi na yun ang sergeant, ba? Nagsitoto na ko. Dapat siya maluhod na sila sa ito.
1: Kung mapakatigan sila, Be Meg.
0: Ah, matilawan, ginilang kabangista eh. Makilalagi nila kung sinong mas sutap sa ito ni.
1: La, sadya-sadyain, ho?
0: Why?

0: Music and Entertainment 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pag-tumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat, mga buti ka.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
6: Supply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful
8: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500.
8: Garantisado.
9: Epektibo.
8: Aramis
9: TDX 500.
10: Kampyon sa balita.
11: Kampyon sa music.
12: Kampyon sa kalingawan.
13: Kampyon sa serbisyo publiko.
14: K5.
15: K5.
16: K5.
17: K5.
16: K5
17: News FM.
0: 88.7.
18: Kampyon.

0: Diyan na ba laba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Ato na si Tantan, no?
1: Oo, si Tantan. Di anong plano?
0: Tungaon, tanang burger nga ginatagya sa ato na.
1: Okay, ah. Basta laban lang ko gamay, ha? Eh, laban mo ko diskarte sa imo mo.
0: Ara ka naman bala, Eljen, laba mo. Nagwa naman ng pagkabintaosto mo.
1: Buksi na, boy!
0: Dapat, parehas tayo ang aduwaya kay doa na tayo ng abudlay.
1: Ate, sige. Buksi na da, boy!
0: Anika? Anika? Ano ni Van?
1: Ano na? Hapanganan naman ng burger?
0: Why?
1: Paano tayo makaon, man?
0: Animal nga. Nga Tantan ay, abi ko gani, naisahan ta siya, gali, kita ang naisahan niya. Animal gini nga Tantan ay, abi ta gani, kung siya ang naintuan ta, gali kay kita pa yung gininto ya.
1: Yoks, kita pa yung ginin mo yung atampuhaw, naisahan niya ta ba?
0: Sadya-sadya gin, no?
1: Wow!

0: Agung agay.
1: Ano man lo? Mr. Guapo?
0: Nan, abugayan. Hinabi pa machian ba? Hinabi sa dulunggan. Ito galang ko ba lang na guwapo? Kayo ginakilig ako.
1: Animal nga tigulang ini ay. Daw tripan niya pa ako ba?
0: Ginsawag mo ko nga, Mr. Guwapo. May premium ka. Ariyo, 100 pesos.
1: Ay, daw maayo niya. Kada tawag ko sa iya, Shin. Daw maayo ni. Makasupot ako sini.
0: Ay, anugin na kutsim-kutsim mo siyang ba mo dahi?
1: Ay, wala, Mr. Guapo, ah.
0: Another 100.
1: Na! Ay, abaw, tasigay galit din kwarta?
0: Susa, bukod na yakahaluan, day. Kay bago kuya dahan kuha siyang pinsyon ko eh.
1: Ay, ate, sige, Mr. Guapo, ah.
0: Apaw ka na may pamagian ba? Sa kadambay mo sina, yung nagahubing ako?
1: Ay, tuod ka, Mr. Guapo, ha?
0: Bawat upagin. Ari, 200 na uwan.
1: Ala, na. Sigay gito o dya makakwarta di?
0: Masay ako bala? Inang namigin nga masay. Ay hatagan da ka ay, isa kalibo.
1: Ha? Ay abaw, kinanglan ko gid nga daan ang kwartang. Atis, masugot na lang ko guro ah. Mr. Guapo?
0: Ha?
1: Plaster ah. Kay akong bahala sa imo ah.
0: Ay sige. Inamiya, inang maturong gidang mga mata ko sa kanami.
1: Hala, sadya-sadya, inong, ha?

0: ka.
1: Ano naman, budat? May nakita ka naman kay Nuli?
0: May araw. May araw naman to. Ato naman siya sa mga katunggol.
1: Nagkanuto siya?
0: Nagkabit-kabit nga daw ka ang isang kasal.
1: Ay, galika.
0: Oh, ato naman siya. Ang iyang kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, babay, inan siya?
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
1: Ay, ah! Magamusin na. Hindi, na ginagurumaw liya ng utok ni Nulia.
0: Amugani na ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo?
1: Wala na pag-ayo. Batunon na nagmaturan nga naglitok na inasya.
0: Ay, hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi man to kasarang magpabulong.
1: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, bini ko, di pa ba? Ando na lang siya eh, kagpanilaga. Nasta sa no.
1: Ah, di sadya-sadya eh, no. Ayaw.

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: May music na, may balita pa. Kampyon!
0: Hey, Vibe! Galingawan time!
2: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
3: Pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey, Vibe! Galingawan time!
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukula.

0: ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito na ito niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
7: DDX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
10: Extend Food Superman for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Kampyon!
1: Kampyon sa balita,
2: kampyon sa music,
3: kampyon sa kalingawan,
4: kampyon sa serbisyo publiko.
5: K5 News FM 88.7.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
8: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagisin ni, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Dok.
9: O import siya.
10: Mami-import kaya.
9: Your second immune system.
12: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
9: ginakompos. Mga trained, gipang trained.
12: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
9: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
12: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
9: paborito gid sa kagaw.
12: Oh, paborito dapat
9: labi na kung plakaw ang katamis.
12: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
6: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last on si 5 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 Di Superior Antioxidant. Ay nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lie.

Mayong aga, mayong aga, mga kaki-foy! Kamusta na kamo daw? Welcome na sa atong sining pagpakalagad sa subong edisyon na Subong Adlaw! Biyernes na! Biyernes na, ha? Agosto 28! Ari na kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga informasyon, mga balita, mga report sa atong sining mga kaki-foy reporters. Lagikan sa ila sining mga areas of assignments. Uy sa ato niya, pagpangalagad, subong siningaw to. Musta na ka muna? Ulan-ulan ko kay isa, gatulo talite. Ang isa, ga init-init man. Di halong-halong lang kita, iti balatian, masakit. Na nagatulohaw sa tiyon, sang tag-ululan, tag-nagainit. Init, ulan, ulan, init. Trangkaso, hilan at sipon, jagubo. Eh, dapat nga mag-inom ka mo sang D3Bio. D3Bio, ha? The antiviral, kag antibacterial specialist. Kag sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginapabaskog sining aton immune system. Aton sining resistance, kay kinanglanon, aton sina ang vitamin C. Sa sining panahon, mga kakifay. Inom ka mo damo, tobe, ha? Damo tobe, naman kamusang kawain na yun, di kalaman, si Blas, huha. Sa mga merkado na to, no? Sa mga merkado publiko na to, sa aton sininga mga tiyanggi, sa mga talipapa, damo, baliga, suha, subunga. Vitamin C naman, garanon ina sa vitamin C. Nami, may inom kagali sang kwan mo, sang suha, o kung kalaman C. Ang ginatawag nga hot calamansi. Mag-order ka sini sa mga hotel kay Paypal, mahal. Pero kung mabakal ka lang na skilid-kilid, mga suha nga damo, hindi ka na pag maras ka, bakal ka to isang sako nga suha. Mga nakapanguna naton yung mga balita sa lokal kita, kay ti ginaistoryahan ining pag-resign sa mga barangay opisyal sa barangay Linobayan Tigbawan. Eh daw talagsa lang ini nga katabo mo. Nagligad yun to daw isa-isa ka mga banwa sa probinsya sa Western Visayas. Ang nag-resign ang tanan niya mga barangay officials. Ting aligasyon sini kay nag-resign si Barangay Kapitan Tanyo. Bangod kay wala kuno sang nahimo nga aksyon ang mayor. Parte sa reklamo sa mga pamuluyo kabaho. Na nagresulta sang mass resignation ti record ini history ini. Sang pila na ka tinuig nga problema kontra sa isa ka poultry farm. Eh, ginapanindogan niya sa mayor na gininspeksyon Manilang facility na nagporma sa kunosang team. Yung galing kay Tika Balomang kita nga by profession, isa inisa ka abogado si Mayor Virilio Nini Teruel. Tika Balomang kita, kabisan mga bagay dira. Kabaloman kita, kinsinde man kita nga investment man ina sang tag-iya.

0: ko negosyo. Pero dapat ibalanse naton ang ikayong lawas ang mga pumuluyo. Hindi lang negosyo kay ti investment. Negosyo. Makabulig sa mga wala trabaho. Pero tatalawang daman ang resulta sa ikayong lawas ang mga pumuluyo. Kag kita ya nagapati kag nagabilib sa sining ginimo sa mga barangay officials. Ginimo sa mga barangay officials nga ini nga ini sila ang nagdesisyon sa pag-resign in mass effective September 10. Para nga hindi ma-disrupt ang basic government services kag welfare sa mga pumuluyo. Check naton busy kaki 5 Karen Balilia kay ti Wayman Kono sang Wayman Kono gin pabay-an gin ni mayor. Gin dispute niya ang claim nga wala sa may nahimo ng action. Kag hinyo niya ang mga barangay officials sa barangay Linobayan Tigbawan sa pag-reconsider sang ila sining mass resignation. Te, okay lang na yung mayor kay te, ikaw ya, layo ka sa barangay Linobayan eh. Amo ning ginahimo kag sitwasyon hindi lang ini sa barangay Linobayan. Hindi lang ini sa iban nga mga barangay nga nakapikto. Damo nga mga barangay nga apiktado sang negosyo. Baboy man o kon manok. May bago nga teknolohiya subong. Ang teknolohiya nga bago bla subong sa pagsagod sa manok. Way baho. Te okay lang na iya. Te imuya maayo bala na sa pamatyagan mo nga nagakaon ka mo. Gaigma ka mo. Gapamahaw ka mo. Gayapon ka mo. Nagapangmuskotiro ka mo. Gabi na may lamok pagyapon. O may lamok. May langaw gyapon. O check tabi kung ano yung payag ni Mayor kay nag-appeal siya sa mga barangay officials nga i-reconsider ang ila sining desisyon sa pag-resign bilang mga barangay officials.
1: K5 News FM Live Report.
0: A report ni Kaki 5 Karen Badilla. K5 Karen.
2: K5 dyan sa subong nakalana no, nga mag-aistoryahan ay si Tigbawan Mayor Virgilio Teruel kag ang ining mga barangay officials kag ang SK Chairwoman sa barangay Linobayan nga nagpasa sang ilay ang resignation letter sa tong Agosto 26 K5 dyan. Sa suno sa kay Mayor Teruel ang ano ni nabaton niya naman ang letter pero wala pa ni napirmahan K5 dyan. Kay kung suno siya kung ibatunon niya na gid ang ining resignation letter automatic resign na dapat na yon ang mga barangay officials pero astapan ni sila sa September 10. Tinagalaom ang alkalde nga i-reconsider sa mga barangay officials K5 dyan ang ilang resignation nga ginpasa, no? Nga gin-desisyonan nila. Kagsuno pa dire kay Mayor Teruel nga hindi matuod nga wala nag-action ang LGU sa problema sa barangay K5 dyan. Kaysang June 2025, suno sa iya, pagpalabot ni Kapitan Rene Tanyo sa iya sang amuning concerns sa mga pumuluyo, ginpagadtuan niya ni Dayon sang sanitary inspection team. Pero wala pa di K5 dyan, no? Ginsaysay gid ni Mayor kung ano ni ang findings kaya ti ongoing ni ang ang kasuhay K5 dyan sa Regional Trial Court sa Gimbal kaya kung mahibaluan nga si Kapitan Tanyo, si Kagawad Rico Tanyo kag si Kagawad Tayag ginpasakaan ni sila sang civil case sang owner kay bangod nga ti amo na blog gina porsigigid ko no sang ining tatlo ka mga officials nga mahigko ang poultry mabaho kag damo sang langaw ti amo na nga sa subong indi danay makahatag komento ang mayor bisan si Kapitan Tanyo kay 5 Jan kay para indi sila maka-violate sa sub judice
0: Oh, kaya sindi haba na ito na yan, pero tidri lang kita yung madalasang bagay ini. Saan sining mga, why bala ang ginatawag nga inaksyon o kung wala maaksyonan, sang mayor ang nabatyagan sang mga pumuruyo sa barangay Lino Bayan, kakiiping ng mga barangay K5 ka rin.
2: Yes, yes, K5 dyan.
0: Oo.
2: Pero suno sa kay Mayor, kada may magreklamo nga baho, ginapadalaan niya ni Dayon sang inspection team, gingatuan na nato sang Menro, sang agriculture office, mismo siya nakagadto dito sa area, pagsang inspection team. O galing, ang mismo no, si Kapitan Tanyo K5 dyan, nagapahayag, nga unlike bala sang una, ang ati pertigid ka baho, kagdamo langaw, subong naghagan-hagan. Pero temo lang na may reklamo gyapon ang mga pumuluyo kay kung kaisa makasinghot sila sa gyapon sang mabaho K5 dyan kag may mga langaw sa ilang area. Ipamatian naton baladanay si Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan Iloilo.
3: Amo na gani nga kada may reklamo gani ginapadal ang tagita. Wala mismo na real time. Kung hindi man dito tayo lang inoras nga matili, basta ginapadala ang tagid na balangan na ni Kapreme. Kaya dito man siya kumagatong team. Dito man siya. No? Galing kiti sa mga resulta, sa mga findings din rin, no? Hindi lang gid kita kapadalong komentar kaysa nang bago nga sa inyo, may active case kita subong sa RTC Gimbal between GT Poultry, kagaton nga public official sa Lino Bayan. So hindi kita kahambal gid nga padal, matagin ang isyo, kung may baho, bukod wala, bukod na ng kosang baho, bukod wala man kosang baho. Okay, because any comment that we will make diri publicly, kasi siyempre, social media kita, karang basi bala kong kalabot support kag mambal sila sa subjudice, violation sa subjudice, kag maka-apekto kung ano bala ang decision sa husgado sa issue dira sa kaso. I-discuss ko mga sa amon nga MLGOO, no? Kay may seminar pa siya tapon, kay na kami before sa interview ni, dire kami nag-meeting. Of course, ang Menro, ang aton sanitary inspectors, ang aton nga SB Committee on Health, si Vice Mayor Arimandi Kaina, no, tanda-tanan nga stakeholders dire nga involved sa monitoring inspection sa GT Poultry. Ang effectivity sa resignation takes effect, no, upon acceptance ng local chief executive. Kung under the local government code, sa idaanom sila, kung hindi makuhan sa mayor o local chief executive within 15 days, it's as if na accepted niya. Oo. So I have the choice kung i-accept ko, kung hindi. But kung i-accept ko, effective immediately na siya. Kung hindi ko pag-accept, I have to have a reason nga hindi ko pag-accept. Amo pa na ang gina-consider. Tapos subong kiti, ang 15 days natin will start today. Today pa man lang, no? So may 15 days. Actually, kung isipon mo, ang ginambal nila nga petsa sa ilang effectivity sa resignation will be on September 10. Dugin count pa na nila na magsanto sa 15 days. Na, kung ako yung pamangkoton mo, no? With your respect sa aton officially sa Barangay Lino Bayan, doon hindi kita na-solusyon ang pag-resign. No? Hindi pag-resign. Pero of course, tingin na respeto tanak kay ang mga nilay ang desisyon na respeto tayo na. Ang atong tanongin na tinguan ganit subong kung paano ang mga resay ang atong mga tikang naton nga mahimo para hindi ma-prejudice ang pumuluyo sa barangay Lino Bayan. Kaya daw ay sila ulo na karon.
4: Yes,
3: hindi bala. Ito, paano ng welfare sa Lino Bayan? Anong disbursement sa mga funds nila na?
4: Yes.
3: Ano ang sino malida sa ilang day-to-day nga operation sa barangay Lino Bayan with respect sa public service?
4: Yeah.
3: Ang ginataga naman atensyon. Ang with respect, yes, sa decision to resign, ilan na iya. And we respect your decision, whether it's a matter of kung ano pa, a matter of protest, o kung ano pa nga bagay, di ba? Kung na-respecto tayo na yan. Pero I still hope na kung pwede na tanin, no, ma-reconsider pa.
4: Ma-reconsider sila.
3: Ma-reconsider. I just hope, ha? Mm-hmm. I just hope. Kaya yan ba ni Catherine nga whatever the LGU does,
4: yeah,
3: hindi na yan mag-cambio. Sa matuod lang, doon kayo na kami yung historian ni Catherine, Bisa po matayo ng BSKA sa November, hindi nang gitma siya yung magdalagan. Hindi nang gitma siya. Decided na na siya. Na amula lang din niya term niya. Okay, no, kayo na ang nag-discuss naman na sa mga LGU kung ano ang mga options naton. Kung anong options naton nga mahimo nga may quorum gyapon ang council sa Linubayan na makahimok pa sa mga tikang na hindi dito ang bayan. Let's say, abe, for example, kung if we can sway ang iba ng mga kagawad na hindi lamang dayon abe, kung may reconsider na hindi matuloy ang ila resignation, pero may quorum pumantani na maka-ubra pa man sila bala, no? Maka-ubra pa man. And then, kung let's say, kung kasi may chance man, may opportunity man under the law, no, in accordance with the local government code na maka-appoint kita sa mga, well, sa mga vacant na vacate na positions because of resignation, di mo antay na. The bottom line is, ang kontaryata yan na makwanta, no, maprotektahan naman ang welfare sa Barangay Linubayan because of this mass resignation. Well, ang paglain sa buot, that's personal to him. Iya man at yan, no? Oo. Di ko may mga nakita sa nga kapulangan sa LGU, di siguro ti iya man at yan maglain buot niya. Pero the proper perspective is, sa ini pa lang ginareklamo nila, may ginimo pala ang LGU para ma-address ini. May mga mitigating measures nga gipatuman para nga kung may bawagin man, hindi magtama kabaho, no? So, ang sapat ko na eh, sa una kayo ng question, kadama sa nga mga ilobra man din, no? Nagamba sila nga isa ng katuig na reklamo.
0: Okay, five, Karen? Okay, five, Karen? Dali lang, kayo na uto ng linya ni K5 Karen Badiliano. Gina-apilar niya sa mga barangay officials nga i-reconsider. Kay Balanyo, ti tumlag sahon nga nagkatabo ini mo. Kag nagpanindogan ini mga barangay officials, ati daw ay man sila sa may mahimo, no? Gabilib kita yas ila decision kay nga, ah. Nahuya sila guro sa ilang mga constituency. Kaya sa may nahimo mo, K5 Karen?
2: Yes, K5 John.
0: Oh, amo na nga nag-resign na lang sila. So, kasi sila ya kay iban niya daw kapit toko sa posisyon sila ya nag may huya sila ya.
2: Oo. Kay sila mismo K5 diyan ang mga barangay kagawad na napag-interview naton dito kagapon si Kapitan kag ang SK chairwoman nila. Sila ya mismo gamba nga nahuya na sila ya sa mga pumuluyo nila nga ti bisan tuod ano man ang ginahimo nila nga tikang napalabot naman sa LGU pero sa gihapon amo ang problema tinahuya sila sa mga pumuluyo nila K5 diyan.
0: No, kay may mga iban man nga mga barangay, kag iban nga mga banwa nga ginareklamo kung hindi poultry pigiri. Di may mga mayors man ya gani nga nag-order kay ang mayor may power sa pagpasira sa mga negosyo nga ginareklamo sa mga pumuluyo. This is issue between the investment o kung negosyo versus health issue. K5 Karen. Hindi nga ang iban nga mga barang, iban nga banwa may napasira gani nga mga poultry o configure man kay ginareklamo. Kag si Mayor Virgilio Nini Teruel, isa kabukado. Ang mga mayor nga nagpasira sa mga ginareklamo nga poultry o configure, hindi ganit mga abogado? Hindi nga na naglabot sa among sinihaw, K5 Karen.
2: Oh, kay ang amo na sa subong ang side man no sang LGU nga gusto nila nga mangin fair K5 diyan no nga mapamatian ang both sides ang sa tag-iya then sa mga pumuluyo K5 diyan kay ti ang according sila gin pang inspect na to especially sang EMB bala sa Environment Management Bureau pero di sa nahambal ta hindi pa nila mapagwa ang kabugusan gin nga detalye sang findings since nga ongoing ang kasuhay K5 diyan.
0: Okay, by in support sa sining desisyon sa mga barangay officials, ano ang mga pumuluyo may nagpirma sang petisyon o wala?
2: Wala na, K5 dyan, no? Pero kahapon may na-interview kita nga isa ka pumuluyo, tinanugunan siya kay bangod nga nami gid sa serbisyo ang ining kapitan nila nga si Captain Tanyo.
0: Barangay Kapitan Rene Tanyo.
2: Oo, Kap Rene Tanyo, tag sa mga iban nga mga kagawad. So no, diri sa kay Ma'am Veneline Tanyo man, kay gibang mangkot ko siya eh, maganhay ka mo ni Captain Tanyo, tembalya wala man galing kay kalabanan nga nag-i-star dito sa may Alinubayan, mga Tanyo ang apelyedo.
0: Oh.
2: Isuno sa iya, kung hapos palapitan ang mga barangay officials nila, especially kung may kinahanglanon, Balaki 5 dyan, ara na yun. May ginsend ko na nga video, pamatian ta ni Bala si Ma'am Veneline Tanyo, kadraman makitaan taman ang pagtulogid sa iya nga luha, K5 dyan.
0: Okay, so dali lang kay ara na K5 Paul, no? Si Mrs. Tanyo.
2: Oh, Veneline Tanyo.
0: Oh, Mrs. Veneline Tanyo, isa ka pamuluyo sa Barangay Linobayan. Pero ang poultry sa Barangay Linobayan, gidokon sa Barangay Sipitan.
2: Boundary, sa Sipitan siya, pero lapit gid siya sa boundary sa Linobayan.
0: Oh, so ang naapiktado gid, ang mga naapiktuhan, amo ang mga pumuluyo sa Barangay Linobayan.
2: Yes, kay Five Jan.
0: Okay, ang taga Sipitan, ano, gareklamo man?
2: Negative.
0: Why sila iya?
2: Wala.
0: Ang tagalinobayan lang ya?
2: Yes.
0: Okay, proceed na K5 Karen.
2: Si Ma'am Veneline Tanyo ang isa ka residente sa Linobayan, Tigbawan.
5: Sa akon is masubok nga mix emotion na mo na.
6: Nasi mga biyak na namin yung mga taga-anong officials. Sa imo, kamusta ang treatment sa mga barangay officials yung pawang na yung emotional si ma'am? Nagayang yung emotional ka ma'am?
5: Dali lang na.
6: Nanungulan ka din?
5: Hindi man, pero alam mo. Hindi na, naano malak pala ma'am, eh, syempre. Ang, ano ba lang? The first time matapot ko.
6: Especially nga ang ininga weight, do ko kibato nila para sa inyo ng pamuluyo.
5: Pero kung amo man lang na ang way para matagaan sa atensyon, ma-support lang kami. Ma-support lang kami ng mga pumuluyo, amo lang namin. Kumusta
6: sila nga ang pag-servisyo nila dire sa inyo?
5: Okay, gid ma'am. Satisfied kami bilang isang pumuluyo. Satisfied kami nga mag-ano sika ang okay gid. Tanan, wala kami problema.
6: Oo.
5: Wala kami problema.
6: Pag-upigit ang service nila sa inyo. Kung ikaw, bi ma'am, pa-tagan sa ang higayunan, napunggan sila, punggan mo sila.
5: Kung sa akon, oo, kaya ang inaano man naman is wala kami isang dangpan na kung wala na sila, wala na ba lang pero, okay lang man.
6: Ma'am, imo nga mensahe para sa mga barangay officials ninyo, especially kay Captain nyo.
5: Para sa sa mga barangay officials naman sa Linobayan is ang magpakabakod lang man kag ang makigbato lang sa ang sa ano na sa insakto o sa kausaw makigbato lang muna kay kumbaga ang ma ang kamatuuran na mo gidra ang mga ibabaw
2: K5 dyan si Ma'am Veneline Tanyo ang residente sa Linobayan.
0: Why mo sila mapamangkot? Nga why sila nang pirma sa petisyon nga nagreklamo sining poultry haw? Mas nami, tangi ko may petisyon gin sila yung napirmahan, bla? Written nga, amo ni si Juan de la Cruz nagpirma sa petisyon nga nagreklamo sa poultry. Why sila sa amo na?
2: Wala kay Five John.
0: Ang mga pumuluyo, tani yung papirma nila, bla, para at least mabakod, bla. Pasikon kami may imo, manili ni Kapitan, bangod kami kaso na sila subong. Nga mga witness niya, mga pumuluyo, nga nag-antos ang baho, sang langaw. Langaw,
2: yes, yes.
0: Langaw, gidyag baho, no?
2: Yes, correct.
0: Oo, na pareho, manin natabo to sa poultry man to, sa barangay Tipulo, sa Duenas, bla. Hindi nareklamo man to. Tipulo napasira to yan ni Mayor Bobit Pama. Kay may political will siya kag nagdesisyon siya mo kay ti isyo between negosyo o kon investment versus sa ikayong lawas kun indi ka dapat sa ikayong lawas ang imo pumuluyo.
2: Yes, correct gid kay Five Chan.
0: Unti aning mga na nagnegosyo dira sang poultry daw hindi man ay kuno taga Tigbawan gani.
2: Yes, correct. Hindi ni taga-Tigbawan ang owners ng poultry.
0: Oo, no, ano, doktor kuno ni sila?
2: Ang kagapon to, gin-mention ni Mayor, Dr. Engineer.
0: Doktor kag engineer, mag-asawa?
2: Hindi, ang same person taga, lang gin.
0: Ah, doktor na, engineer pa?
2: Oo, amo nang gin-mention ni Mayor.
0: Ti, nakadipindi ina, no? Kay ti, ano, nag-apilar si Mayor Virgilio Teruel sa kay Barangay Kapitan Rinitanyo, kag sa mga barangay officials, kagawad, nga i-reconsider ang ilas yes. ning files ang ilas ning resignation.
2: Yes, correct K5 Jan.
0: Okay. So na kwanta ina kay kahapon ang DILG director sa province na interview ni K5 Jenny Coyunan. May mga himuon pa sila nga mga meeting kung ano gid kung base man kuno maululuhan lang mga barangay official sa pero kung tanaw na ton duwain ni chance nga kuno nila no nga i-reconsider nilang ila sini nga una nga desisyon nga mag-resign sila K5 Karen
2: based kung basihan ta K5 dyan, no sa panabat nila sa pamangkot pa kahapon may ara nga nagahambal nga decided na gid pero may ikog pa.
0: Oo.
2: Nakadepende sa sitwasyon.
0: Ah, oo. Kaya at least sila ya. Ako ya nagadayaw sa sinigimo sa mga barangay officials kay nahuya sila. Sa ila mga constituents o kung mga pumuluyo sa Barangay Linubayan.
2: Yes, correct. K5 Jan. Oo,
0: ti kabay patani nga iban man tani no, mas mataas-taas pagid ng mga official may pareho man din sila nga panindugan nga may huya pa man bala K5 Karen.
2: Amo gani.
0: Ang leksyon sini no, ang leksyon na makuha nato ni sila kay ginimo nila ni kay nahuya sila. May huya pa sila. That's why nga nag-resign sila kay wise na sa may nahimo nga aksyon para maproteksyonan ang ila mga constituents.
2: Yes.
0: Kabay pa kung tani ining barangay kapitan nga si barangay kapitan rin ni Tanyo ni kag mga barangay kagawad na may makalaton la sa mga opisyal sa gobyerno nga iban nga mas mataas pa sa ila nga may huya pa kung tani. Iban ganin iti ila ganin iti o ti anon muna kay amunadang sitwasyon. No, kung sa bagay pa ganin mabadisponiran pa ni. Pero ang ibang gani nga daw kita, nagit gani ang aras sila gani sa likod sa mga kapalpakan gani daw. Why gini sa daw sa gyapon daw, maayo pa sila gyapon, no? K5 Karen?
2: Amo gani, kasi gigyapon.
0: Oo, daw limpyo gyapon nga, kuno daw islak balo sa mga korupsyon, kag mga katuntuhan sa ilang ginapangalagaran nga posisyon sa gobyerno. Mas kinadayaw pa naton, ining mga taga-barangay official sa Barangay Linubayan, bangod kay nasiling naton nga may huya paya sila. K5 Karen.
2: Correct K5 Jan.
0: Oh, ti ano ti September 10 September 28 pa malang subong ah.
2: August.
0: August 28. Dali man September. September 10 pa. So basi kon maululuhan man ah. Kag basi kon madisponiran man ini kay ila ni Guloti na pasakaan na kami kaso. Waay man sa may nabulig ang amon banwa nga ang mayor mismo may poder nga magpasira sinang ginareklamo nga poultry K5 Karen. Pero under investigation pa gapon.
2: Kay yes,
0: ano
2: K5
0: ano ni kadakadto yan ni Mayor Virgilio Teruel. Way baho, way langaw.
2: Amo na ang mga base sa information man no kay ti kung si kapitan man ang sa subunga daan daw naghagan-hagan ni ang baho kay kumbaga do may mga best lang gid K5 diyan no nga like base subunga adlaw makasinghot ka sang baho may damo nga langaw tapos pagkasunod nga adlaw wala naman K5 diyan.
0: Oh, tamo na. Ti sa mga iban nga mga barangay da nga may mga poultry o konfigure. Nga may baho, may langaw. Di ka mo inyo ya, why ka mo inyo yan nahuya sa mga constituents nyo? Damo barangay di mo, sa probinsya si Iloilo lang ah. May ari mga di sa sudan si Iloilo, di nga may langaw magani mo. May poultry, may langaw. Ang tag-iya daw, why man ka batyag ah. Di, ang mga barangay opisyal, tani ang mga barangay opisyal, iban nga mga barangay man eh. Ilugan niwan abi si Barangay Kapitan Rini Tanyo kag mga barangay opisyal sa Barangay Linubayan. Kay mabilig pagkikitas inyo kay 5 Karen.
2: Yes, correct, Chef John. Tay bantayan ta ni kay basi next week magasapol ni no ang mga barangay officials upod ang mga katapo or iban nga mga concerned agencies kag si Mayor Teruel kay Chef John.
0: Okay. So standby, salamat kay kay Chef Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Maraming inya salamat sa report ni ka K5 Karen Badilla. Standby, magabari kita pagkatapos gilamang sini.
7: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
10: sa mga butika
1: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
1: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
10: happy kanunay.
1: DTX 500
10: masaligan,
1: epektibo.
10: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
1: ang DTX 500
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
10: amo naman
1: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salisisi. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
1: Mamasaga butika.
10: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
1: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panel Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: yan ang gapanupo
25: kagga kontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masalika,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio
10: ang D3 Bio
15: yung may PCO
10: ang PCO
15: yung may D3
10: mga butika.
15: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
15: Yung may D3.
10: Mga butika.
29: D3.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps.
5: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Ang oras last 11:45 na. Maayong aga lang sa tanan-tanan naton nga mga live viewers via on air kag online. Kay Sir Joffrey Nonato pagsugiron, maayong aga gid. Salamat gid kay Mambing sa PSJ, maayong aga. Tamyaw lang kuno si Ma'am Myra May Pavilio Hohilia. Sang ERM Builders Incorporated. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, maayong udtogid. Kay Ma'am Maricel Baluro Kasipli sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Kay Sir Nonito Sumbong, maayong udtogid. Ano good to naging mano? Kay Ma'am Nadilin Siautong, no? Salamat kid, ah. Shout out lang sa Sumbong family sa Zone 3, Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City. Mayong udtoman kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig City, Metro Manila. Kay Philip Louis King. Ayong udtogid, watching sa K5 News FM Iloilo, 11 Mbps, dari sa Luna, La Paz, sa K5 News FM Iloilo. Kay Sir Sirwin Marcovi. Kay Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong, maayong udtogid, Ma'am Laura. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong udtogid. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Ma'am Beth Idar Lilia, maayong udtogid. Kay Sir Edgar Badbadon. Maayong udtogid, ha, Sir Edgar Badbadon. Naton makita, makuha ang kabakod, reklamo kung may mga signatures. Amo gani na, dapat may petisyon sila. Parang mangin legal lang ila sining reklamo. Amo man ang hambal ni Ma'am Laura sa Makaysay, dapat may petisyon gid ang mga kapirmado sa mga pumloyo. Kay Tristan Wyatt Gulay. Maayong udtogid, salamat, ha. Amo na guro ang may mga huya mo dilo sanda ka pagiging responsibility, transparency sa public accountability, good governance. Mamari Talia Mitsilina, Mamari, musta na? Si Mamari Talia Mitsilina sa Hong Kong, gapa tanaw man live. Kay Nas Tanchuan. Nas Tanchuan. Maayong udto lang no kay Julian Ivan. Kay Alex Ivan kag Iliban kang Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Adrian Sarsua, John Luis Sarsua, Malik Sarsua, kag Nicolas Sarsua, dyan sa Barangay Igtuba, Miagaw. Kay Ma'am Maria Lorna Alvarez, sa Barangay 16, San Miguel, Iloilo. Ma'am Lorna Alvarez, maing odtogid na sa Barangay 16, San Miguel, Iloilo. Kay Melvin Satonero. O kay Melvin Satonero dira sa Barangay Buntatalaharo, Iloilo City. Kay Lodi Gulilaw. Kay Lodi Gulilaw, kay sa Lomar Iteri sa Sambagaro, tubang sa Asian College of Aeronautics. Sa Sambag kay Nina Goto Boards. Kapahuayway, this is Lomar Iteri, former bro Mars Place. Kay Aida Amar Ali. Aida Amar Ali sang Miagao maayong udtogid. Salamat. Salamat gyud sa inyo tanan-tanan. Standby ma, balik kita dugay-dugay ha, sa dugang pang mga impormasyon sa mga balita. Report sa aton mga kaki-five reporters nagikan sa ilang mga areas of assignments. Pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo...
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TDX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis Whoa. TDX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
9: Ay,
10: muna bala nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
9: na?
10: Dapat niya wala pa?
9: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
10: Saan o ka may nom-detex, may manod kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
7: DTX 500.
0: Masaligan,
7: epektibo,
0: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: kung nag-detect 500 kag may tisis sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kada kapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisis. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
10: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay,
10: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
9: Uh-huh.
10: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
9: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
9: Mga kainit mo, no? Your grudges.
10: Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Taas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. F1.
4: Sa ulang ng mga nagbabagang balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Opening salvo ng Kalibo at Tiatian Festival 2027 itinakda sa November 3. Paghablo sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralana sa Negros Occidental ninakawan.
0: YTC Network News. YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Abang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
11: Nakapagtala ang Iloilo City Health Office ng 11 mga barangay sa lungsod ng Iloilo na may clustering of cases ng dengue. Ayon kay Marlo Avancenas ng ICHO, ang clustering of cases sa mga barangay ang may naitalang kaso ng dengue na hindi bababa sa 3 sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo. Sa data ng CHO, ang 11 barangay na ito ang kinabibilangan ng Barangay Concepcion, Montes, Zamora Melyesa, Rizal Palapala 1, Veterans Village sa City Proper, De Venegracia, Caingin sa La Paz, Mansaya, Lapu-Sur sa Lapu-Sur, San Isidro, Tabuk-Suba at San Pedro sa Haro. Ang mga barangay na may kaso ng dengue ang nagsagawa ng health campaign at iniinganyo ang mga residente ng barangay na maglinis ng kanilang area at mag-misting bilang bahagi ng preventive measure upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng dengue. May 288 na dengue cases sa lungsod at 3 na ang namatay dahil sa dengue ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
4: Samantala, opening salvo ng Kalibo Ati-Atihan Festival itinakda sa November 3. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
14: Itinakda ni Kalibo Mayor Jury Socro ang November 3, 2026 bilang opening salbo ng 2027 Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival. Ito ang napagkasunduan sa ginanap na meeting kahapon araw ng Huwebes ng LGU Kalibo sa pangunguna ni Kalibo Mayor Jury Socro bilang chairman ng Kalibo Ati-Atian Festival Board. Ang pagtakda ng panibagong petsa ay isasabay sa Kalibo Foundation Day sa November 3 na ginugunita bilang anibersaryo ng pagkatatag ng Kalibo. Nagsisimula na ring bumuo ng iba't ibang komitiba upang pamunuan ang iba't ibang events at mga preparasyon para sa naturang festival. Tiniyak naman ng alkalde na gagawin nilang lahat upang maging matagumpay ang selebrasyong ito at makikinig sila sa mga suwestyon ng iba't ibang grupo o individual na maaaring makatulong sa ikakabuti pa ng tinaguriang Mother of All Philippine Festival. Samantala, ang highlight ng Ati-Atihan ay magaganap sa Enero 7 hanggang 17 sa susunod na taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Gayun din paghablot sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental na ninakawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Nasa pool ng CCTV ang naganap na paghablot ng cellphone ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo mula sa isang babae na naglalakad sa kalsada sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Isa lamang ito sa mga viral video sa lungsod matapos inihayag sa social media ang krimen. Naganap ang insidente sa Lopezina Street sa Barangay 31, alas 7 ng gabi noong araw ng Linggo, Agosto 23. Malapit lamang sa gate ng bahay ng biktima ang pinangyarihan ng krimen. Napag-alaman na naghihintay ang biktima ng food delivery rider noong maganap ang insidente. Ito na ang pangalawang kaso ng panghablot ng cellphone na naganap sa Bacolod na nasa pool ng CCTV. Samantala, isa pang kaso ng pagnanakaw ang naitala sa Negros Occidental na naganap naman sa bayan ng La Castellana kung saan pawang mga gadgets din ang kinuha ng suspect. Linggo ng hapon, Agosto 23 din nang madiskubre ang krimen. Ayon sa isang guro, nagkalat na ang mga gamit sa ilang mga classrooms at nawawala ang Department of Education issued tablets at laptops na ginagamit bilang mga learning materials ng mga guro at estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, nurse patay matapos sa mabagsakan ng konkretong waiting shed sa Katbalogan City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Patay ang isang nurse matapos madaganan ng bumagsak na konkretong waiting shed sa Shera Island, Barangay Kanhawa na Gotik at Balogan City kahapon, Agosto 27. Dead on arrival sa ospital ang 35 taong gulang na si Kelvin Castro, isang nurse ng Department of Health na nakatalaga sa Katbalogan City Health Office at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Canlapuas, Katbalogan City. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, nagsagawa ng measles rubella supplemental immunization activity si Castro sa naturang lugar kasama ang kapwa nurse na si Jeffrey Cañete. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang sasakyang motorboat

0: ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, 48.1 milyong pesos na ayuda na ibigay na sa 4,757 na magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatin sa atin kay K5, Shara Humilio.
3: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng kabuang 48.6 milyon para sa emergency cash transfer na tulong pinansyal para sa 4,757 magsasaka sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na Red Stripe Soft-Scale Insekong RSSI. Ayon pa kay Deputy Regional Director Arwin Razo noong Webes na ipamahagi ang pondo hanggang noong Miyerkules, Agosto 26. Batay sa datos ng DSRVD, anan na lokal na pamahalaan sa lalawigan ang nakatagap ng tulong kung saan ang mabinay ang may pinakamaraming beneficiaryo na umabot sa 2,551 na nakatagap ng kabuang 25.83 milyon. Sinundan ito ng Calaon City na may 867 beneficiaryo sa Baal City na may 839, Pamplona 357, Sambuanguita na may 71 at Himalalod na may 70. Ang bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 10,325 bilang tulong para sa pagkawala ng kabuhayan dulot ng peste ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio, basa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: At lalaking dati nang naaresto dahil sa ilegal na droga, arestado muli sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: Isang lalaking dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga ang muling naaresto sa isang drug buy bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Tinatayang alas 5:04 ng umaga kahapon Agosto 27 sa bayan ng Sibalo, Mantique. Ang suspect ay kinilalang si alias Hapon, 27 taong gulang, walang asawa at residente ng District 3, Sibalo. Na-recover mula sa suspect ang 9.64 grams ng hininalang shabu na may katumbas na halaga na 67,480 pesos at ang buy bust money na nagkakahalaga na 1,500 pesos. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Sibalo MPS, Antique Police Provincial Office, PDEO at PDEA Antique Provincial Office. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sibalo MPS ang suspect para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na on K5 News FM.
1: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, high-value drug personality huli sa Capiz, may get 1 million pesos na halaga ng droga na recover. Balitang hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
6: Huli sa pagtutulak ng droga, ang isang high-value drug personality sa barangay Sibagwan, Lungsod ng Rojas, pasado alas 12 ng madaling araw nitong Biyernes, Agosto 28.
7: Kinilala ang suspect na si alias Alex, residente ng Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Nauling suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Captain Dennis Luzbanez, team leader ng RPDEU6, umabot sa mahigit 1.2 million pesos ang halaga ng droga na nakumpiska sa suspect. Naging mailap-anya ito sa isinagawang surveillance at transaksyon ng mga otoridad. Ngunit itong huli, hindi na nakapalagpang suspect matapos hindi na malayan na mga operatiba na pala ang kanyang katransaksyon. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station si alias Alex at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
6: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Samantala, droga sa transportasyon na sinalag ng PDEA. May kita 500 driver at maritime personnel sa El Nido, Palawan, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Ray Almudal.
8: Isinailalim ng PDEA sa isang mandatory drug testing ang 536 na mga drivers at maritime personnel sa El Nido, Palawan. Sa ilalim na mahigpit na pagbabantay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na pamahalaan, isinagawa ang agresibong 2 araw na offline harabas upang pigilan ang pagpasok ng droga sa sektor ng transportasyon. Hawak na mga biyaherong ito ang buhay ng publiko. Kaya naman, 385 POV drivers at 151 maritime personnel ang isinailalim sa operasyon upang matiyak na walang adik na nagmamaneho o naglalayag sa karagatan.

0: kasagatan, bagamat zero positive o walang nagpositibo sa natura pagsusuri, nagbabala naman ang mga otoridad na hindi ito rason para maging kampante. Dahil dito, nagsanay puwersa ang mahigit 20 ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, mga lokal na barangay at tanggapan ng munisipyo. Ang zero positive ay panandali ang kalasag lamang, ngunit ang gera laban sa banta ng droga sa transportasyon ay mananatiling mahigpit at walang katapusan upang maprotektahan ang bawat turistang namamasyal sa El Nido. Para sa Mightycine Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umalo na sa humigit kumulang 390 ang kumpirmadong nasawi, habang mahigit 1,400 naman ang nawawala matapos ang pagguho ng yelo at bato na nagdulot ng matinding baha sa Nepal at Tibet, China. Ayon sa mga otoridad, 389 ang nasawi sa Nepal at 3 naman sa Tibet. Kabilang sa mga nawawala ang mga lokal at dayuhang turista mula sa India, US, UK, Canada, Australia at China. Patuloy naman ang search and rescue operations na nahahadlangan ng mga nasirang kalsada at tulay. Samantala, naglaan na ng emergency aid ang United Nations at iba pang bansa para sa mga apektadong komunidad.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Calipo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
10: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
11: 11 Mbps.
12: Balik kita sa aton yung pagpangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga reaksyon, may nagapabor, may hindi pabor sining proposal bla ni DILG Secretary John Bicrimulya. Parte sa tagaan kuno tsansang maka-inspeksyon ang mga pulis sa mga balay, sa mga rehistrado nga tag-iya sang pusil. Damo sa sananumduman, pero ay man tupa ang nanumduman ining si DILG Secretary John Bicrimulya. Nga nga mang inspeksyon ka mo? Para ano? Ay na, damo sa mga nanumduman, nga wagid pulos ining si DILG Secretary John Bicrimulya. Ay, napropose yang kuno, tagaan tsansa nga maka-inspeksyon ang mga pulis sa mga balay sa mga may rehistrado nga tag-iya sang pusil. Kaya kung tanawon mo gani, pila lang yung kaporsyento sang krimen. Tignan yung may natabo ko no to, rehistrado nga pusil to ang gingamit ang tatay sang bata dito sa Zamboanga. Sabong man hinablo sang pulis dito sa kwan, dito sa Tacloban. So kung tanawon mo yati, sa Tacloban, polis na gani ito, no? Polis ha, ang tag-iya sang pusil nga gingamit sa pagpaniro. Sa Tacloban, ang dito sa Zamboanga to, taga Bureau of Customs. Official, taga gobyerno. Eh, makadto baka mo ya sa mga puluyan, sa mga civilian. Nga ginasikrito ang naka-intsindi kag nakabalo ining mga people's responsible owners of gun. Ining mga responsable nga tag-iya sang pusil. Amo ning mga tawo nga bay gani na sila kapakita kita nga may pusil sila. Kag ang krimen why ini nagalin sa mga tawo nga mga responsable? Oh, for the record ah. Ang pusil nga ginagamit dito sa pagpanglutang sa Tacloban City na may napatay nga estudyante ito. Pusil to sang pulis, issued firearms sang pulis. Ang sa Zamboanga, issued firearms sang Bureau of Customs. Kunit na kagobyerno? What silingon nga sa mga celebrated nga mga krimen nga nagkalanabo? Wala sang na-involve sa krimen o kung sa kaso nga ang mga civilian nga tag-iya sang rehistrado sang pusil ang naulamid sa sining mga nagaklanabo. Ay ibalaan nyo naman nagsugod ni sang may natabo dito mo ang tag-iya sang pusil sa Tacloban kundi pulis hinablos yang nagamit ang natabo sa Zamboanga bata sang taga Bureau of Customs. Dapat din taga gobyerno inyo imbisigara no kag tutukan ini ang taga mga civilian nga nagahalong ang mga ginatawag nga people's responsible owners of gun. Amo ni silang mga responsable nga tagiya sang pusil nga way nagapakawal. Kung may pusil may ara nga nagataklos pero hindi mo mabalaan nga may dala nga pusil. Or ang iban may pusil nga rehistrado ginatago sa bag. Bisan may permit to carry firearms outside of residence. Bisan may lisensyado, rehistrado nga pusil. Ginatago. Amo na yung ginatawag naton nga mga pro-gun o kon people's responsible owners of gun. nga ginatago, ginahalungan, ginatipigan ang gintugyan sa ila. Kaya ang pagpanag-iya sa pusil, pribilihiyo gid lamang. Privilege ina. At anytime, mabawi ina sa gobyerno kung may mga nahatabo o kung may nahimo, ikaw nga sala. Privilege lang ang makatag-iya sa pusil mo. Pribilihiyo lang ina. Kay kung ay kalisensya at Los Par Arms ina, violation ina sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Firearms Law. Pero kung registrado ka, kita niyo may mga natabo nga krimen sa kalabanan, nga natabo sa krimen, may ara nga lisensyado, registrado nga pusil, kay YI. Kalabanan sa krimen nga natabo, o inang mga pusil nga missing, nadula, o kung wala marehistro, pero siling sa mga active nga license, registered firearms, ang mga tag-iya sini, registered owner, mga responsable. Either protection ini sa ilak o galingon, protection bangod kay may negosyo, protection kay delikadong kabuhi, may detret. Kag ginagabot ang pusil, ginagamit ang pusil sa husto, sa nagakaigo. Mugani na, bisan isurbihon nyo na, kung may ara, gidman siguro may, kung may 1% sa mga nagkalanabo nga ang pusil rehistrado. May kalabanan sina, Los Par Arms. May rehistrado, pero iban sina, wahay na marinyo, wahay na ma-prosiso, nga nangin Los Par Arms ang iya sininga pusil. Ikaling kay damo sa nadumduman ining si Secretary John Vic Rimulyab lang, mga nadumduman niya daw ay manpulos. Daw si tawag ni siya subungto sa mga media sa Metro Manila, si Secretary Priscon. Kaya daw ay isang simanang, ay sa Priscon, kagang na pang pagwa niya sa iya, baba daw ay pulos. Dapat tutukan ning mga krimen nga masulbar niyo. Ning mga pahayag nga daw, hindi man mapuslanon, kag hindi man mahimo. Oras sa aton sini nga pagpangalagad, last 12:24 na. Mayo nga pon sa mga nabili naton nga mga live viewers via on air kag online sa kay Ma'am Anali Bahadi. Ma'am Anali Bahadi. Watching subong no kay Ma'am Anali Bahadi do sa Hong Kong ni si Ma'am Anali Bahadi mo. Kay Chris Boyko Almohin. Shout out lang sa mga senior citizens ang Zone 5, Takasaro, Iloilo City. Sa kay Ma'am Nini Sian Presya sa Singapore. Maayong hapon gid, Ma'am Nini Sian Presya. Kay Alan Ortiga Tokoyo. Alan Ortiga Tokoyo sa Barangay Giso, Kalinog, Iloilo. Maayong hapon lang da, no? Kay Ma'am Alan Ortiga Tokoyo sa Barangay Giso, Kalinog, Iloilo. Doon ka na mo, listeners, tasubong sa Kalinog. Na mo listeners na daw ginakampanyahan tato ni Mayor Iko Calbo nga mamati sa K5 News FM mo. Mayor Francisco Iko Calbo. Mayong hapon na da Mayor. Nagabay makakaon naman ta sang ilbla o silib lang natawag nila. Namit gali no. Kay Nas Tansuan. Ay nga po nan, greet lang kay Rofuna Eva Malik sa kagkay Philip Hinosa sa Barangay Igtuba, Miyagaw. Sa mga taga Miyagaw da, mayong hapon yun. Salamat yun sa papamating. Ini nga porsyon, ginadulong sa inyo sang Clinica di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Balikawan nato ng trangkaso, ilan at sipon, kagubo sa mga panahon nga nag-ulan, gainit, gaulan. Trangkaso, hilanat, kagsipon, kagubuha mo ning mga baratian. Ti dapat nga malikawan naton ini, inom kita sa D3Bio, adlaw-adlaw. E ang D3Bio, gantay viral kag-bacterial specialist. Ang ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, yung mga viruses sa aton sining alawas. D3Bio, ha? Ilabi na git kay subong nga panahon sa tag-ululan, baon na kamo, add naman ang lamok kami dala sa dengue. Eh kung may mga hilanat ka mo, kag may pagsuka, pagsakit sa ulo, palanakit sa kalawasan. May mga pulang rases nga nakita sa inyo, Guya Kagdugan. Ini patimaan o kung sintoma ini isang dinggit, gani mag-inom ikaw sang ditribayo. Kaya ang ditribayo, ang software food supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, ginpamanan sa vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus, pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Inapanami man sa ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man presiso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding o naimpiktar ka sa denggi. Tinloan ang oksaran para di pagbarayan sa labok kamay dala sa denggi virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan, kaya mag-inom kita sang ditribayo, the superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, mag-ditribayo ka. Ditribayo, parisan mo sa mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Yung pabaskog na vitamin C para sa mabaskog na immune system, mabaskog na resistensya sa lawas kontra sa mga baratiyan. Ang mighty C kag-ditribayo, mga dikalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy, sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, may libreng consultation sa buong dala sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kalinog, Iloilo. Dira sa may Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Ay kada Biyernes kag Martes, libre nga consultation kag check-up dira. Sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Orbi Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. May libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, Kagsogod, September 6. May libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Alin alas 9, alas 9 sa agad, tob-tob alas 2 sa hapon. Ang libre nga consultation kag check-up dira starting September 6. Dira sa Sara, Iloilo. Standby, mga kabalik kita, dugay-dugay. Sa dugang naton yung mga informasyon, yung mga berita, may nadakpan naman, oh, dakpan. May nadakpan naman nga, nagapamati on the spot sa 88.7 K5 News FM. Standby, kagiban pa nga mga balita. Dari sa aton yung pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5, mabalik kita, dugay-dugay.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Ditribayo.
6: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang ditribayo kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: Ditribayo.
7: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may D3.
5: Ditribayo.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: Ditribayo.
7: Ang Ditribayo
5: nga may Visio.
7: Ang Visio.
5: Gamay D3.
7: Makatas mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
0: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
15: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
16: Elimination Round Secondary Level.
15: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kayo kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
19: Good news!
20: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tumtum alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Ay, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
24: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Dala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.

0: and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Tiga-plansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalaba.
4: Tigasay.
3: Tiga-plansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes,
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo,
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
4: Masaliga,
3: epektibo,
4: DTX 500,
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: 11 Mbps!

0: Balik kita sa ito niya pagpangalagad mga kaki-five. Diri sa 11 Mbps, maayong hapon ng dira kay Ma'am Annalyn Panes Agravante. Dira sa Banwasang San Enrique, Iloilo. Ma'am Annalyn, maayong hapon ng dira kay Sir Nonoy Lopez. Sir Nonoy Lopez, maayong hapon gid. Kay Paribi Boy Cades ang Barangay East Baluarte Mulo. Paribi Boy Cades. Sang Barangay East Baluarte Mulo, mayong hapon kita. Kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero, dira sa Barangay Buntatala sa distrito sa Haro, mayong hapon. Ang oras, mga kaki-five, ang oras. Last 12:42 na sa hapon ang oras. This time check is brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.

0: May nadakpan naman si K5 AJ Cordoba. Nga pamatigid live sa K5 News FM Iloilo 88.7, no? Live ha, nadakpan! Eh, anon mo na, abi, kay kapamatis na si K5 mo. Oh, nadakpan eh, kay kapamati. Tikon kapamati, kay kumadakpan ka, eh, siyempre may premyo ka. Nadakpan si Junito Paclibar. Junito Paclibar. Sang relocation site, barangay Sambag, Haro, Iloilo City.
1: Kampiyon!
2: Oh, mga ka-K5, sa Subong, no, isa na naman ka maswerte ang nagdaog sa isa ka-box nga DTX Coffee Mix sa programa sang K5 News FM Iloilo kag ni Doc Ramiloy nga okay ka, may kapika sa K5. Kung madakpan sining imo nga radyo nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, automatic, may makabaton ka sa isa ka-box nga DTX Coffee Mix, no? Ang kampiyon nga kapi ni Doc Ramiloy, mga ka-K5. Pero sining kay Sir Junito Paclibar, no? Swerte niya gid kay aton gid nalabayan ang nga sining component, no? Nga component nga Ria Radio nga nag-aandar kag nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Kunin nyo mabati ano, ara nag-aandar. Ebidensya ina nga si Sir nakatutok sa K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Gani, sa wala pa dira nakatutok, ano pa ginuhulat nyo? Magpamati na kamo sa K5 News FM Iloilo, kay base dasun, kamo naman ang maswerte nga amon sini nga malabayan kag makabaton sang kampiyon nga kapili Dr. Ramiloy, mga ka-K5. Tagsa nakatutok na, padayunan nyo lang kag hindi magdula sa paglaom, no? Kaya ang K5 News FM team wala naguntad sa paglibot sa kabarangayan diri sa siyudad sang Iloilo, mga ka-K5. Kag para sa K5 News Alert, ako si ka-K5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Mbps.
1: Kampiyon!

0: Ramo kita selamat kay K5AJ Cordoba. Mayung hapon mandira sa kay Alejandro Rapista. Kay Alejandro Rapista, bing hapon good sa tanga barangay Garita, San Enrique, Iloilo. O alin ni kay Alejandro Rapista ha, sa barangay Garita, San Enrique, Iloilo. Kapamati man si Bet Idar Lilia. Bet Idar Lilia, may nga pong gid. Kapamati sabong sa Arturo Lilia Batsuyan. May nga pong gid ha. Sa Arturo Lilia, kapamati sabong sa Batsuyan. Kami magigob siyang mainit-init niya sa baw sang Batsoy. Batsoy! Batsoy! Pwede nga bihon ng akon. Oh, bihon batsoy bla. May bihon batsoy, may sutangon batsoy. May miki batsoy. Parisan mo sang puto. O kampyon, ino? Or mainit-init nga pandisal. Kampyon, git, kampyon. Ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidanta. Ang DTX 500 malikawan naton ang makamamatay nga mga baratian. Kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sang mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Ang ining sarcoma o kung ang mga bukol-bukol blas lawas. Sabi nyo, bukol-bukol lang na. Dapat nga ipa-check nyo gilayon. O kung para nga hindi ka mo pagtubuan sang bukol-bukol sa lawas, mag-inom ka sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 may 1.3 million orak units. Pinakamataas nga antioxidant. Te healthy ka. Malikawan mo ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Yung mga bukol-bukol sa lawas niya mo nang ginatawag na sarcoma. Tabudlay ini bulungon ilabi na gid kon yara na sa late stage. Di ang sarcoma gataas ang risgo sa pagtubo ang sarcoma. Ilabi na gid kon may radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Ang mga sintoma nga mabatyagan mo nga may sarcoma ka mo ang paggubag sang tiil, kamot, balikawang likod diyan. Di magiyo nga joint tinali kang pagkabali sang tulaan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag-inumbitas ang DTX 500 gag may TC adlaw-adlaw. Ay puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang may TC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom bitas ang DTX 500 yung Mighty C at lawadlaw para sigurado nga healthy kita mga kaki 5. Eh, healthy ta, healthy ha. Di kinanglan niya DTX 500 yung Mighty C ha. Kag subong man, mga pigita sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kapi nga produkto ni Dr. Amiloy na pag inom mo sang DTX Coffee Mix, satisfy ang kaugringon mo na nakakapi ka. Kag manawas nga satisfied ka nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy coffee, nag-healthy, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera con malunggay. That's why nga, healthy kita mga kakipan. Prebio coffee! Maligo kita da klinika DTX Beauty Soap kaya morning habon nga nagapapresko sa aton pamatyagan. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas. Fresh na fresh. Para ma-maintain ang freshness. Pagkatapos maligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa klinika Deo Fresh. Nagapahamot, kag nagapaputi sa aton sining nga ilok. Tanan nga ini mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Sang Klinika di Alternativo Medicine Annual na Center, available nationwide. I-order mo sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong ini sa inyong mga puluyan. Kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, diri sa Ilo Pizarro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Klinika di Alternativo Medicine Annual na Center, dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Klinika di Alternativo Medicine Annual na Center sa Kalinog. Libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Klinika di Alternativo Medicine Annual na Center sa Pasig City. Libre nga consultation kag check-up kada Webes. Ag sa Sugod sa September 6. Klinika di Alternativo Medicine Annual na Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Alin alas 9 sa agad, top-top last 2 sa hapon. Why na kita time? Diri sa aton sining pagpangalagad sa ngalan sa damen and women. Now, K5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon, patumarkos. Maron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis!
9: DDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magandingin ba na ang imong nga uhaw?
10: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
10: Ang
9: DTX 500.
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
16: Mababaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
25: Ang kampiyon
0: nga istasyon K5 News FM.

0: campeón ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. I Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch.

0: 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na magulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, magabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, magabuti ka! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig kapagpigula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
11: K5 News FM. Saro Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan?
14: mga balatiyagon na gagawin hindi mo na mapunggan.

0: mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan.
1: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
2: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihadok kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Biyernes sang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Inspired kay ti payday? Abaw, payday gid man ay han. TGIF, thanks God, it's Friday. And TGIP, thanks God, it's payday. Di, ang iban dira yung mga employer, Friday pa lang nahatag na yasweldo. Given nga ti ang Lunes, it's regular holiday, August 31. Spend your salary wisely. Kamusta ang mga suki naton dira, mga nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo? Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha, ginang-abi-abi ang mga nakatutok sa aton dira sa may bahin sang Iloilo City. Sa mga nagaupod sa aton dira sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, and K3 FM Laganes. Subong man sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid sa aton tanan-tanan. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes ng edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And aton man gina-welcome, gina-abi-abi tagid ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayang hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Nene Shan Presya, good afternoon. Ma'am Bings, maayong hapon. Kamusta si Mami Azun? Dumadugay-dugay na kami nga wala nakachikahay. Mayang hapon man kay Maninay Rose Vic. Kay Ma'am Bibing, kamusta na Ma'am Bibing? Get well soon. And syempre kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Mama Rizel Baluro Kasiple, good afternoon. Sir Alan Ortega Tukuyo, maayong hapon man. Sa mga taga-Giso, Kalinog, Iloilo, nakatutok gid sila. Maninay patamyo lang ako sa Haleya family. Salamat gid from Sir John Haleya. Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran, good afternoon. Sir Joffrey, Nunato Pagsugiron, maayong hapon gid. Patamyo lang ko maninay kay Cisco Rosemi Bagaforo Baylaran sang Banate. Alvin Makabotas, good afternoon. Maninay pag-greet lang. Happy, happy birthday kay Julimar Tubalde. Uy, happy, happy birthday, Sir Julimar. Kag sa tanan ang nag-celebrate sang ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday man sa kay Orange Ali. God bless gift. From Mam Aida Amar Ali. Wow, mayad gid akay nagapanaog-naog na si Mam Bibing sa iyang bed. Kumbaga may development gift. Paayo Mam Bibing ha, kay magpuli ka di malagaw taton. Mayang hapon man dira kay Sir Alejandro Lapista. Maninay, pag-greet naman. Aga pa matigid kami diri ah. Kag nagalantaw lang. Aba, amo nang nami iya. Aga pa mati na sa radyo, nagalantaw pa Facebook live. Maninay, patamyaw sa akon papa from Sir John Halaya. Shout out ng maninay sa Pasay City Online Utos nga mga riders, may basket sila karon. Good luck lang sa mga taga-ulang Hua Nation. Mayang hapon man kay Enmara Ramabe sang Barangay Zirudo, Sara Iloilo, Kanday Mukong, Nene Bingo, kag kay Ribok, nagapamatigil subo. Bing Azul, ang mga taga-production boys ko nun sa Muyi Deli Restaurant, nagapamatigid. Especially kay Jojo Tobalde. Lodi Gulilaw, good afternoon. Gapamatigid sila sa buong asa. Lomar Eatery, formerly Bromar's Place sa Sambag Haro, atubang sang Asian College of Aeronautics. Ma'am Aisha, maayong hapon. Mayang hapon mandira kay Mamelay Montaño Palencia. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Good afternoon kay Ma'am Remya Panay. Happy fiesta lang sa may barangay Kinulpan, San Enrique. Was nga adlaw from Ma'am Remya. Sige, sa may mga greetings, padayon lang kamo sa pagpadala ha. I-comment nyo lang na sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo or i-text ninyo sa aton text line 0962-478-8730. Manine patamyaw kami sang bana ko, Larry, kay nagasunggod gid kay wala mo kuno siya ginatamyaw. Gapamatigid siya subong kay idol niya gid ikaw. Oh, thank you gid. Sir Larry kag kay Ma'am Rosemi. Mayang hapon man kay Jeffrey o kun kay Sir Jeffrey niguro. Jeffrey Pagsugiro. Maninay, patamyo naman kay Nanay Selsa kag kay Tatay Tibo sang mangurukuro ahoy, permigid nagapamati. Shout out man maninay sa bana burst ko ang nagawork sa Aglalana Dumaraw. Bawsa na on. Maninay, shout out naman kay Arthur Katoliko from Aldrin Paran, na monitor kami diri sa Maygaro. Thank you so much. Janice Fernandez ang Savannah, maayong hapon. Ang Fernandez Kagfuna family sa may mangurup kuro ahoy, nagapamati man. Sige, ara na. Nakaplastar na mga kumare ta dyan. Pangape kita DTX Coffee Mix ha. Busog-busog ka sa panyaga, musubog, pahunay-hunay ka dira. Kung wala ka malang importante nga kaladtuan, gahulat ka da ka bata mo kay may exam subong, pangape kita DTX Coffee Mix. May ara ini, sang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane, extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga ma-detoxify ang aton dira nga lawas and batinloan ang aton nga tiyan. Especially ha, kung bago ka lang tapos panyaga, mag-inom kita DTX Coffee Mix. Pa-relax, relax kita ah. Para samtang gapatuyom-tuyom pamati isang aton nga istorya subong nga hapon, tinaga-relax, relax man kita dira paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Maninay, gapamatigid diri sa Lomar Sambag, si Bro Mark, kag si Patricia from Lodi Gulilaw. Mamelay, good afternoon. Watching from K5 Pasi. Uy, mayang hapon dira sa inyo. Shout out lang maninay sa bata ko nga si Colleen May Funa sang Mangurukuro Ahoy. Sige. Ara na plastado na yung mga kumare, taho ah. Ang PGBI Guardians Black Panther Sara Chapter kag kay Sis Yolanda nagapamatigid from Enmara Ramabe. Maninay patamyo lang kay friends Freddy Dayalo sang kasamata ahoy. Duro gid sila ho ah. Ang mga establishment man ha sa Banua sang Sara sa Sara Wet Market nakatutok man dira sa aton Subo. Yuching 1, Yuching 2 nakatutok gid diyan. Kamusta kamo? Nakaplastar na. Abi-abi patunuga pagid ang radyo. I-share pagid aton Facebook Live ha para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag sa Subo nga hapon. Plastado na. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Lexer kag ang iya bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Tol? Tol? Ginpatawag ka ni manager?
1: Kangaman ko na, Tol.
0: Ang buta! Damo man gani isang may ginpatawag tapos pagwa nila, daw huy-huy man to baga nila.
1: Ano, Tol?
0: Basib lang. Amo na ning ginchismis ang ligad tulaw. Sige lang ah. Katuwi lang to ah.

0: Sir, may adlaw, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir?
1: Like, sir, hindi na ako magpalugay-dugay pa.
0: Sir?
1: Tungod niya kahina sang production ta sang treasure. Kaya kung ano pa nga kagamitan sa humayan. Kabalo ka naman sang panahon subong. Dakong pagsaka sang gasolina. Ganyang mga mangunguma, nagbalik sila sa manumano a pag-ubra sang ilang talaman.
0: Sir, diretsuhan niyo na lang ako. Anong boat niyo silingon?
1: Oh. Tukuan, Lexar. Isa ka sa mabuhin ng tao sa aton kumpanya.
0: Diyos ko. Sir? Hindi man, sir? Maluway man ka mo, sir, ay? May bata pa kong ginabuhay, sir, eh.
1: Hindi ka magkabalaka. Temporary man lang ini. Sa subong employed ka Japon sa amon, pero no work, no pay. May papirmahan na ako sa imo.
0: Ano, sir?

0: Paano
1: na lang kami kung wala na ako sang ubra? Paano na mga anak ko? Nag-eskwila pa siya na daan eh.
2: Papa, sad ka?
1: Anak? Wala. Okay lang si Papa.
2: Hindi kanya eh. Daw nag-cry ka pa.
3: Lex, sir? Ari ka nagali?
2: Mama, si Papa bala nag-cry.
3: Amugin na yan si Papa mo. Hogali, Lex, sir. Nakaluto ka na sang panyapunta? Gutom na ko eh.
1: Wala pa. Bago lang habi ako abot eh.
3: Eh nga, wala ka pa katigang, ha?
1: Kukuan. May ginapaminsan ang huga. Abi, ikaw na lang himos panyapon palihog.
3: Ano? Aho sa tigang lang gitna, pro. Kapoy man ko balaga.
1: Okay, sige. Ako na lang maluto, ah.

tú lo placerás. Pero ako, bisan na noon ko daw hindi ako makatulog. Ay, paano kami ni makasurvive man? Wala man kami sa savings. Ano ang maayo kong himuon man? Kung mangita ko sang obra, pwede man. Pero wala man sang assurance ka, mabaton ko dayon. Gusto. Di nang maayo kung matukod ako sang shop dire sa balay. Nasiguro ko, madamo sa mapareper sa akon. Pareho sa mga sidecar. Kagiban pa nga mga parts ang motor. Kabay pa nga mag-click ang plano ko. Kabay pa.

0: Sobalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Mga butika!
7: D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagpigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikotoras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pag babaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Iloilo.

0: Para, boss. Okay na ni boss.
1: Okay na na, amigo Lexera. Importante, natukapan na ng boss lot sa top sang sidecar ko. Salamat kid, ha? Ti pila to?
0: Ado si Quinta lang, boss, ha? Okay na na, boss. Sigurado na, boss.
1: Kabarato ba?
0: Lasang kaso, ha? Boss, hambalan na mga upod mo, ha? Ako maparepair sila sidecar. Hambalan ako. Dako di ang discount sa akon.
1: Ati ayos. Sige. Ariho. Thank you, kid.
0: Salamat, kid, boss.
2: Ay, salamat, Diyos ko. Kabay pa nga magsigisigin na ni Lord.
3: Lex, sir? Hindi, ha?
2: Ga? Panugo din sa negosyo ta.
3: Negosyo? Ngaway mo din sugit sa ako now?
2: Napinsaran ko nga mas dako pa ng income ko sa duty ko sa fabrication.
3: Ay sus, ato na gito nga tao, hay.
2: Ga. Namuhin tao eh. Kagisa ko sa ginbuhin.
3: Kag nga wala mo ginambal sa akon, ha?
2: Ihambal ko man tani sa imo ga o galing. Gidpaminsar ko pa sa Mayo. Kura na ang solusyon ko. Kung wala na ako sang obra.
3: Di Mayo man na ah. Ugali, gay ko na 200 be. Bayad ko tani sa ginutang ko nga linaga kagapon oh.
2: Ate Arega, timing gid. May customer ko bag ulan.

0: nagsaranak. Bisan ano mo pa kapaninguha kung amo sinang gawi isang asawa mo, wala gina isang padulungan ang pangabuhi nyo.
1: Amo gani na eh. Pero, ginaijindi ko na lang siya.
0: Abot! Kung nga ang nangasawa ka man na sa iyang at amaran man? Sa pagluto, pagpanglaba, imo tanan obra. Siya ano? Galagaw-lagaw lang. Ay, oo gali.
1: Oh.
0: Gintawagan ko sang manghod mo nga ato sa Japan.
1: Te, ano ko nunay?
0: Ano ko no to? Makadok ako no sa agency niya, buwas. Di timing gina ko no kay hiring subong sang welder. Nagtukod ka man sang shop, pero wala ka man customer.
1: Nay?
0: Eh, sige na. Chance mo na nito. Kag hindi ka magkabalaka, kay akong bahala, kay Tuto.
1: Salamat kita ya.

0: abroad ka?
1: Oo ga. Malakat ako sa abroad. Timing kay direct hiring. Maapas ako sa utod ko. Wala man nag-click ang shop eh.
0: Ano? Kag sino nagsilingsi mo nga malakat ka, ha? Kag pinagusto ko lang desisyon nga wala mo gigawin pabalo, ha? Kag paano ako? Paanong anak ta? Sino pabantayon mo, ha, Lexer? Ako?
1: Si nanay ang mabantay. Inakahibalogid ako. Hindi kagad masaligan. Man kung hindi duga mo lang ang pagkailoy mo, hindi ko kitagbuhaton yun eh. Tungod balabag sa tagipusoon kong himuon kong ini.
0: Ay, hindi ko yung magpasugot, Lexer. Sige! Testingi! Testingi nga maglakat! Kay mangitagi ko yung paagi nga hindi ka makalakat! Kapatid ka!

0: lalong kaginit to, ah.
1: Nay, salamat. Ikaw man maghalong ka di, ha? Kagini ba kitong babayan si Toto?
0: Oo, wala problema.
1: Kag ikaw naman, Toto, iskwila agad siyang mayo, ha? Bantayan mo git si Lola mo.
2: Oo, oh, Papa. Halong ka man pa.
1: Oo, anak. Abi mo, ginapunggan ko lang ang mga luha ko. Sige lang. Duwa man lang ko to katuig. Nay?
0: Ano to?
1: Sundon ko na si Ibet sa kwarto. Dawala pagit sa kagwa eh. Hindi kit siya habi magpasugot ka malakata ko eh.
0: Ay, hindi siya pagsapaka. Ay, amot, hindi kit siya maintindihan ang pangabuhi niyo. Ay, katalaka. Ah, sige, kanto ito siya. Kahit kung mag-upod ko, basi mag-away pa kami karon. Ah, Toto, up dito si Papa mo.
2: Ho, Lola.
1: Anak, dali ka. Oh, ano naman? Dubaho o sunugaw? Doon sa sulod kwarto, gede. Op. Ari na kami sa pertahan. Abrihan ko. Ga! Dubaho o sunugaw? Hindi!
3: Di ba na naghambal ako sa'yo mo? Na hindi ka maglakat!
1: Diyos ko! Anong ginbuhat mo, Ibet man?
3: Para hindi ka makalakad. Kinsunog ang passport mo.
1: Kagagagino? Nga ginhimuhoy na, ha?
3: Tungod na kapagkasundas ako sa desisyon mo, like, sir. Wala mo man ako ginkonsulta kung okay sa ako ng tanan, ha?
1: Tungod ba lapag ka man gihapon sa mga desisyon ko? Para ini sa ato ng lakat ko, para ini kay Toto.
3: Dinagambal ako gani si mo nga hindi ka maglakat. Dinagambal lagi ko nga hindi ka maglakat. Ganda yun mo, Ged. Tiyari ni, amo ni ginhimo ko. Te, malakat ka pa, ha? Diyos ko. Malakat. Sunog ng passport mo.
1: Diyos ko, Ibit. Dumabuwang ako sa imo. Dumabuwang ako sa imo.

Bisan amo sa tong natabo, kalmado gihapon ako. Tungod kong gustuhon ko nga patulan ang asawa ko, basi mapatay ko lang siya. Nagalalain ako sa mga tinion na ato, kag amo man si nanay. Pati ang manghod ko sa Japan, naglalain man. Napostpone ang lakat ko, kag maayo lang man kay naintindihan sang agency ang natabo. Sa subong, amo pa inang ginaawayan namon sang asawa ko. Gani nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sa nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imong soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: train
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: masaya. TTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. Mintay 5 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa gan nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my Vizio. I'm Vizio. You're my D3.
11: Mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga lalaw! Ari nga ang paborito natin niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

kaubo, nahila, natatangkaso na sipon. Inom kita sa Klinika D3 Bio. May ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para nga mangin healthy ang aton nga mga selula kag malayo kita sa mga balatian. Pagi sa paggamit sang cold pressed extra virgin coconut oil, ang D3 Bio ang naga-deliver dira sa mga benepisyo sa lawas ta na most bioavailable and natural. Kumbaga, natural ang porma sang ginapasalud naton sa aton nga lawas. Gani protektahan ta ang aton nga lawas, inom kita Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga mangin resistant siya, do kag mangin protektado kita. Ulanan, initan ka man, basta ganin na ka Mighty C, kayang-kaya mo gid na batuan. Ang Mighty C alkaline-based ni siya, rason nga ti bisan wala kita sang kinan-an, safe na safe imnon. Wala nagapasulab sa aton nga tiyan. And kung kulang ka sa pahuway, kulang ka sa tulog, basta ganin na ka Mighty C ka, daw kompleto lang ang imong energy. Ligawanta ang mga trangkaso paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Iniisa ka sa isang vitamin C nga hindi acidic kaga ginapabaskog man ang aton nga ikaayong lawas batok sa mga balatian. Nagabulig ini sa aton immunity sa pagbato sa mga virus paagi sa pagpabaskog sang phagocytic ability sang aton nga body cells. Ang phagocytic ability amo ang ikasarang o kung kapasidad sang aton nga selula nga patyon dira ang mga makahalalit nga mikrobyo kaangay na lamang sang virus kag iban pa nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani likawan ta ang trangkaso, mag-Mighty C kita, ang alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkalipat, magtumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara ini sang Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag ta nga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini ang nagabuligid sa aton para nga mangin efficient ang metabolic rate sang tawo. As the superior antioxidant, ini man ang nagabulig, repair sang damage dira sa aton nga liver kag pancreas, tugas ang pag-abuso naton sa pagkaon kag bisyo. Gani, tumar kita, DTX 500. Ini mga produkto ha sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch. Dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod sa September 6, every Sunday, may ara na kita sang libre nga check-up dira sa aton Klinika Sara Branch. Available man ang mga products naton sa aton nga mga KSS resellers, mag-contact lang sa ila or magtawag diri sa K5 Sara. Magluwas sa Klinika Sara, may ara pagi kita sang apat ka mga product outlets. Available man kita sa Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch, located kita sa Salvation Street. And ang Kalinog Branch naton dira na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:13 na sang hapon. Sa mga may advice para dira kay Lexer, bago grabe man yung haasawa, no? Pwedeng-pwede kang kitawag ha, dari sa aton sa numero 0962-478-8730.

0: kung si Sir Geoffrey no nato pagsugiron pa. Sir Lex, sir, advice ko sa imo, ibalik na lang na sa ginikanan yang asawa mo. Ngati daw, hindi man gani kabalo mag-ubra sa Lodbalay. Kagsalig pa niya sa imo ang pag-obligar sang kabataan. Insakto gid si nanay mo, Lex, sir, wala pulos ang asawa mo. Tugda ko no ina ni founder J. Fox sang Guardians. GNKBI Miag Out Chapter. Sir Danny Labrador, good afternoon. Bumayang hapon gid sa mga taga Induruhan, Badyangan. Labuta, Sir Lexer, ang mga hando mo sa kabuhi para sa imo nga bata kag pamilya. Wala na pulos imo asawa. Ma'am Remya, good afternoon. Ahay, may saltek guro asawa mo, sender. Hadlok, tanabiyaan mo. Hay nako, sender. Hindi lang pagsakita ya asawa mo, pero ibalik na sa ginikanan niya. Bulagi ina. Ano kanoon nyo kung hindi ka magbakas? Bako orog tasan klase pagkababayi, anami ihaboy kung si Sir Edgar pa. Good job, Sir Lexer, for the maximum tolerance. Kung iba ato nga bana, babase na patay niya na ang asawa niya kung inagdoble pa ang problema. Maayo pa, balik na lang na sa ginikanan niya. Lagaw ka dali sa miag-aw, damo di guwapa. Mayang hapon, kid. Harap ako no si Nanay Aida Amar Ali, ho? Ma'am Bings, lakati mo, sender, kahit para gini na sa bata mo. Kag sa asawa mo naman, maayo naman na wala kada sa luyo niya. Mamanto na siya, gasarig lang ina, kahit ara ka. Biya, ibala kay maninguha man ina siya. Ma'am Charlene Espartero, good afternoon. Kung si Ma'am Nene naman, hambal ni Ma'am Nene. Ahay, dawa ay man sa insakto nga sunugon niya gid ang passport. Sender, advice ko lang, kung hindi mayong ugali sang asawa mo, siya ang pangita obra, daw hindi na yung sakto nga sunugon niya. Pwede niya man taning at taguon lang. Kung asta subong, wa isang kalinungan ang sitwasyon niyo, separate ka na lang anay sa iya. Maayo ganito nga nagatinguha ka makapa-abroad para sa inyo nga ikaayo nga pangabuhi. Mag-amo na asawa mo, sender, puli ka kay nanay mo, dala bata mo, kag sagudon. Magpa-relax ka, pabayida ang asawa mo, nga mag-isahanon para nga mabalaan niya ang mga sala niya. Correct, good. Inang ikaw nga father di pamilya, ginaawa mo man katinguha para nga ma-provide ang tanan-tanan nga kinahanglanon sang imo nga pamilya. Pero tianon mo kung ang imo nga handom, hindi suportado sang imo nga asawa. Ambot kung anong problema sang asawa ni Lexer, no? Basi may ara siya sang past balanga, kumbaga, nahadlukan siya mabiyaan, or hindi siya makabalo kung anong buhaton niya if ever wala si Lexer sa luyo niya. Pero hindi dapat, mintrasan o, magsalig kita sa partner ta, tuod asawa, bana, taina sila. Pero kinahanglan, magtindog kita sa kaugalingon naton nga mga tiil. Aton kinahanglan, tindugan ang obligasyon ta, hindi lang bilang asawa, hindi lang bilang bana, kundi bilang iloy o kun amay sa aton nga pamilya. Sige, ara sa pihak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, manginay.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo.
0: Sige, ba si Sir Leo ba? Perfect attendance ba? Sir Leo, anong aton nga ma-advise para kay Lexer?
1: Okay lang sa inyo asawa. Pinasahi ng asawa na. Ang masiling ko sa inyo, Lexer, hindi ka magpaanggan ni saya sa asawa mo. Kaya ang imo kaayuhan, minabalabagan niya. Hindi na pwede kay kung mo niya gihapon adudlo pa ano ba na adudla ay naandan na sa imo kay diha nagpaandan ni saya kay anak mo pati ang passport mo sunugon pa niya nga magdoon nga managlakas ka na ay pinabalabagan din niya ang imo kaayuhan dikter sa kinanglan. Tiguan din sa mayo na ano yung ano kanina mo sabi na pasunod kanina sa tabungos ba kaya gusto niya siya na ang mapagawa sa imo ano man ang ima sa ang ima sa walik share hindi na pwede kung ang iba ng mga asawa na share nag-kisay-kisay na sila kay mga pa-abroad ka na. Siyempre, amat mo, mapag-iakan sa katani. Ara, ay mo nga paldo-paldo, ara na. Tapos, malabagan sa imo asawa. Ang nakiling sa imo orik, sir. Tingwa, hindi nga, hindi magpa-under sa imo asawa. Kaya para na sa inyo kayuhan, para sa inyo pamilya. Kaya kung mo, hindi na naa. Wala, ginasangka, pagpangabuhi. Ang mga nakiling sa imo orik, sir. Wala mga nasang obra ang imo asawa, anong iya obra, hayang lang. Kikinuhang lang ni Texer, tudlo ay isa siyang mayo, hindi ka na magpa-angel sa iya. Kung magpa-abroad ka, basi magbago. Ang mga nang bata sa iya, maninay.
0: Mm-hmm. Sige. Kumbaga, dapat iyang sundon eh kung anong iyang handom para sa iyang pamilya. Kumbaga, siya bilang bana, magpanindugan siya para sa iyang anak. Kahit hindi man pwedeng magsunod siya or magpa-under the saya sa iyang misis lamang.
1: Tama, di ba, Ninay? Eh, siyempre, kung ang ibang mga asawa na mapa-abroad, talipay-lipay na sa mga asawa, pero siya, nagbabagabag na sa imo. Wala mo siya kang obra. Sige na nga, hayang-hayang. Ay, wala yung obra. Eh, kung ano, hindi ka din magpa-under next year. Ano naman, bago sa inyo, sir, ang inyo kaayuhan para na sa inyo pamilya.
0: Sige. Thank you, Gid. Thank you, Gid, Sir Leo. May gusto ikaw ang tamyawon dira?
1: Oo, nasa kanan, maninay, mayong hapon sa kanan, nagpagpalamat si Checkify. Ginagay ko mga akong, ang akong sinablo, si Ivan, si Andito, si Adon Sister, si Arlene de Guzman, tanang-tanang yung reklamat si Jimmy sa Tansa Bonifacio, si Ella sa Pasig City, tanang-tanang yung reklamat si Eksalamat kay Satisisyan, tanang-tanang kay salamat kay Dr. Ramil Oy, si Leo sa Cuatero Cafe. Salamat kay Maninay.
0: Oras na to, alas 2:21 na. Thank you so much kay Sir Leo San Cuartero Capiz. Good afternoon, Maninay. I'm watching from Leon, Iloilo, samtang nagapahuway-huway sa idalom sang puno sang Indian Mingo. Kanugon lang sa kamayad nga pagkabatasan ni Sander, Maninay. Tama ka mainintindihon nga pagkabana o galing indigid sanda compatible sang iya nga asawa. Kulang sa insakto nga direksyon sa pamatasan kag paminsaron. Paano magumwad ang pangabuhi kun waay pagintindihanay? Kun mag-asawa, waay kamo madangatan para sa kausbagan kag kalinungan sa kabugusan sa sulod sang pamilya. Correct. Ma'am Nene, good afternoon. Mayang hapon, Maninay, kay Sander, ipakaon na ang asawa mo sa parehas niya nga babae. Ano na? Ay, sus. Kung ako sa imo, tanigin palakat niyo na lang sa Japan ang bana mo. Ako gani, gusto ko bana kung maka-abroad galing disable na ang kamot niya, Maninay. Ahay. Maninay, paapas lang kay Lexer, tindugyang pagkapadre di pamilya mo ah. Ikaw ang lalaki kag brusko sang pamilya. Tamyaw lang kay SS Miagaw and San Joaquin Chapter. Correct, good. Sige. At ang oras, alas 2:23 na sang hapon. Siguro no, kung kita naman niyang pamangkuton. Istorya Honda na isang masinsinan gid ni Sir Lexer ang iyang asawa despite sang madamo ng red flags, despite sang madamo ng mga hitabo o kon sitwasyon nga nakit-an niya nga toxic na hindi maayo. Pero kinahanglan, iya man hibaloon, diin bala nagaugat ang amuna nga pamatasan sang iyang asawa. Kay di base, may mga ara sang problema man ng asawa niya, may ara man sang ginadala ang asawa niya, may pinanghuhugutan man ang amuna nga pamatasan sang iyang asawa. And bilang bana, responsibilidad taman nga unungan tang asawa ta. Ipaintindi ta sa iya nga kinahanglan mo na buhaton maglakat sa abroad para sa inyong pamilya. Siguro may ara lang sang natabo man sa asawa nga kun nga hindi niya luyag mabiyaan sang iyang abal. And inanagakinahanglan sang counseling ukon na legal nga pag ano eh pag istorya pag sugilanon sa mag-asawa. Pero if ever do hindi nagidya madala kag kumbaga sa asawa nagidya mismo nga ti siya do gapanghadlang gidara iya sa katumanan sang handom ni Lexer at hindi nagid inayamayad. Pero for now, istoryahon ni Lexer ano gid bala ang problema? Ano gid ang root cause sini? And if mawala ni Lexer nga ti aamukay may problema ang asawa ko, unungan mo anay Lexer, buligan mo para nga siya mismo mangin responsable hindi lang sa inyo nga pamilya kundi sa iya man mismo nga kaugalingon. Kay kung amo nang iya pamatasan, kumbaga makitaan mo, manotisyaran mo nga daw ka irresponsible sa iya, basi may mga problema nga ginatagotagong asawa mo nga ikaw kag ikaw lang ang makabulig man sa iya. That is why nadlokan siya nga biyaan mo kay ti ikaw ang source of strength niya. And if ever nga mabuligan mo siya, dira istoryahon mo, kinahanglan ko buhaton ini, kinahanglan ko magpa-Japan para sa kaaraydan sang aton nga pangabuhi. So mula na ang mabilin ta siguro kay Lexer and thank you gid sa pag-share sang imo nga istorya diri. For sure may mga naka-relate, may ara sang kumbaga na-stress sa asawa ni Lexer. Pero hindi tanay pag-i-judge. Malay ta may mga underlying condition and may mga underlying reason kung nga aamuin ang iyang pamatasan. If hindi gid masulbar, kinahanglan ni Lexer panindugan ng iyang pagkapadre di pamilya. Hindi iya pwede nga i-kuha na lang, iunay na lang iya desisyon sa iyang asawa. Mag-rely na lang siya nga mag-rely dira. Sige, Lexer, thank you gid ha. Kag sa mga nag-upod sa aton subo nga hapon, madamo man nga salamat sa inyo. Why na kita sang tiyempo? Correct gid kung si Sir Edgar, kinahanglan sang legal remedies maninay, basi may pinagdadaanan man. Correct gid Sir Edgar, no? Hindi tabi kabalo eh kung ano man ang past sang asawa. Naaamo na siya nga hindi iya gusto nga mabiyaan sang iyang abala. Hoy na kita sang oras, kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
4: K5 News FM! Kampiyon!

0: champion.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bawa, abisigitis ni nganta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos, 6e.
2: Bawa, alam, gid man. Tistingan ta pagid be.
4: 2 plus 4.
3: Ay, 9e.
2: Ha? Nga, nag-9. Do ginsuli ko malangang pamangkot.
3: Bauti, siyempre ginsuli ko manang sabat, e. Bis in mat, gani mo?
1: Hey, bye!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: mag-agid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan, nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Masaligan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
11: Yung may D3.
6: Mababatas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
8: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalayday nga energy.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
6: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
22: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Gadragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi!
30: Ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Gortez!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to Mama!
30: X10 Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy at stamina
29: para sa tigasing
30: performance. X10 Food Supplement for Men.
0: Hey, Five! Galingawan time!
4: Uy, anak! Wala ka man na huya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
0: Hey, bye! Galingawan time!
30: Para sa matilo nga dugo,
29: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo,
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidants.
30: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
29: Mas tatilo ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligat,
29: epektibo.
30: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500
30: ikaw pala
29: ang may diabetes.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may powerful compounds.
29: Nga nagapanupo
30: kag kontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500
29: masaligat,
30: epektibo.
29: DTX 500
30: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
29: Ang VCO.
30: Yung may D3. Mabagat
29: sa mga butika.
30: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
29: Ang VCO.
30: Yung may D3.
29: Mabagat sa mga butika.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: K5 Road Trip.
12: K5 Road Trip!
13: Beep, beep, beep, beep.
14: Woo! 88.7 K5 News FM. Gabi mga pamwersap. Uy, parang kung abid mo may umul-umul, gidbala ba ka muna ninyo ya? Kisa nga daan, boring man ang kabuhi, takon white sang ginapautwasan sang umul-umul ta. Tistingin nyo blab, isang kaisa lang sa isa kadlaw, pangitama ka mo po sang pautwasan sang kaumul nyo. Nami feeling mo. Mayang hapon. Welcome sa mga bago pa lang nakatutok sa aton and sa mga bilog ng adlaw nagpamati sa K5. K5. Amo na usually pati ako sa guwa mo, K5! Ay, nako. Salamat sa inyong padayon ng pagsuporta. Kabay pang bisan man og weekend na nami gyapon matiyag nyo. Kabay pang ang mga naghihingalo ng mga wallet ninyo may unod pa. Sadya na nga dalos sa matuon sa weekend ang swilduhan. Ay, damo ginakamag mo. Na mga yung iba ang gadaan o gusto nila. Siyempre, day off, malagaw-lagaw gamay. Ha, bulubanding sa pamilya. Kaso sa Lunes pa ang swildo. Agay! Pero okay lang na. Ang importante, Mayo Lawas, Mayo Balatyagon, Mayo Paminsaron. Kag may ara pa kalanon. Ang unang pinaka-importante, yes, tanan. Makahulat na yang ano ah. Makahulat na yang bulubanding-banding. Akong ganit na, mamang ko sa mga plano, tanibuhas, galing kay lain nga rason ang tungod sa lain nga rason, hindi madayon. Ang lain nga rason, ba mo ko na no, pre? Tamad ko magulag. Isa mo lang kadlaw, day off, tangada. Ano mo lang na pangayo? Kung nang pwede, kabla ka, kung wala malang sa mga olobrahon, ara ka lang na sulod balay mo, pahimuyong, bla. Tanaw-tanaw ka sa mga kung anong talanawon, cellphone mo, Netflix ka da. Storya-storyahon mo, asawa mo. Nami, pag ginatanay ko may paaman nga mo lumasahe, ang problema, pero hindi sa kabalo. Ako lang kabalo magmasahe sa amon eh. Galing yung problema, kung ako magmasahe, layan ang ending niya. Ang ending niya, kapoy ako, naamon ang ending niya. Ano na naman na panumdom nyo ha? Baka mumanin nyo yan. Ngapeta. Siyempre, kung kapangapi, isa lang ang kape nga dapat timplahon kag imnon. DTX Coffee Mix. sa mga gabiyahe-biyahe, subong medyo ginatuyo, abi pangitaya na itambayan da. Makapulupwisto ka, tapos patimpla na DTX Coffee Mix ah. Sa mga grupo, tadabla sa K5 Taxi.

reaksyon niyang imong digestive system. Na, so hindi ka maalangan sa biyahe, mga gilain-lain chan mo. Pero may malikawan ta na basta naka DTX coffee mix. Ang mga feeling tigduwa, tatlo ka adlaw, hindi ka kapautuwas ang kalain sa buot mo. Kundi man gani, araan na ang urge. Bao urge. Ano sa hiligay nun ang urge man? Mamangkot ko din sa newsroom, karoon basi kabalo sila. Ara nang ang kagustuhan mo nga ipautwas ang balatyagon mo kaso bisan ano kadugay nga pungko mo sa trono mo. Why sang gagwabla? Lolo, ay na mo. No? Kung naka DTX coffee mix ka malikawan sa ha, kay may chia seeds nga puno sang dietary fiber. Na kag syempre may ampalaya kag may desugared sugar cane. So very healthy. Amo na sa ang healthy coffee, DTX coffee mix. At siyempre, parisan mo na lang dayon sang ano, DTX 500. Okay, kung ang imong problema, ang sugar mo, ang blood pressure mo, ang panulog mo nga daw, pareho sa akon sang una, igo ko, batyag tuyo, alas dos na sa kagahon. May budlay na akong kulang ka sa tulog, kapin pa kong katrabaho ka, halimbawa. Imbis nga ngalan sang boss mo, i-type mo, basi ngalan sang babae nga ginapantasyahan mo. Blain ba na karoon? Pareho na sa nabalaan. Gusto ko na nga chat niya sa asawa ya at chat niya sa boss ya. May lang gani. May lang to kaya ang iyang agin chat. Simple lang mo. Ga, mapuli ko timprano karon ha. Tapos may ano bla, may smiling, may heart-heart bla. Na. Ahay. Sa una pa to, dugay na to. Mga 6 years, 7 years ago. Why pa ko di? DTX 500, the superior antioxidant na ginatatapang aton ng mga organs para always condition ang mga pinaka-importante nga bahin sa aton ng kalawasan. Tagipusoon ta, ang aton atay, ang aton utok, kag madamo pa nga iba. Mayong hapon man sa aton ng mga solid supporters nga nakatutok subong. Thank you, thank you, thank you po. Pati sa mga, siyempre, aton nga fans club international. Bago ina-anon sila din. Ha? Salamat, salamat sa inyo ha, sa suporta sa K-5 ha. Dahil lang gid kami nag-chat. Ano nisang ginapang ubra nyo sa kabuhi nyo, be? Ah, sige. Sa mga estudyante, mayong hapon sa inyo. Especially sa mga estudyante nga paborito sang isa namon ka technician de. Hindi ko lang pagamba ko sino. Ang mga mahilig sa senior high na. Ah, why kuya sumay ginambal nga ngalan ha? Wala ka. Mahilig mga amigo. Na, lusot ka po. Mga amigo, laki. Bayig lang to. Ah, D3 Bio, para sa mga pirmi lang inaigaw sa infection. Kapin pa subong marigna ang panahon. Kag sa mga lugar nga wala pa naghubas ang baha ara sa mga Gyapon, baumaan. Hindi na kuya mag-commentar about sa mga baha sa syudad nga wala nagahupa or wala naganubo. Ay, bilin ta na naya sa mga hangkilan, tanga ang korman de. Hindi kuya nga daan ang korman. Man lang ko kung kisa do, hindi pagani mo. D3 Bio, himo alin sa vitamin D3, kag syempre, cold pressed extra virgin coconut oil. The best nga pangbato sa tanan nga sa isang infeksyon. Dako man o kun gamay ang banog sa infeksyon. Pares na mo, basta may infeksyon, may inflammation. Diblabala nyo na ako, ang pilas mo ma-infect, gapula, gahabok, mainit, makatol, masakit. So para malikawan na, mag D3 Bio. And syempre, para sa overall protection. Overall nga pampabaskog sa aton immune system, isa lang ang sabatda. Mighty C. Balanta naman na tanan, basta vitamin C, pampabaskog sa immune system. O saan ba nagkakatalo? Sa quality. Ha? Kung masaligan nga pangalan pag-abot sa vitamin C, Mighty C. All natural, non-acidic. Ama nami, panakay kung halimbawa, be, pero may kaginaigoos ang allergy. Natural antihistamine ang Mighty C. Kag very important ha, nga naka-Mighty C kadlo-adlaw kiti do halos wala pulos ang iban nga mga vitamins and minerals kung kulang ka vitamin C. Hindi na ma-utilize mayos ang lawas mo. So kanugon lang sa pagbakal-bakal mo to sa multivitamins mo. Diba? Pari si Mighty C para healthy per me.

Have a beautiful weekend, mga ka-K5. Like I said, kabay pangamayo, plastada nyo subong, halong-halong lang sa dalan, dala pirmi payong. Kag sa mga nagabiyahe, ang mata sa karsada, hindi sa guwapa. Pundo anay, tapos tuluka. Eh, di ba? Libre mo lang magtulok, huwag mo na sumalain. O, mayo kong ginabastos muna kay Wayman. Galing kaya mo lang na para safe, pundo anay. Hindi lang pagpatambi, basi matunaw, ha? Maraming salamat. Keep it locked here sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Mike, kumain.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagbalamati, panayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon bakuhan sang leksyon, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko?

0: Ho, pa.
1: Ah.
0: Pasensya gid pa, ha? Do kaluya, gid bisang lawas ko eh.
1: Ay, do sa iban kay Buya. Tulog to. Kay pukawon talang kakaron kung luto na ang tinulang manok. Kaga, tapos tapanyapon. Tulog ka na yun, ha? Kapuyi ka lang. Gagabrihan ko to ang kuambalang dalabala ni Bording Red Wine. Dumduman ba to? Kay kanami kuno ato magpahamuok sang tulog. Inom ka sang isa lang kabaso, ah.
0: Ay, tiho pa. Ay, langit yung matsyag ko ya, pero salamat kit pa, ha? Ay, pa. Masulod na lang kuha niya sa kwarto, ha?
1: Ah, sige, sige. Sige, sige, day. Sige. Sige. Sige. Nadumduman ko naman kung ano ang yakon himboon sa sining ahugada. Madayon gining ang handom ko nga mahulog ka sa akon, mga kabot, Mika. Balos kayon kugid maayong ang kasudlan mo dahi nga hindi ka makapatyang bisan hukaron takasang dudo. Mapaayaw ginag mo sang lawas mo. Mapaayaw ginag ko. Nasigon ko niyang luto ko, ah. Para matigayon ko na ang plano ko. Dumaan doon naging kuya.

0: love you, Gidmik. Basi kon gabusong ka na. Kaya nga, nagalain ang pamatsyag mo.
1: Hindi ko gani sure boards ah. Kahit pi, wala pa man isa kabulan. Kagsang san umo lang nagabot ang period ko eh.
0: Gili ka? Halong kagilami ka.
1: Okay, boards.
0: Parang tagit ka ang daan eh.
2: Ay, oh, kasi, ay. Kao na ta. Mahiyapo na kita.
0: Uy, ba't yun pa rin tingog ni Papa oh?
1: Gani man, boards. May one ba lang kay kabuot kay Papa, no? Siya pa ba lang nagluto sa panyapo namon?
0: Ate, sige, kao na to ah. Para kapahuway ka dahon. Kay basi bala tuod kon nagbusong ka na.
1: Ikaw bala. Pero isipon ko na yung calendar. Huwag kang assuming, ha?
0: Basta halong ka na, ha? Kay excited na gina ko nga makabuo kita. Gusto ko nga makita ko na ginang liwat ko sa imo.

0: Okey, okey. Hari na ang imo day mika ho. Nabubuan ko ng baso bo. Ako naman niyang isa ho ah.
1: Eh, pal. Basi maglingin ang ulo ko sina ha.
0: Ah, hindi ah. Makapahambuo kinasang tulog. Agod, buwas, pagbugtaw mo bala. Kanami sa ibong matyagan. Kanami ina. Ah, imna na ah. Imna na. Imna na. Kay dumaano na ginako. Oh, sige na. Sige na. Imna na.

nga tabo sa akon man. Do. Dugol pila nagpalamoy po yung mga kaunuran ko. Kag dumapiyong nakita mga mata ko.

knabit, knabit in si Buday. Di ala ko man nga. Bisan udtong adlaw. Gawas was si Burde. Luwayan tagin kaya todo na iya. Iluwayan na ka. Hindi na ka. Hindi na kapaguntatan. Hindi na kapaguntatan, Balbal. Ang astang. Hindi ka pa makabuntal.

0: Tripayo with Vision.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka!
0: D3Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DDX 500 ka na!
4: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag DDX 500 na!
4: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: DDX 500!
0: DDX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DDX Coffee Mix!
2: Mabaka, magabutika!
0: DDX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya na batihan ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
0: DDX Coffee Mix!
2: DDX Coffee Mix!
0: Mabaka, magabutika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Kampiyon!

0: lang natabo sa akon man. Ba? Si Papa Tirso? Ari siya sa tupad ko. Wala siya sa bayo. Hubla siya! May malaing English ang giniwo sa akon mo. May aragid! May aragid! Anong imuon ko sini? Diyos ko, Diyos ko! Anong imuon ko sini?
1: Uyala! Nakabugtaw ka na, Day? Hala! Kawala ako sa bayo, haw?
0: Ha?
1: Kag ikaw man, Day, wala man sa bayo? Uy, hala! May natabo sa aton? Ha? Hala! Hindi ba tuod ini? Naari ako diri sa kwarto ninyo ni Borte. Naaman!
0: Ano ginibo mo sa ako na? Ikikalait si Bo! Asawa sa bata mo!
1: Hala! Ano? Ano ka man ni mo, Yaday man? Ano ka man ni Amika man? Ano yung ginapagwakal mo ngay na? Wala gid ko sang kalibutan. Kung ano ang natabo, wala gid ya, Day.
0: Butigod ka! Butigod ka! Butigod ka! Isugid na kaya kay Bordi!
1: Ay, hindi!
0: Isugid na kay Bordi!
1: Sige. Isugid mo? Isugid mo kay Bordi? Isugid to kay hindi na siya magpati sa imo. Hambalan ko siya nga kung may natabo gid man sa aton, ikaw ya ang una nga nagpakita motibo. Kaglalaki kuya baya, Day. Hindi kuya balaya makaindi basta babae na ya ang manggarit-garit. Kuha ba?
0: Gabaan kagit! Gabaan kagit! Gabaan kagit! Gabaan kagit!

0: ka nga, Mika. Wala na nagpauli di sa balay. Diin siya ayahan man. Matyag ko, wala man siya nagpanugid kay Bordis ang natabo sa amon. Kay hadlok man siya eh. Hey, may naga pa nuktok?
1: Abrihan ko ha. Basi si Mika na ni. Ara na! Madali lang!
2: Sapat ka pa? Sapat ka?
0: Tuk Borde. Animal ka. Ari ka.
2: Nanahin mo muna sa asawa ko pa? Mapatay ta ka!
1: Ang kakakuan. Hindi ba tuod? Hindi ba tuod ang inipabangod niya sa akon?
0: Gagana siya iya. Basi siya yung nagapantas siya sa akon.
1: Hindi kuya ambusin na kahaslo. Nga, pati asawa mo, pahilabtan ko, Borde.
2: Ginpakita sa ako ni Mika mga ebidensya pa. Ginlamutak kung itudong asawa ko. Nagkalasululong ginagdugo sa paan niya kagita. Kagagkanto pa siya sa doktor pa. Agad makuhaan sang DNA ang si Milya nga nakuha sang doktor sa kinatawo niya. Kag may nakita pag-doktor na traces ang bulong nagpampaturog sa dugo ni Mika. Pariyos ang bulong nga ginatumar nga pampaturog. Karon manigar ka pa? Hapa!
1: Titinunto na iya. Kukuan! Kabalo ka, Borde. Hubog ako. Kamigin nga duha ang hubog. Kami sang natabo ato. Hubog-hubog kami mo. Kagsyagin niya ang una nga nagpangarigay sa akon. Ina ang matuod. Siya ang naguna. Man, pati ka sa akon. Kay ako ang amay mo.
0: Nakabati ka, Borde?
1: Hindi kay isa kay Mika nga to. Dito kay Muya magpate? Hindi kuya abusin na kadisperado, anak. Para manghilabot sa asawa mo. Hindi ako abusin ang katunto.
2: Ipanginwala to dupa. Pero tanawon ta kung makapanginwala ka pa ako ng investigador na magpisa-pisa pamangkot sa imo.
1: Ha?
2: Kag hindi ka na makabutig, Papa. Kikadamos ang ebidensya!
1: Investigador?
2: Kag ano na lang kung magbusong si Mika?
1: Ay.
2: Papa! Anong mata mo? Bata ko! Ukod ko! Ukod ko ang mangin anak niya! Hapa!
1: Borde. Kalma lang.
2: Utod ko! Bata ko! Tipungkul niya pa!
1: Borde.
2: Anong bukaan?

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: BCO.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio.
11: With BCO.
16: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
11: D3 Bio,
14: ang D3,
11: yung may VCO,
14: ang VCO,
11: yung may D3,
14: D3 Bio.
17: Kampyon!

0: Suno sa Article 266-A, Paragraph 1, sub Paragraph C, sang Revised Penal Code, kun ang paghimulos databo na wala sa kaugalingon ang biktima, o kun ara sa dalom sang drugs nga pampatulog, mag-aagom sang silot nga reklusyon perpetua ang akusano. Kaya ang kaso nga rape, gidakabig nga unbailable, kun anuang dangtan sining kaso, pusgado lamang ang makasabat. Kutub talag diri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamoy nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gani. Sa papel ni Meka, Angeline Benafe, Bordy, Chester John Beronque, Papa Terso, Elber Ubaldo, Manang Inday, Erna Dicina Amiga, Kaupod Man, Sanday Milvin Plotenya, Erjan Liva, Kaguya Kinitoy, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylaing allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaan ang butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Pamasaan ang butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Bye-bye Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: May kuso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Karon nga adlaw mabiyan sang Biyernes, pitsa 28 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Thanks God is Friday. Tatlo na lang kadlaw mabiyan ang nabilin. Kagtigpas na naman ang bulan sa Agosto. Kag magasulod na ang Berman. Bulan na sang Setyembre. Nagatika-tika na si Jose Maria Chan. Ready na sa pagpatukar kag pagkanta sang iya sini bantog nga ambahanon sa Paskwa. Taghapon mabiyan, diri kita sa aton sini nga pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sang palatuntunan El Castigador. Kag sa gihapon mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., mangin kaupod ninyo sa gihapon tubtub alas 5:30 sa subong hapon. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nag-monitor sa ila tagsa-tagsa ka mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kaga subong man sa aton nga mga pinalangga nga mga followers, viewers sa aton sining nga mga social media platforms, sa bisan din man nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Madamo subong mabiyan sa mga developments sa aton sininga mga balita sa sininga hapon sa aton nga palatuntunan. Unahon na aton mabiyan ining update parte sa flash flood na nagluntad mabiyan dito sa may Nepal. Sa karon base sa pinakaulihing informasyon, naglabot na sa 469 ang mga nagkalamatay. Samtang masubra pa sa gihapon, 1,000 ang missing. Kaga lakip na dira mabiyan ang isa ka Pinoy doktor nga si Juan Carlos Manalo, nga isa ini mabiyan sa ka miyembro sang Tricker Society nga nagpatigayon sang tour no dito sa bayan sang Nepal. Isa karon mabiyan, isa ini siya sa mga missing nga mga turista no dito sa bayan sang Nepal mabiyan. Kag of course ang yasining pamilya ang nagapanawagan sa kag nagapangayo sang bulig para mabiyan nga makita ang yasining lawas sining Pinoy nga si Dr. Juan Carlos Manalo. Amo ini mabiyan ang pinaka makabig naton so far ha, na pinaka dako kag pinaka malala nga flash flood no nga nagaluntad sa kasaysayan. Tikos nga ti kun malantaw no mabiyan, terrible ka kataas ang tubig nga nagdaludo pagkadto mabiyan sa mga komunidad dito sa bahin sang Nepal Tibet area. Kay mga amo siniblang mga kadalagko nga mga kwan nga mga flash flood. Usually makita naton sa mga pelikula no, nga ilablang taas-taas kag dako-dako nga volume sang tubig nga nagapang dalasa sa mga building. So subong in reality nakita na naton kag nasaksihan kag ini mabiyan natabo dito sa bahin sang Nepal no. So mo ini mabiyan ang pinakamasubo karon nga insidente sa bahin mabiyan sa international scene na natabo subong 2026. Kalabanan dito mabiyan na mga turista no, kay siyempre ining Tibet no kaga Nepal magbakitan mabiyan ang mga matag-as nga mga kwan nga mga bukid just like sang Mount Everest nga ti isa ini mabiyan sa pinakasap ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan ti madamo ang nagakwandra no nagasaka nagahiking kaga subong man nagtinguha mabiyan nga makalabot sa putok-putokan sang nasambit nga bukid.
Okay, madamo mabiyan sa mga kwan dito, magluwas sa mga locals ng mga pumuluyo dito sa Nepal. Okay, may mga kwan man, no? May mga turista nga more or less mga masubra ko 600 ka mga tourist ang nagkaladula mabiyan na missing. Matapos nga ginanod mabiyan sa sining mabaskog kagtuman kadako nga flash flood na nagluntad mabiyan sa nasambit nga pungsod. So at least no, nakilala na ang Pinoy nga missing. Kagabay pa mabiyan nga inisya ang makita, no? Kag hopefully, no? Kung makasurvive pa lang siya, mas maayo gid. Kung lang taon natin mabiyan,

ulig sa ni Palma Bian para nga makapahagan-hagan kaga makapadasig no sang ila sini nga responde sa nasambit yang insidente. Alas 4:00 sa aton oras mabyan. Sa aton nga matag palamati before kita magpadayon. Magtimpla na sang mainit nga kape ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Kung ikaw may diabetes, bawal na ang mag-inom sang kape, no? Puro kalamay. Pero gusto mo gihapon magpangape, don't worry. Pwede gid gihapon, no? Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Nagabuli gini mabyan para nga makalikaw kita sa diabetes. Kag nagabulig man ini detox sa aton nga lawas para malayo kita sa mga balatian. Kay ang mga toxins sa aton nga lawas nga natipon sa bilan na ka matinuig, amo ini mabyan ang nagatuga sa mga sakit no sa aton sini nga lawas. That is why kun nakinanglan nga mapagwa ini no ining mga toxins pinagi sa detoxification. Kag ang DTX Coffee Mix mabyan makabulig ini para maka-detox sa aton sini nga lawas kag para maka malayo kita sa mga balatian. Clinical DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa aton mga abyan, mga update naman niya sa mga dalagko ng mga balita lokal. Sa gihapon mga abyan, mainit no, ining isyo sa bahin sang Banwasang Tigbawan, especially sa may barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan, kung sa diin sumiter sa ila sining mass resignation ang mga barangay officials no sa nasambit nga barangay bangod man sa ginapahayag in action sang local government unit sa madugay na nga reklamo sa poultry farm nga nag-apekto sa ila sining mabyan nga mga pumuluyo. Actually ining poultry farm na situate ini mabyan sa adjacent barangay no sa barangay Sipitan. Pero mas apektado ang mga pumuluyo sang barangay Linubayan. That is why nagareklamo ining mga pumuluyo kontra sa nasabit nga poultry farm kagin palabot naman ini sa LGU. But sad to say mga byan, why ini ma-organ aktuhan man according sa kay Mayor Teruel, no? Ginapadulungan nila, ginkaduan nila, gincheckyar nila ang sitwasyon sang poultry farm. Kagin pahayag mabiyan nga wai man sang problema no, minimal malang ang natuga sa sini nga kwan nga kumbaga nga huol sa mga pumuluyo mabiyan. Di amo nang findings siya sang ginpadala mabiyan nga team sang LGU nga nag-checkyar sa nasambit yang poultry farm. Pero te ang mga pumuluyo ya nga ara dira nagatiner. Ara dira mabiyan nga halos bilog nga adlaw no, adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto nagatiner dira sa lugar. Sila gidya mabiyan ang makasiling no kung ano ang ila sini nga gina-experiensyahan nga halit nga tugas ang nasambit nga farm. Di siyempre kung ara ka nag-estar masimutan mo da ang mahaklo mo ang malain nga baho. Nag-aapekto man ang mabiyan sa ikayong lawas ang pumuluyo. At the same time, perwisyo man ang madamo ng mga langaw. Kasi siyempre ang farm nga ni Mabian, ginakuan gini, no? Ga-attract gini ang mga langaw. Te, sa mga kaingod nga barangay, te, apektado man sila sa pag-duging, no? Sang madamo ng mga langaw. Te, dako ina Mabian ni Hold, sa ano bala nga, hindi ka na imoy halos makakuan, makaubra sina kung damo-damo sang langaw sa imo sining balay. Bisan sa pagkaon nyo daw, ang iban, gasulod na lang sa muskitiro. Nagdala sila nagkakaon, kahit eh siyempre madamo sang langaw. Kaya muna mabiyan ang mga problema kag mga huol nga nadala sining poultry farm. Pero, why ini mabiyan ginaktuhan sang LGU? Kay para sa ila, waay man kuno sang ginatugang huol gid no sa mga pumuluyo. Te karon kay bangod nga ang ining mga barangay officials mabyan
nga gina

Uso man ka ginapakigbato ang mga kinamatarong dira sa ilang mga pumuluyo, ahay, sila pa ang ginkasuhan, ginapasakaan sang civil case. Diyan mo ni sila mabiyan, bangod nga sa mga hitabo nga hindi na nila maagwanta, ining mga barangay officials, sa pagpanguna sa ilang sininga barangay kapitan, na si Kapitan Rene Tanyo, matapos ang malawig man guro nga pagbinag-binag. Kahit yung bal niya, hindi man lang na isa lang kagabi nga pagpaminsar, kundi gintunaan man nila, no? Nga bilog or sang iya sininga mga barangay kagawad na mag-render sila maabiyan sang ila sininga resignation. Kag siyempre, dala na dala ang pagpabutyag man sang kalain sang buot, no? Sa kaya Mayor Virgilio Teruel, na mas daw ginapaboran pa, no, ang poultry farm. Kag bangod si ni Maabyan, pinaglanog na ining balita. Nakalabot na ini sa DILG. At the same time, nakalabot naman ini karon sa talatapan ni Congresswoman Janet Garin. Dugay-dugay, ipabati natin Maabyan ang statement ni Congresswoman Janet Garin. Ano ba lang iya sining reaksyon sa sining mass resignation sa mga barangay officials sa nasambit nga barangay. Kaya sa iya sinimabiyan naging pagwa nga video message, no, ni Congresswoman Janet Garin, na tiambal niya, isa ini ka masubo na hitabo sa bahin sang pangnerbisyo sa mga barangay officials dira sa barangay Linubayan, bangod nga bilang mga official sang barangay nga nag-aubra man lang kung tani sa ila sininga mga obligasyon, sila pa ang ginakasuhan. Tiambal niya, ginakondinar niya, no? Ginakondinar niya, mabaskog niya, ginapakamalaot, ining pagpasaka sang kaso batok sa mga barangay officials. Dugangan natin mabiyan kung ano pagin ay ban nga mga pahayag sinid ni Congresswoman Janet Garin. Angot sa sining issue, no, dira sa bahin sa barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan na Iloilo. Kag sumuman Maabyan, aton man karon dugay-dugay hibaloon kag batunon ang reports sa aton mga K5 reporters. May ara Maabyan sang kolorom nga van ang nadakpan Maabyan sa roadside inspection nga ginpatigayon sang LTO. Amoning iban Maabyan nga mga kwadla, mga transportasyon, no, mga van, iban mga tricycle, mga wayblas ang frankisa, pero nagapamasahero. Ti kwan ina, bawal ina. Kag nakabig na Maabyan nga kolorom nagbiyahe, nagpamasahero, na timingan nga nagapatigayon sang checkpoint ang mga tapos ang LTO ti dakop gid, no, ang inlang isa ka van. Ibalo naton Maabyan ang detalye sini with K5 Kim Caloyo sa dili gid lamang madugay sa kaday naton nga pagpangalagad. Kag subong gali nga gabi Maabyan, ha, karon sa gabi may ara man sang hiwaton nga Kalye Real Night Market. Ini may kantanan sa selebrasyon sa Gyapon sang siyudad sang Iloilo sa ika-89 nga Chartered Day Celebration. Isubong adlaw Maabyan amo ang schedule sang pagpatigayon sang night market sa Kalye Real. So bisita kamo dira, no, sa mga hilig mag lagaw-lagaw sa tiyon sang kagabihon, no, mag night hop, mag libot-libot, no, kung gusto nyo magpamalaklon or magkaon dira, madamo sang pirian dira sa may Kalye Real Night Market. Samtang sa ato naman Maabyan nga mga balita nasyonal, kung madumduman naton nga ang witness nga si Orly Gutisa nga nagtudlo kay Anay House Speaker Martin Romualdez,
kuno iagin dulungan sang minalita nga kwarta ang nagbawi sa yasini nga statement, no? Nagrecant sa yasini mabiyan nga affidavit. Kagin payag nga ini siya ang ginpilit lamang. Kagin papirma lang sang affidavit nga gin obra nga ready na, pirmahan niya na lang. Okay, bangod sini mabiyan ining recantation ni Orly Gutiza, gingamit ini karon sang kampo ni former Speaker Romualdez nga bilang balasihan nga wala sang mabakod nga pamatuod or wa isang credible witness nga makatudlo sang iya sini mabiyan nga kaangtanan sa sining kontrobersiya sa flood control anomalies. Kaga bangod sini ginaduso karon kag ginahingyo sang abogado ni Romualdez sa ombudsman nga ibasura ang kaso kontra sa Anay House Speaker. Pero ang hambal sa ombudsman, ang pagbawi o kun ang recantation sang affidavit sang witness, ang wala ina maabyan nagapanas o kun wala naga-erase sang kamatuoran nga ang isa ka akusado ang may involvement o kung kaangtanan sa anomalos nga mga proyekto. Kahit may hambal sa ombudsman, magluwas kay Gutiza nga isa mabiyan sa mga witnesses, may masubra pag sila 20, no? Or 28 ka mga witnesses kontra kay Anay House Speaker Martin Romualdez.

0: Oras na ito, Mabian, Philippine Standard Time, alas 4.22. Sa karon, Mabian, nga nagabago-bago ang tiyempo, may init, may ulan, dugay-dugay maulan, dugay-dugay mainit. Kaya kung mahina imo sininga resistensya, mahina imo sininga immune system, madali ka gintapikan sa balatian, madali ka trangkasuhon, madali kang magluya ang imo sininga lawas, ubuhon ka, sipunon ka. Para nga magbaskog imo sining resistensya kag malayo kita sa mga balatian, mabakura ina, no? Magamit kag mag-inom adlaw-adlaw. Magtumaros ang Mighty C. Ang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wai problema, no? Bisan wai kaya sang kinanaan, wai kapakapamaha, wai kapakapanyaga, pwede kagihapon niya magtumar, no? Hindi ini siya masakit sa tiyan, hindi mahapdi. Kagati, siyempre, mas ginpabaskog ini para nga mas makahatag sang proteksyon kontra sa aton, kontra sa mga balatian. Mighty C, kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Alas 4.23 ang aton oras, Mabian. Sa aton nga pagpanumbalik, dugay-dugay, maghatag kita na isang pila ka mga pahibalo. Kag sa aton sinimabian nga pagbalik, ang aton na pagbabati sang statement ni Congresswoman Janet Garin, parte sa isyu sa Leonbayan Tigbawan, kag of course, ang mga reports aton sini mga K5 reporters aton balikan sa diligid lamang madugay. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat,
3: sumangabot ka. This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis!
4: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhan!
5: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo yung pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang mapanit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
24: Extend. Food Superman. Man.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend. Food Superman. For Man. Extend. Food Superman. For Man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user.
27: Dako.
0: gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extinct Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extinct Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extinct Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
13: Pinakabarato nga data.
21: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
26: Supply for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.34. Oras, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: El Castigador.

0: Mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa siningabayan, mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bayo. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon, trangkaso, mag-Klinika D3 Bayo sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bayo. Sa sini nga bayan, mabiyan sa aton nga pagpangalagad, aton ipabati sa inyo ang pahayag or statement ni Congresswoman Janet Garin sang First District sang probinsya sang Iloilo. Ini may kantanan sa isyu sa barangay Linubayan Tigbawan Iloilo kun sa diin nag-resign ang tanan-tanan nga mga barangay officials angot sa problema mabiyan sa poultry farm nga wa gin aksyonan sa or wa gin aktuhan sang local government unit kag ang mga barangay officials amo pa mabiyan ang ginkasuhan. So i-check natin mabiyan, pabati natin si Congresswoman Janet Garin.
1: So istoryahan tagid man ano ni ang natabo, no, kay ti daw piraron ka adlaw nga rako ang media nga gapanawag kanakon, ga pangayo gid ako pasensya nga ora ko masabat kay timing man nga ang mga tawag nila nagasanto man sa mga press con na ginaubra or mga interviews man related, no, sa ubra kang Kongreso bilang prosecutor sa impeachment trial subong, kag at the same time ongoing man ang amon nga mga budget hearings. So medyo mahuruha po, no, but I will be accepting interviews in relation siniya. Naglisensya ko, nangita ko anay bulos, no, sa iban ko nga ubra kay ti prioridad gid nga masolusyonan ang problema. Labi na gid ko apektado ang akon nga mga kasimanwa kag ang mga pumuluyo sa Premier Distrito. No, so una bes, shout out gid kita sa mga taga barangay Linubayan. Balaan ko man may nagalabot man kanakon nga may mga taga barangay sipitan man nga nagareklamo pero ti daw hindi lang sila bala gusto nga maka-aggravate kang situation. Ako bilang boses niyo kang Premier Distrito, hindi gid ako pwede nga maghipos, hindi man ako pwede nga hindi maghambal, kay ti mahuya gid ako sa kumpiyansa kag pagsarig naging tugro niyo kanakon kung hindi ko dya pagsuklian. Ang ining issue kang GT Poultry Farm na ginapanag-iyahan ni Dr. Maricor Bora, siyempre una kang nabalaan ko ni out of respect, no, kay ti doktor ang tag-iya. Sa pakaintindi ko, maintindihan niya gidaad ang mga reklamo kang tawo. So ini nga problema nakalabot ni kanakon late 2025. Nabalaan ko lang dya, bangod kay may mga kaso naging pasaka against the barangay captain kang Linubayan sa mga opisyales kag sa iban pagid nga tawo. Kung hindi ako magsala, ara sa mga 22 hasta 24 ang ginkasuhan. This is a very sad thing. Kay daw ako hindi gid ako ya kasaho na may mga opisyales kita na kung ginaubra lang nanda ang anda ubra kasuhan sanda kang mga tawo nga may ara man sila ya interest. So I personally condemn the filing of cases against the officials kag mga pumuluyo kang barangay Linubayan sa Tigbawan. Shout out gidrigyan kay Cap. Kay balan mo si Cap, buhay ko ron dyan nakilala. Kagkabaluman akong hindi lang na gusto niya magdalagan kapitan. Ang anaya pagdalagan kang kapitan kang una is because he wants to serve the people sa anang barangay. Kagbuhay rong gintana dyan. Maski hindi man, maski wara man tana dyan sa posisyon, sige-sige gid ang iya pagserbisyo. Suguran ta lang kung ano gibala niya ang sitwasyon, no? Ang iniya nga lugar, poultry rung gidman niya kang una. In fact, gimbala nun ang tag-iya. Nalipat lang ako sa ngaran ni Sir, pero taga-gimbal niya siya eh. Manumduman siguro ni Board Member Joanne. Hello dira ya sa tanan-tanan, shout out kid kaninyo. Hindi lang ko anay mang shout out sa hello Rodolfo Lanyes Jr. Kumusta ka mo dira sa West Africa? Kag sa tanan-tanan pa no, ti karon lang ako yamang lawag kag inyong mga ngaran kay ti patpatunta anay ang sitwasyon nga natabo. Iniya nga poultry kag una ang tag-iya niya isa ka gimbalanon. Nakilala man namon. Ang piso iya sulod sa iya nga poultry nagadalagan between 15 to 20,000. Matuod gamay-gamay nga mga reklamo kang una, I think 2017 or 2016 ni nag-start ang ana nga poultry. Kagti kung may reklamo gani nga mabaho, dayon na siya gatawag kay Kap na, Kap, hindi ka magpabalaka, isprihanta dyan kang lime. Tinluan dayon. Kung habi-abi ya gaduro ang langaw, manawag ang barangay sa tag-iya, gapadara dayon na sige lang, dali lang gid patinluan namon. In other words, nagkamayara it open communication sa tag-iya kang poultry kang una, kag sa mga barangay officials, kag sa mga pumuluyo, kang barangay Linubayan, kag barangay Sipitan sa Tigbawan. Hindi ako sigurado, siguro kay nag-abot ang pandemya, may mga sitwasyon na natabo. Nagresulta iniya sa pagkambyo kang tag-iya. So sometime in 2023, nabalaan namon na ang poultry nagbag-o na ang tag-iya, hindi ron ang taga-gimbal na kilala namon, kundi isa nga allegedly si Dr. Maricor Bora na taga-Maasin, bigyan man sa Iloilo. At hagon ko lang ha, we welcome investors in the first district. Gusto gid namon may mga negosyante nga magsulod. Gusto man namon nga may ubra ang mga pumuluyo. Gusto man namon nga nagasulod ang mga negosyante. Pero hindi man pwede kung ang negosyante nga nagasulod. Nung duman nyo itong sauton na nag-propose kang AI data center to ya, ti dapat ginaistoryahan na ya, ti anata na ya, gasininggitan, tapos ya ma-bad words pa, tapos ma-walk out pa. Ang natabo diri ya, sa iniya nga poultry, kang nakita, kang nagreklamo ang mga pumuluyo sa barangay officials, kag impalabot kang barangay officials sa Banwa, kag nag-start ang Banwa mag-action, instead nga sa gilanunan, ginkasuhan kang GT Poultry Farm, allegedly owned by a certain Dr. Maricor Bora, na taga Maasin, ginkasuhan niya ang mga barangay officials, kagang iban pa nga pumuluyo na nagareklamo. Naghambal si Mayor, nakita ko sa iya interview nga hindi siya makamit lang kay sub judice. Ang sub judice applies rito sa iya sa ginakusar, no? Kag ang pakaintindi ko rin niya, again, hindi ako masyado sigurado pero pakaintindi ko, ang ginfile na kaso is para pauntatunda at sila iya kang hambal. Amo to nga may ara iya preliminary prohibitory injunction. Attorney Rica Buligan, mo ako kay ikaw ang abogada, no? Ang pakaintindi ta dira iya na ti ginapauntat sila sa paghambal. Ti paano mo pauntaton ang mga opisyales kang barangay na daralang nanda ang limog kang anda pumuluyo? So kung ikaw ya negosyante na ang gusto mo man maging isa ka responsable nga negosyante, kung may ara i-convey ang barangay, dapat atubangon. Hindi pahugon. I'm sorry sa tag-iya kang poultry, pero halin kang natabo niya ang amon paglantaw, I hope am I wrong. I hope I am wrong. But apparently, it is appearing na instead nga atubangon ang reklamo kang mga taga-barangay nga may rason man, daw sila pa ang ginaharas. Amugid siya ang matutuod. Unta-tunta na anay, karunta lang na istoryahan ng mga EMB, environment, mga permit, we will go to that. Pero ang matutuod nga nag-girinamo ni kay Kalawi Grunja, na instead, napamatian ang reklamo, naga, nga ang tag-iya kang poultry kang una, kang wala niya paginbaligya, daw ay man siya katabo. Kaya hindi man masabad ang mga tao sa barangay. Pero natural ya kung bahil ng mga langaw ang kakadto sa ila pagkaon, Siyempre mariklamo sila. Ano ang ginaubra kang tag-iya kang poultry? Napalimpiuhan niya dayon. Kung tamaan ka baho, ginaisprayan kang ginatawag nila nga line. There was a mutual respect that coexisted between the owner of the poultry kang ang mga pumuluyo sa banwa kang tigbawan.
2: El Castigador.
0: So nabatian mabyan si Congresswoman Janet Dagarin, no? Tayo sini mabyan nga video statement parte sa sining issue dira sa Maynila bayan tigbawan. Tiko naton pamatian mabyan ang pahayag ni Congresswoman Janet Garin ti will verse man siya sa issue, no? Kay ti ining poultry farm gali madugay na yang nag-exist sa sina nga lugar. Pero bangod nga ining poultry farm bali daw nagbag-o ang management, no? Bag-o nang tag-iya. So sa previous yang tag-iya, why man niya problema, no? Kasi every time nga may reklamo nga mabaho, every time nga may reklamo nga may madamo sang langaw, ginatawgan lang nila ang tag-iya kag ginapalabot nila ang ilas nga concern. Kag ang tag-iya mabyan, nag-a-action man dayon, ginahimuan ni sa pamaagi para nga matapna kag madula ang baho at the same time hindi magdamo ang mga langaw. Kaya muna nga waay isang problema, no? Kay every time nga may ipalabot nga reklamo, ginasabat dayon kag ginaaktuhan. Puti waay isang problema, waay isang away sa tunga sang mga pumuluyo kag sang tag-iya sang farm. O galing kay suno kay Congresswoman Janet Garin, after sa mga 2023, nagbag-o na ang management. Di natural, why manasang problema kung nagbag-o ang management. O galing kay ti, siyempre, kay bag-o ang management, lain naman na iyang, kumbaga, lain naman iyang iyasining akwan, iyasining paminatasan, no? Sang tag-iya. Kay kung ang sang previous nga tag-iya, nagkwandayo, nag-respond sa reklamo sang publiko, sang pumuluyo, iniya, waay nagkwan, waay nagsabat, kag daw ginapakamalain pa ya ang mga tawo nga nagareklamo, no? Kag amo pa mabyan ang ginatubtob nga ginkasuhan pa niya, ining mga barangay officials, kag ang pila ka mga involved, no? Mga pumuluyo sa nasambit nga lugar sa barangay Linubayan, para nga maguntat na sila sang sagi ka reklamo, para nga hindi na mabyan maghambal kontra sa poultry farm. Kaya mo ni mabyan kun nga may ginatubang sila nga kaso, no? Malain nag-isbong doon kung magreklamo ka, no? Especially kung ang imo sini nga ginreklamo ang hindi maayong kuan blang dulot sa ikaayong lawas. Nga sa bagay, susunod kay Congresswoman Garin, ining tag-iya gani, isa pa ka doktor. Which is, mas dapat kay kung doktor ka, mas nakahibulok ka kung ano ang makapaayo. Kag hindi makapaayo sa health sang publiko or sang pumuloyo. Di karun kung may magpalabot na nga, ma'am, dok, may problema kami di, ginahaklo namon di ang baho, damo sang langaw, kabudlay sang pagsinalayo. Pwede ma-aktuhan ini. Imbes nga sa aksyonan, daw kung atong pabatian mabiyan daw nagakangilan or nagaka-irritar, no? Ining tag-iya mabiyan sang poultry farm, kag tubtob mabiyan nga sa sobrang ka-init na siguro, kasuhan paniyaya ang mga barangay officials. Tiyan mo ni karon, kay bangod sa sining kaso, na pilitan kag napaminsaran, no, sa pagpaminagbinag sang mga barangay officials at makuha na lang, ma-resign na lang kay bisan sa pag-akto nila sa reklamo sang pumuluyo, sa pagpalabot sang reklamo sa pumuluyo sa mga natungdan, kasuhan pa sila gali. Di mo ni mabiyan ang masubo, no? So ang bangod sini mabyan, ano ang mga sunod sini nga tikang? Ano ang mahimo nga mabulig diri ni Congresswoman Janet Garin? Ayhan malugpayan niya ining mga barangay officials, no, nga hindi na lang pagdayonon ang resignation. Bawion na lang ang resignation. nang magpadayon sa pagpangalagad kag sa kwa no sa posibleng paghatag man sang ano ino sang nagakaigo nga bulig sang opisina sang congresswoman mga kaki 5. Kaya kung kita maglanto mabiyan kung amugid man sini ang kwan abi ang rason idoka nabaw gid man sing rason no may ang kwan abi ang reklamo balido eh. Bisan sino ang maglantaw, balido ina mabiyan ng reklamo kung nagareklamo ka kay mabaho ang palibot bangod sa poultry farm, no? Tapos madamo sang langaw, ti imbis nga aktuhan, kasuhan kay mo iya, no? So do, hindi manami kag daw kalain bilang nga lihok sang sa part sang tag iya kag sa kwan man isa sa LGU, no? Nga away man nila ginaktuhan kag daw ginapabay-an pa, no, ang operation sang poultry farm sa pihak mabiyan sa madamo nga mga reklamo ti ang nagareklamo da iya unay na da mo, no, unay na da sila ara sila dalaga star, so mahaklo gid nila ang indi manami nga baho at the same time ma-experiencehan gid nila ang pagpang atake sa mga langaw sa ila sa bilog adlaw dos ano bilang halos adlaw-adlaw oras-oras ginadagsa kamo da sa mga langaw ti daw hindi man manami, no, so amo na nga kag natabo lang ini maabyan sinilang from 2023 hasta sang 2025 nga nagpalabot sila sang reklamo nga wa gid ginaaktuhan kaysa na sila nagani, no, nga sa previous owner wa'y man niya sang problema kay ti siyempre kung na poultry farm the same lang nagyapon nga kwan mo, no, nga sitwasyon manimaho gina siya kag madamo og gina iyang langaw pero nga sa previous wa'y man sang kwan wa'y man problema kay ginaaktuhan sang tag iya ginasabat ang sa eksakto ang concern ang reklamo sang pumuloyo. Kung ginareklamo ang baho, kuti ginasprihan nila sang chemical or sang kwento, ano to, daw lime, no? Para nga madula ang baho. Kag para nga matapna ang pagdamo sang langaw. Kuti, wa isang problema. Ang pumuloyo, sige, gihapon eh, no? Okay lang daw maayo ang ila sinimabiyan nga pagbaton sa presensya sang poultry farm sa ila sininga lugar. Pero sa magbag-o na sang pagdumalahan, tigra na mabiyan nag-umpisa kahit ang tag-iya, daw hindi na siya yakuan, daw hindi na siya responsive, no, sa reklamo sa mga pumuloyo. Kay imbis nga iyang atubangon, sabton, kag sulbaron, ang problema, no, nga dulot sa iyas ni poultry farm sa mga pumuloyo, daw nagagawa pa yung malain pa ang nagareklamo. Daw nagagawa pa nga perwisyo ang mga nagareklamo. Kaga mo pa mabiyan ang ginkasuhan. Oy, balo nato kaga ato ni mabiyan nga tutukan kung ano ang mangin akto diri, kung ano ang mangin paghimoon pagpatunga ni Congresswoman Garin para nga masulbar ini, no? Kay ti ini nga problema, hindi na dapat siya magganto pa sa kinasuhay. Kumbaga, inistoryahan ay malang na mo. Ang mga pumuloy o gareklamo, gakadto sa tag-iya, huwag ginaatubang, ginapabayan, o ginpalabot karon sa LGU, di daw hindi man na eksakto ang pag-tratar, pag daw mas ginapaboran pa ang poultry farm. Kasi ko na hadlok goro si Mayor nga kun ino nga kun ba untat in ang poultry farm. Ti siyempre kun si Congresswoman Garin pati isa man sa mga investor kang naghatag man sang income sa banwa eh, no. Ti siyempre negosyo ina. Pero ti ko nagatuga ina mabiyan sang huol kag hazard sa ikaayong lawas sang publiko sa mga pumuloyo. Ti dapat amo na iyang pagitaan sang solusyon. Amoy nang dapat nga sulbaron. hindi yung kasuhan mo ang mga nagareklamo o ang mga barangay official nga nagadala sang tingog sa mga pumuluyo nga nagareklamo. Kasi siyempre, bisan ang kapitan mismo, isa man na sa mga nagareklamo, kay pumuluyo man siya da. Mabatyagan niya man na, kag mahaklo niya man na ang baho, kay isa man da siya sa mga pumuluyo, kag nag-star dira. Tubot sa lingon, balaan niya kag sigurado siyang legit ang reklamo mga abyan. Angot sa sining hindi manami nga baho nga ginadala sang poultry farm. Huwag niya sang kaso, huwag niya dapat sang problema. Ato bangon, istoryahon sa maayo, ano ang solusyon dira, no? Ipa-plaster sa mga pumuluyo nga amo na bala sa nag-previous administration or previous owner amo nang ginahimo no gina isprihan dayon sang lime ang palibot para nga madula ang baho. Di dapat amo manang himuon sang subong kwan sang subong tag dumalahan para nga ti continue lang ang ilas ni mabiyan nga operation. Waay sang huol nga matuga sa pumuluyo at the same time sila padayon man ang ilas nga pag-operate kag pag-negosyo sa nasambit nga lugar. Oras na to na alas 4:56. Standby mabiyan, balikay kita sa Deligid Lamang Madugay sa pag-baton sa iban pagid nga mga reports. Gikan sa aton mga K5 reporters, makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na ang tat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantaw nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MyTC. Pareho lang niya ang isa ka sa salon, ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C.
5: Oh.
4: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
3: Mm.
4: Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kan imong nga panit.
3: Mm.
4: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
3: Mm.
4: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras Philippine Standard Time, alas 5:03.
3: El Castigador.
2: Public mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining bahin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with sugar sugarcane extract, no? Kung ikaw may diabetes, hindi ka makatulog sa tiyon sang kagabihon kay ginainsomnia ikaw, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw, nagapahamuok sang katulogon kag nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Sa aton sinimabiyan na pagpanglagal, i-check natin ang mga reports sa aton mga K5 reporters sa natipon ng mga balita. I-check natin mabiyan ang report ni K5 Kim Kaloyo parte sa sining isa ka van, no, nga nadakpan sang LTO nga isa mabiyan ka kulurom sa ginapatigayon or sa ginpatigayon nga roadside inspection or checkpoint sang ahensya. So i-check natin yung mga biyan ang detalye sini with K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, please standby.
3: K5 News FM Kampyon Report.
2: Please come in. Go ahead. Welcome back, K5 Kim.
4: Ka K5 Sunny, kadungan no, sa nga kampan.
2: Lala. Sa ako na nai, relax na nai, relax. Ready na? O oh, go ahead, K5 Kim.
4: Ka K5 Sun, kadungan no, sa nga kampanya madri sa nga Land Transportation Office o kon LTO Region 6 kontra Colorum, may isa no, ka Colorum nga van nga ti no, nadakpan niya sa mga enforcement team sa nga Land Transportation Office sa Region 6 nga ti nag-operate ka K5 Sunny, no, tibalan man naton nga kon for example, nagapamasahero ka, for example, di mga vans, mga private vehicles, dapat ni sila yung magawad sa nag kaigo nga prangkisa gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. And accordingly, nadakpan siya sa isa ka roadside operation, no, or inspection sa diin ang ininga van ang may sakay nga mga pasahero gikan niya sa Lapus kag supposedly, no, going sila ya sa may Haniway, Iloilo kag nagpanukot sang kapin 3,500 pesos para sa amo no nga biyahe ang nasambit yang nga driver, gin confirm man sang mga pasahero no ka K5.
2: Go ahead.
4: Gin confirm man ka K5. Si K5 Enrico, shout out na raga, pabati, drasato, no. Gin-confirm man diri ka K5 son sang mga pasahero sa enforcer nga tinagbayad sila pero ti ang ining driver na paslawan nga mag-present sa nga valid nga franchise K5 Sunny.
2: Mm-hmm. Okay, so ining van ni K5 Kim, bago lang ni siya nag-operate or dugay ni siya nag-operate bilang ginagamit sa pag-transport, public transportation, bisan wa isang prangkisa, or basi kon gin-kon lang isa, gin-kontrata K5 Kim?
4: Actually, medyo malawig-lawig naman accordingly. Usually, no, damo niya, bisa mga nagapangyadi, balaka K5 Sun, nga makabiyahe, no? Kahit siyempre, damo din sa mga turista, kag, kumbaga, tawag na ka K5 Sun, no? Mayara, abisang mga luyag, balang atingob sila sa isa kasarakyan, hindi sila kaigo sa taxi, or hindi sila kaigo sa Grab ka K5 Sun. Especially, no, kumbaga, may times, kung for example, may mga kagin na na sila ng mga pasahero before or nakapangontrata sila before, makangita naman na sila no sa mga prospect. Mayara na iba na sa social media sila nagapangita sa mga customers or mga pasahero. Kagti mayara man iban ka kay Five Sunny nga pinagi no sa referral sang ilaman niya nga kilala. And over over the year no, from January up until August ka kay Five Sun, natiyara na no sa around 136 ka mga kolorum nga mga salakyan ang nagkaradakpan no sang LTO6.
2: Sige. At least mayon ni Five Kim kay madamo abi kita sa mga kon mga ining mga transport vans no nga mga di pasahero no nga may mga prangkisa nagareklamo kay ti wa na sila pasahero kay ginakuha sa mga kolorum ti mo ning ang aton sini nga mga ahensya sa gobyerno just like LTO kay LTFRB nagapatigayon man sa mga operations no kontra sa mga kolorum para nga at least ang mga kon bala naton ang mga may mga prangkisa gid nga mga van kag mga taxi or ano man da mga may aral siyang prangkisa hindi man mahulaan na ang ila sini nga palakitan-an kay Five Kim.
4: Amogad ka kay Five Sun no kay ti syempre for the safety man sa mga commuters no. Kay kan for example kolorum ang imong nga ginsakyan wala bala assurance no. For example may matabo nga disgrasya kag of course no wala ni sila yan na background check gid kumbaga sa aton sini no nga mga concerned agencies kan for example may mga insurances man ni kon atawag na no maayo ning background sa mga drivers at least kon may matabo sila may sukton sila bala kag ti may nagakaigo no nga accountability ang ginsakyan nila no or kon nagcater sa ila aga K5 Sun sa dugang naton diri nga balita at naibaluan no nga ti ining postponement bala sang barangay kag SK Consanguri ang kabataan elections so kon BSKE subong nga ang madamo subong no nga nagaduso nga mga lawmakers naton alin sa mga kongresista padulong sa mga senador even no sa mga local government officials aka K5 Sundry sa Western Visayas no damo mangani no sang in favor nga i-postpone ini for supposedly natala na ini siya sa November 2, 2026 sa sininga tuig

0: sympathy at kumbaga dumakwa mo simpatiya nila mo kasi syempre kalabanan ni sa mga mapadalagan senator, mga congressman sa 2028 even sa pagka presidente kag vice presidente ang pinakaun ang pangayuan gid nila ni mainly sang bulig para yang masuyo sa ulihi ang mga tawag na mga butante amo kaki 5 sunny ang mga barangay officials. So, for example, ang barangay officials subong ang existing no kag amo man sa gihapon sa during the election period sa 2028 subong pa lang makahimo na sila yasang mga tikang kaki 5 sun nga ti kumbaga kun may kinanglan nga bulig ang barangay dito mga barangay officials buligan na nila para at least makuha ang buot kaki 5 sun kag according man diri no sa Kabataan Party Les Panay through their secretary general Mr. Arlie Bosque nga ti tawag na no ang ining postponement ya sang barangay and sang guni ang kabataan elections ang pabor ya sa mga political dynasties amo na sila ang mga kumbaga mga pinamilya halin sa lolo halin sa tatay pakadto sa mga kabataan kag kaapuhan sila ang nagasalo no sang posesyon no sa pagkapunong barangay sa pagka kagawad sa ilang mga lugar and accordingly ti subong man ginaduso man subong sa Senado ang ining pag-extend no, or fixed term nga 5 years para sa mga barangay and sangguni ang kabataan officials. And actually, madamo man diri no, sang sentimiento ang publiko or ang mga botante sa diin namo sa naghahambal nga enough na ya kay 5 Sunny ang tatlo ya katuig para no sa mga barangay and SK officials because there are a lot of local officials nga kumbaga hindi amo na ya ka-active sa ilang mga barangay over the past years over the past 3 years or 4 years wala man balaya sa mga hinimuan hindi man mahapos palapitan kag ti ang mga ginpasalig nila during the campaign period ang wala man ya na materialize kay K5 Sunny kag ti amo na gani wala mayara sang iban nga ti for example may pinilian no pag-abot ya sa mga apila ka mga programa sang gobyerno basta listahan na no para sa mga ayuda nga ni K5 Sunny bala naton sa halos tanan nga mga barangay mayara gina ya sa mga complaints kag ti mayara although nga ti bala naton nga may mga nagatinguha man nga mangin maayo no nga magserbisyo sang maayo sa ilatag sa kamang kabarangay pero madamo gid ya nga ti ang event no sa luka sa barangay level may mga pagpangurakot na nga nagakatabo ka K5 son.
1: Sige. So anyway ti amo na ang reaction na K5 Kim sang bahin niya sa mga kabataan nga grupo no. So but sa lingon lain-lain ang reaction ang pagtan-aw sang aton sininga nga mga pumuluyo parte sa sining ginaduso nga pagpostpone sang barangay election sa K5 Kim.
0: Amo get ka K5 son no kag ti amo na no tan-aw na naon na nato ni or hulat-hulat ton kay actually napit na lang man gid mo at a few days from now September na which is September is the season no sang filing sang certificate of candidacy so dapat as early as the first week of September or second week supposedly dapat mayara na yasang pinal nga desisyon kon madayon gid man bala o kon indi kay ti according diri sa ila makausik no or kumbaga pinaagi sa pagpostpone sang BSKE 2026 kaki 5 sun makakinot bala kumbaga kay since nga ambagan nila mahal subong ang kuryente we have this energy crisis madamo sa mga problema damo sa mga ginbaha damo sa mga naagyan sa mga bagyo kag iban pagid nga mga kalamidad kaki 5 sun.
1: Sige madamo salamat kaki 5 Kim.
0: Report gikan diri sa News Center kag sa Patrol. Opo diri si KK5 Makoy Espea Umalay kag si KK5 Kisha Marie Hanaysay. Pero nagapamati sa aton diri si Mami Immaculate sa distrito sang La Paz si Sir Cliff Acosta draman kay titara na mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa Dekamay sa Rizal Lapus. Ini naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon Report. Thank you so much, K5 Kim Kaloyo Mabian sa Gindulong Report.
2: El Castigador.
1: So, party bala Mabian sa sining postponement sang barangay kag SK elections. Kung ako lang abi patanawon ha, mas maayo na lang siguro nga...

Dayuno na lang. Anyway, preparado na mo ang COMELEC. Preparado na. Handa na. But sa dingon, kumplito na ang ila sining mga kinahanglanon. Ang ila na lang himuon, amo ang pagpatigayon sa pag-abot sa adlaw sa piniliay. So, but sa lingon, ara ng ila sining mga paraphernalias, ready na ang ila sining mga kwan, mga pag panghanda sa mga teachers nga mga servicios election. So ready na, no? Kag ang gasto sa sining nga election maabyan, pundo man niya sang COMELEC. But sa lingon, ang COMELEC mismo may ara sila sang kaugalingon nga pundo para sa pagpatigayon sang eleksyon. Kag in fact, nakagasto na sila sang 8 billion pesos humalin sang nagsugod maabyan ang preparation. So but sa lingon, kung hindi ini madayon, kanugon sa tong 8 billion pesos. Te, tapos sa hindi malang madayon. So daw ka konblado ka sikwaki nga klase sang kwan sang ano ina sang desisyon kun ipaiway pa ang eleksyon, no? Kag how sure kita, no? Nga sa maabot nga mga tinuig kun sano ini ihiwaton kay ginaduso nila sa 2028, how sure ining aton nga mga senador or mga kongresista nga sa maabot nga tuig sa next year or sa 2028, waay kita sang crisis or waay kita sang kalamidad. Kay ti halos sa tuig-tuig man lang may kalamidad kita. Ti kun kada tuig na lang may kalamidad. Kag kun amoy ang gamiton nga rason para nga ipospon ang eleksyon sa barangay, ti makahiwat pa kita ayahan sang barangay eleksyon. Parte naman ni sa ginaduso nga pagpalawig sang termino sang barangay officials, hindi ay han nga pwede nga istoryahan na lang ina after sang sining eleksyon. Tapos lang eleksyon, tapos istoryahan ninyo kagda desisyonan ninyo kung dapat ba lang nga palawigon from 3 years to 5 years ang termino sang barangay officials. Kay hambal sang mga proponents, especially si Senador Aimee Marcos, hambal niya tama kuno kalipot sang 3 years para sa mga barangay officials para mapatuman ang mga proyekto sa barangay. Pero actually, ang 3 years nga na maabyan kung barangay lang pag-istoryahan, tama na nakalawig. Kay ang mga local officials gani naton, mayor gani naton, mga congressman gani naton, 3 years lang na sila, every 3 years ga-election. O mas dako gani na. Mas dako ang banwa, mas dako ang syudad, mas dako ang distrito. Pero nga three years lang na gani, gina-eleksyon naman. O, tapos ang barangay nga kagamay man lang na gani nga, kwan, nga lugar, himuon mo pa nga lima katuig. Kagamay sina nga area para magpatuman sa mga proyekto. In 3 years, hindi nila matapos, hindi nila mapatuman. Subot sa lingon mga abyan, samtang gamay ang lugar, ang area, mas dapat malipot ang ilas ni nga termino, hindi ba? Kung dako, mas malawig. Amo na ang presidente, 6 years, kahit bilog ang Pilipinas ang ilas ni nga ginakuan, ang ilas ni nga ginaservisyuhan. O, kung presidente ganing 6 years, ang bal nila, iban malawig na kuno, pero ang bal sa iban malipot pa na. Kasi ang in 6 years hindi mo tanan-tanan mapatuman ang mga gusto mo ipatuman ng mga projects sa bilog nga pungsod. O. Ti ugaling kiti amo na yang sa aton nga konstitusyon nga 6 years ang term sa presidente. So be it. Pero sa barangay naman iya daw halos paros na sila sang presidente yaka lawig, no? Ang ilas ni nga termino kon palawigon pa in 5 years. Ang ilas ni maabyan nga termino. So 3 years enough na. Kaya ito, siyempre, kung sa sulod sa 3 katuig, ang mga barangay officials hindi makapakita kag maka-perform sa maayo, may ara sang kwan ang pumuluyo, makahimo naman sang desisyon kung bala padayunon pa nila ang pagservisyo sa ila sang mga barangay officials kung ilisa na nila. So, muna, abla. So, dapat mas kwan siguro, no? Mas paminsaron kag mas padalman gid ang painuino kag pagtuon sa aton sini nga mga senador, no? Kag mga congressmen. Kay ti sa nasaling na naton maabyan, no? Kun i-postpone pang eleksyon dalon pa sa 2028.
tama na nakalawig at the same time, hindi kita sigurado kung sa 2028, wa isang krisis, wa isang kalamidad nga magluntad. Kay sa nagakatabo subong maabyan, nga halos kada tuig, mas nagalala nga nagalala ang mga krisis, ang mga kalamidad nga nagaluntad sa aton, no? Subong base kun amo pa lang ni ang aton sinigin atubang krisis pa lang sa krudo, kalamidad, baha, no? Base sa 2028, masubra pa da kalala ang mga magaluntad nga kalamidad. Ti kun matabo ina, kuay na sang matabo nga eleksyon, no? Kay ti ikuan naman natin, imbis nga sa eleksyon nun, igamiton sa eleksyon, o ibutang tanay ang pundo sa kwan sa pagbulig sa mga naapektuhan sa kalamidad. Nga sa bagay, ining pundo nga nisang kumilik, iya man aya pundo, lain man aya ang pundo nga napartiniser para sa pag-respond sa mga kalamitis, pag-respond sa krisis. Ang kumilik ko, iya na iya, sa eleksyon lang na iya. Oh, tinga but mo silingon ang kwarta sang kumilik, kwa o muda kag ibutang mo to sa kwan sa iban nga kwan nga programa or proyekto. Dito hindi man na pwede, no? Nga ikwan mo imo yan kwaon mo from other agency tapos da ihatag mo sa EPIAC nga ang ahensya, no? So iya na iya sang kumilik para na iya nakapartiniser na iya para sa eleksyon. Kaga ready naman ang tanan. Why naman sa problema? Sige-sige naman ang preparasyon. Kag mas kun pagani, mas nagastuhan pagani kita kun i-postpone subong kay nakagasto na sa masubra 8 billion pesos kanugon sang nagasto nga 8 billion pesos nga hindi malanggali madayon. Alas 5:23 ang aton oras.

0: Check natin mabiyan ang iban pang reports with the K5 Reggie Di Mayo sa K5 Sara. Kaya may ara naman mabiyan sa bypass operation sa may banwa sang Sara, masubra 3,000 pesos or 300,000, no? Kang balor sang gilapatian siya bu ang nakumpiskar. K5 Bridge, please standby.
1: K5 News FM, Kampion Report.
0: K5 Bridge, K5 please Sunny. Come in. Go ahead.
2: K5 Sunny.
0: Go ahead.
2: K5 Sunny, no? Nakahunong subong sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station ang anay drug surrender no nga nadakpan sa ginkasa nga drug bypass operation sang katapo sang Sara Municipal Police Station K5 Sunny kaina sang aga mga alas 10:49 K5 Sunny subong adlaw sang Biyernes Agosto 28 so ang nadakpan K5 Sunny
0: go ahead ka K5 Bridge.
2: Yes no K5 Sunny ang nadakpan amo si Edgardo si alias Edgardo, 44 anos nga residente man sang Barangay Aspera sa diino based diri sa aton nga hepe nga si Police Major John Salvador Abelio ang officer in charge sang Sara Municipal Police Station nga nabaklan ini no si alias Edgardo sang isa ka sa shay sang ginapatian shabu sa balor nga 2,000 pesos. Aside sina K5 Sunny, nakuha pa gid sa iya ang pila ka sa Shano sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang 55 gramos kag mayara sang standard drug price nga 374,000 pesos K5 Sunny. And based pa diri no sa information nga nakuha naton from Police Major Abelio nga sang 2021 na anay drug surrender ni siya kag mayara man sang kaso ni nga marijuana. So wala pa ni na determine K5 Sunny kung ano ni nga tuig but based diri kay Police Major Abelio nga mayara ini siya sang kaso man sa marijuana. And based man diri gani sa iyang utod nga si alias Edwin K5 Sunny nga ti madugay naman ini siya nga ginahambalan nga maguntat na no sa pag-engage sang illegal nga droga bangod nga amo na gani gina-monitor na siya K5 Sunny.
0: Sige, madamo salamat na K5 Bridge.
2: Sige K5 Sunny no, so matalana ni siya buwas o sa Lunes pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Bridge Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Madamong salamat K5 Reggie Di Mayo gikan sa K5 News FM Sara. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 5:26. Standby na mabiyan magasunod sa dili gid lamang madugay ang aton mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyo nga pag-upod kag pagpakigbahin sa aton sini nga palatuntunan. Sa gihapon mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang K5 Rico Eric Sorita Jr. Ini naman inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Happy weekend. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
8: masaligan
13: epektibo.
8: DTX 500
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio, ang D3
8: yung may BCO,
13: ang BCO
8: yung may D3.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: This oras, Philippine Standard Time, alas 5.33. Oras, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: This-
1: this news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
10: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Agosto 28, tuig 2026.
20: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa iutag sa mga FM dial, makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
20: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
10: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa clinical di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, ginaduso ang 5 katuig na termino para sa mga barangay kag SK officials, pabor lamang sa mga political dynasty, suno sa kabataan party list Panay.
20: Babayi nga hubog na salbar matapos nakita ang nagautaw-utaw sa baybayon sang Arevalo kag Molo.
10: San Yat-Sin High School nagpatigayon sang shooting drill sa simulation.
20: Colorum van dakop sa roadside inspection sang LTO6 sa Banwa sang Santa Barbara.
10: Sa balita nasyonal, Senador Loren Legarda nagapangatubang sa isa ka serious illness.
20: Sa balitang international, death toll sa flash flood kag mudslide sa Nepal nagsaka na sa malapit 400.
10: Balita sa hinampang, Gilas Pilipinas handa na nga magbawi sa Jordan.
20: Samtang sa balitang entertainment, Alex Gonzaga nagbata na.
10: Amayon to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:36 kag karon sa detalye na sang mga balita. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko nga bawal na maginom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Pabor para sa mga political dynasty ang ginaduso sa karon nga pag-extend sang termino sang barangay kag sanggunian ang kabataan officials sa 5 ka tuig. Suno kay Arlie Buski, Secretary General sang kabataan Panay Party List Panay, iyagin pahayag nga bintaha ini para sa ila agud nga padayon nga makapungko sa pwesto kag para sa masunod nga gikan sa ila pamilya ang magatalos. Duga pa ni Buski nga dapat man ini nga binagbinagon kun ano ang matuod nga makabenepisyo sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Madumduman nga lusot na sa Senate panel ang mga hagna nga nagaduso sang pagpaiway sang BSKE sa maabot nga Nobyembre 2026.
20: Luwas na sa katalagman ang babayi matapos ini na salbar sang pila ka pumuluyo kag responders sang nakita nga nagautaw-utaw sa baybayon halin sa Arevalo padulong sa Molo sini nga aga Agosto 28. Sino kay Mark Surya responder ginabanta 20 anyos pasakang edad ni alias Maria nga ginapahayag residente sang Dumaraw Capiz halin sa baybayon sang Zone 12 Kalaparan Arevalo ang babayi kag nakalabot pa ini sa baybayon nga sakop sang Zone 8 Kalumpang Molo. Sa subong natingwaan sa mga awtoridad nga malocate ang pamilya sang babayi. Nahibaluan nga yara man sa impluwensya sa makulubog nga ilimnon si alias Maria kag iya napahayag nga may problema ini sa pamilya.
10: Alas 5:38 ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian. Igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Nagpatigayon sang pinakaunang shooting drill simulation ang San Yat-sin High School. Kakaupod ang Federation Fire Iloilo, Iloilo City Mobile Force, ang Iloilo City Police Office, kag Special Weapons and Tactics o kuna SWAT Unit. Inikabahin sa pagpasangkad sang preparedness kag emergency response capabilities sang school communities, ilabi na sa mga learners, faculty kag staff sa tion nga magluntad ang critical incident. Samtang nagpasalamat naman ang Tiong San community sa tanan nga nagpartisipar kag nag-assist sa ila sa drill, agud mapabilin nga safe ang tanan.
20: Sa dugang balita lokal, nadakpan sang enforcement team sang Land Transportation Office Region 6 ang isa ka colorum van sa isa ka roadside operation sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ang van ang may sakay nga mga pasahero halin sa Lapus kag padulong sa Haniway, Iloilo kag nagpanukot ini sang kapin 3,500 pesos para sa among biyahe ang driver. Ginkompirmar naman sa mga pasahero sa mga enforcer ang ila pagbayad apang napaslawa naman ang driver nga magpresentar sang balido nga prangkisa. Nahibaluan nga humalin sang Enero, naglabot na sa 163 ka kolorong passenger vehicles sa Western Visayas ang nagkaladakman. Sino kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaujoso Grispan II ang anti-colorum operations ang hindi lamang pagdakop sa mga violator kundi ang paghatag man sang proteksyon sa mga commuter.
10: Alas 5:40 ang masunod naman nga mga balita ng inyong mabatian. Igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby sa pagka-diabetiko nga konsidin, nabudlayan man makatulog, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Clinica DTX 500, nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Arestado ang isa kaanay drug surrendery sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Sara Municipal Police Station sa Barangay Aspira Sara pasado alas 10 kaina sang aga. Ginkilala ang suspect kay Edgardo D. Nicolas, 44 anyos, pumuluyo sa umaman nga barangay kag ginakabig nga high-value individual. Suno kay Police Major John Salvador Bilio, hipis ang Sara Police Station, nabaklan ang suspect sa isa kasosyes ang ginapatian Shabu sa balor nga 2,000 shin. Dugang pa ni Bilio nga nakuha man sa operasyon, ang pilapa kasosyes ang ginapatihan illegal nga druga nga may kabugaton nga 55 gramos kag may standard drug price nga 374,000 pesos. Ginpahig pa sang hipi nga sang tuig 2021, ane drug surrendery ang suspitsado kag may kasuman ini may kangtanan sa marijuana.
20: Sa dugang pagid nga balita lokal, nadakpan ang tatlo ka fishing boat kag mga crew sa mga awtoridad bangod sa ginapatihan illegal nga pagpangisda sa baybayon sa Barangay Buenavista, Carles, Iloilo kahapon Agosto 27 to 2026. Nadakpan ang mga ini sa joint operation sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kun 2nd IPMFC kag Regional Intelligence Unit 6 o kun RIU 6. Una nga nadakpan ang isa ka motor bangka ang ginapanag-iyan sa isa ka residente sang Barangay Bangkal upod ang iya mga crew. Nakumpiskar ang fishing boat nga nagabalor sang 150,000 pesos, fishing equipment nga nagabalor sang 100,000 pesos, kag isa ka tub sang diles nga nagabalor sang 5,000 pesos. Nadakpan man ang isa ka fishing boat nga tag-iyas ang residente sa barangay Tabugon, kagupod ang tatlo ka crew nga taga-barangay Tinigban. Sunod sa mga otoridad, naaktuhan sila nga nagagamit sang dinamita sa pagpangisda sa diin 5 kakilo sa nagkalain-lain nga isda ang nakumpiskar nga nagabalor sang 2,500 pesos. Sa karon, nagapabili ng mga nadakpan sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang tatlo ka fishing boat, kag mga nakumpiskar nga kagumitan, ang gindala sa Kosturiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Balitang National.
21: Balitang National.
10: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang Balita National. Ginadulong naman sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagapangatubang si Senador Lorin Ligarda sa isa ka serious illness kag wala man siya nagabaton sa iya sweldo samtang yara sa medical leave suno kay Senate President Sherwin Gatchalian sang Webes. Ginpaig ni Gatchalian matapos ginpamangkot kung saan o posible makabalik sa trabaho si Ligarda nga wala pa nagatambong sa Senado humalin pa sang nakaligad nga simana sang Hulyo. Yara na sa apat ka beses nga ginextend ni Ligarda ang iya medical leave. Halin sang Agosto 3 tubtub 5 ang una niya nga leave, ginsundan sang extension sa Agosto 11 tubtub 12, Agosto 17 kag tubtub 19 kag Agosto 24 tubtub 26. Nagfile man siya sang leave para sa September 1 tubtub 2. Samtang sa Agosto 18 nagpangabay si Ligarda sa publiko nga mangin discerning sa pagbaton sa impormasyon bakod sa nagalaptang false allegation batok sa iya matapos ang iya pagfile sang medical leave kag mga report nga nagwa siya sa pungsod. Suno sa Bureau of Immigration, nagwa sa Pilipinas si Ligarda kag iya anak nga si Representative Leandro Leviste sang Agosto 2 kag si Prado nga nagbiyahe padulong sa France. Sa Hulyo 31, ginmando ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang preliminary investigation batok kay Ligarda, Leviste kag anay Energy Secretary Alfonso Cusi. Lakip sa mga reklamo ang non-billable plunder kag pila ka accounts sang graph.
20: Sa duga nga balita national, ginapanawagan sa pamilya ang bulig sang publiko sa pagpangita sang isa ka Filipino doctor nga ginreport nga missing kang hindi makontak matapos ang nagluntad nga flash flood sa border sang Nepal sang Agosto 26 tuig 2026. Ginkilala ang doctor nga si Juan Carlos Manalo kag suno sa iya pamilya ang iya katapusan nga komunikasyon sa ila among kang Martes Agosto 25 alauna 21 sang hapon. Nagbiyahe si Manalo kaupod ang Asia Sad Guru Group para sa iya Ila Kalash Yata Tour nga kag ulihi nga nibuluan ang lokasyon sang grupo among Immigration Office sa Girong. Bangod sa kalamidad kag badayon nga search and rescue operation sa lugar, wala pa sang kopirmasyon ang pamilya tuhoy sa iya kahimtangan kag lokasyon. Ginapangabay sang pamilya ang bisan sino nga may impormasyon angot kay Manalo o kon sang iya grupo nga makigangot sa ila. Ginpangabay man sang pamilya ang publiko nga ilakip si Manalo sa ilang mga pangamuyo kag nagalaom sila nga makabalik sang hilway kag luwas. Nagpangayo man ang pamilya sang bulig gikan sa ahensya o kun organisasyon nga mahimo makakoordinar sa mga otoridad sang Nepal kag makabulig sa nagapadayon nga search operations.
0: Balita International. International.
10: Balita International, ginadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Waska. Para sa permilang gilakapoy, madalasig kapuyon, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanamiinis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagsaka na sa 389 ang kumpirmado nga palpatay matapos ang flash flood kag mudslide sa northern Nepal sa Miyerkules. Angot sini padayon naman ang search and rescue operations para sa masobra 900 ka mga reported missing sa diin lakip diri ang 517 ka mga foreign citizens. Sunod sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 ka mga bangkay na ang na-recover samtang 351 ka tawo naman ang naluwas. Nibuluan nga nagpalabot naman sang bulig ang naglain-lain nga mga pungsod kasubong sang India, US, China, United Kingdom, kay iban pang mga European Union and international bodies.
20: Sa duga nga balita international, naglabot sa 12 katawong napatay kag 54 ka iban pa ang pilason sa nagluntad nga wildfire sa North Eastern Algeria. Sunod kay Minister of Interior Said Sayod, ang mga napatay ang nagikan sa probinsya sang Jihel, Bihala kag Tizi Ouzou. Ginbisitahan man sini ang mga ospital kung sa diin gindala ang mga biktima. Naglabot sa 154 ka mga fire outbreaks ang nalista sa nagkalain-lain nga bahin sang nasambit nga pungsod. Naghali ng sunog sa grabe nga heat wave nga nagluntad sa bugos na Algeria kag Tunisia. Pilaman kalibo ka mga residente ang ginvacuid bangod sa nagluntad nga wildfire.
4: Balitang sports.
10: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa balita sa sports, ginadulong sa kaluwan sa klinika Spore Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-klinika Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Handa na ang Gilas Pilipinas sa ilasang buwa kontra Jordan or Jordan para sa Window 4 sa FIBA World Cup Asian Qualifier subong adlaw. Preparado na sila agud nga makabawi matapos ginlutos sang Jordan ang sang 19th Asian Games sa Hangzhou, China sang tuig 2023. Pila sa mga players sang una sang Gilas Pilipinas nga natubang sang Jordan amo sanday Chris Newsom kag Scotty Thompson samtang yari man ang Final 12 subong sang Gilas Pilipinas nga ginalakipan anday John Mar Fajardo, Justin Baltasar, AG Edu, Juan Gomez Diliano, Newsom, CG Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Kai Soto, Carl Tamayo kag Scotty Thompson. Nagapati naman si Gilas coach Tim Kuhn nga masarangan nila ang Jordan apisar wala si Justin Brownlee nga nagapaayo pa sa iyang injury.
4: Balitang Entertainment.
20: Kumpirmado nga nagbata na si Alex Gonzaga, kaglalaki ang iya subang nga anak, sa iyabana nga si Mikey Morada, Vice Mayor sang Lipa City. Nagsugod ang espekulasyon matapos mag-post si Alex sang iya maternity photo sang Martes, nga daw nagpalabot nga nakapanganak na siya. Ginkumpirmar ini mismo sang iya iloy nga si Mommy Pinti. Wala man ginpahayag ni Mommy Pinti kung saan o eksakto nga anak si Alex, kag wala man naghatag sang dugang nga detalye. Ginklaro man niya nga hindi kapid ang baby sa pihak sa mga espekulasyon sang publiko bangod sa kadakuon sang Chani Alex sa iya pagbusong. Naibaluan nga tatlo na kabeses naka-experyensya sang miscarriage si Alex sang ikagisang ginpakaslan niya si Mikey Morada sang Nobyembre tuig 2020. Bangod sini dako ang kalipay sang mag-asawa kag sang ila pamilya sa pagkatawo sang ila subang nga anak nga isa ka baby boy.
10: Oras Philippine Standard Time alas 5:50. Amo yung tuban mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
20: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinaagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Standby na sa agenda sa Billionaire News Channel. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
20: Kaga ko naman si K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
10: Happy weekend para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio.
3: may D3. Magagats,
6: magabuti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
9: DTX 500.
23: Masaligan.
9: Epektibo.
23: DTX 500.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
23: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
9: Nga sa masami,
23: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
9: Masaligan.
23: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
6: Mighty
9: C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
27: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
30: Balik ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
31: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
32: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Kadaragsa nga punggot,
34: DTX Beauty Soap.
33: Magaspang mapanit,
34: DTX Beauty Soap.
33: Gala o magputi,
34: DTX Beauty Soap.
33: Puro katol-katol,
34: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
35: Nestor, ang sinaing!
36: Luto na!
35: Ang labahan!
36: Nakasok
1: Tagumpay na!
3: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
5: Ganito ako!
7: Tigasi!
5: Tigalapa!
7: Tigasay!
5: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
5: Supplement for men!
7: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
3: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
5: May maca
7: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
5: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
5: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
5: DTX 500
7: masaligat,
5: epektibo.
7: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
5: ikaw pala
7: ang may diabetes.
5: DTX 500
7: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
7: masaligat,
5: epektibo.
7: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
7: ang D3 Bio
5: yung may VCO.
7: Ang VCO
5: yung may D3.
7: Mabagats, mga buti ka.
5: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
7: ang D3 Bio
5: yung may VCO.
7: Ang VCO
5: yung may D3.
7: Mabagats, mga buti ka.
5: D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio
7: ang D3 Bio
5: yung may VCO.
7: Ang VCO
5: yung may D3.
7: Mabagats, mga buti ka.
5: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gid try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio
7: ang D3 Bio
5: yung may VCO.
7: Ang VCO
5: yung may D3.
7: Mabagats, mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
5: garantisado,
7: epektibo,
5: aramis mo.
7: DTX 500
5: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
5: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
7: garantisado.
5: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
15: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
15: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh.
1: Oh.
0: O dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa business day.
2: Extraordinary po ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari to?
3: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Kaya lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, nag-naguho.
4: Walang sinasanto ang hagupit ng masamang panahon. Sa Pampanga, umaabot ng lagpas tao ang baha kahit sa eksklusibong subdivision.
5: Kasabay ng pag-apaw sa mga ninakaw umanong pondo, buhay at kabuhayan ang kapalit ng palyadong proyekto.
6: Pero hindi lang daw sa baha lubog ang bansa, kundi pati sa usaping ekonomiya. Ang palitan ng dolyar, 62 pesos na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Historic low halaga ng piso, higit 62 na kontra dolyar. Higit 200 BFP personnel iniimbestigahan dahil sa umano'y slot for sale scheme. Korupsyon sa ahensya, cancerous na, ayon kay DILG Chief John Vic Remulla. Exclusive subdivision sa Pampanga na ipinangakong flood-free, pininsala ng baha. Pamilya na nawawalang Pinoy dahil sa flash flood sa Nepal, umaapela ng tulong. Death toll sa delubyo, higit 400 na. Estudyante natagpo ang patay sa loob ng University of Makati. At Alex Ayala nakalaro ang ama sa US Open Exhibition. Content creator nag-propose sa Pinay tennis sensation.

0: Baha na lagpas tao at mga subdivisyon na Linggo bago tuloy-tuloy ang humupa ang tubig. Ito ang mapait na realidad ng ilang property owners sa Pampanga dahil sa masamang panahon. Kaya ang tanong ng mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa, nasaan na ang ipinangakong flood-free living? Narito ang exclusive agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
1: Wasak ang perimeter fence, kaya para-para na naman sa sandbagging ang mga homeowners sa Dizon Estate sa City of San Fernando matapos ang biglaang pagragasa ng tubig kasunod ng serye ng malalakas na pag-ulan nitong nakalipas na Linggo. Tubig na nagmula sa highly urbanized area at waterways mula sa direksyon ng Angeles City patungo sa kabisera ng Pampanga at sa mga downstream municipality ng 4th District ng Lalawigan. Kaya ang resulta, hindi ordinaryong pressure ng flash flood na sumira sa mga ari-arian ng exclusive subdivision na ito.
2: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh.
1: Oh.
2: Mm-hmm. Dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa Dizon Estate.
3: Extraordinary ho ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari ito?
4: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Mm. Kaya lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, naguho.
1: Malawater world naman ang eksena sa 8 municipalities ng Pampanga 4th District na nasa low-lying area na silang pinaka-apektado tuwing nag-overflow ang Pampanga River at sinabayan pa ng high tide sa Pampanga Bay. Kaya kahit tumigil na ang ulan, baha pa rin.
5: Dito ho kami sa commercial district ng Santo Tomas at tuloy ang buhay ng ating pumakabalin po dito kahit baha pa rin po. You know, at, yung malaking hamon po dito po sa kanilang operasyon, eh kung paano magbubukas yung kanilang mga negosyo at oo, isa rin po sa kanila hong pinakikitunguhan, eh kung merong customer na pupunta po sa kanila hong mga establishmento, gayong ito hong kalsada, eh yung ilang hong malilit na behikulo, natpasa po.
1: Para sa environmental urban planner na si Jolliver Mapiles, hindi maaaring ituring na isolated engineering problem ng bawat subdivision ang pagbaha.
6: Eh paano pa kung yung pinagtatapunan mo puno, halimbawa ang Pampanga River, kasi syempre itatapon yan sa drainage system ng project, tapos pupunta yan sa mga kanal or creeks. Yung creeks na yan, didiretso sa river. Eh paano matatapon doon? Eh puno nga.
1: Isa pang hamon ang urbanization, kaya kabilang sa mga konseptong matagal nang itinutulak ng urban planners, ang water retention at catchment facilities.
7: BGC, parang meron silang impounding facility doon, and we can convert it to something useful. Pwede natin ma-convert ng energy or something else na makakatulong sa community. Siguro kailangan lang maging bukas yung isipan at pananaw natin. Kasi ang nangyayari pag mga ganyan, hindi, nilulubog tayo pag may mga mini dam. Hindi po. It will mitigate the flood na meron tayo.
1: Samantala, duda naman ng ilang homeowners ng subdivision sa Teneguriang Biniso, Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Kung gaano kasi umano kabagal ang hustisya sa usapin ng flood control controversy, ganun din ang kanilang pag-asang may totohanang sagot sa kanilang problema. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
0: Lalo raw pinalala ng bitin at palyadong proyekto ang dekada ng problema sa baha sa Pampanga. Sa San Matias, Santo Tomas, sinisisi ng mga residente ang flood control project na hawak ng kumpanyang pagmamay-ari ng bayaw ng isang kongresista. Yan ang agenda report ni Maika Razon live mula sa Pampanga. Maika.
8: Pinky, nandito nga tayo sa San Matias, Dalakitan, Pampanga, na kung saan umaapaw na ang kalsada dahil sa tubig na galing sa ilog.
9: Makikita ang dike na ito na tila bitin, kaya ang mga residente na nasa bandang unahan pa ng ilog at kalsada ay pinapasok pa rin ng tubig. Noong October 5, nagprotesta ang mga residente ng San Matias. Naghahanap daw kasi sila ng transparency para sa umano'y bitin na Dalakitan Bridge Project. Ayon sa kanila, hindi tugma ang lokasyon sa project locator ng Phase 1, habang bitin at palyado rin umano ang pagkakagawa sa Phase 2. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang kahabaan ng Phase 1. May gate na ito ng ating madatnan. Nakakandado pa kahit hindi naman private property. Nang tingnan natin sa sumbong sa Pangulo PH ang proyekto, lumabas na Edmarie Construction and Trading ang contractor nito, na pagmamayari ni Edgardo Sagum, na bayaw ni Pampanga 4th District Rep. Ana York Bondoc Sagum. Kanina kasama mismo ni DPWH Secretary Vince Tison si Sagum at Santo Tomas ang Mayor Johnny Sambo para personal na makita ang halos umapaw na na Abakan River. Pero hindi nagpahayag si Sagum. Sa pagpapatuloy na inspeksyon, inihayag na ahensya ang planong pagtatayo ng detention basin at mag-dredging pa para mawala na ang dekada ng problema ng baha sa bayan.
10: Mabuhay ka, magkakaroon ka ng cistern ng imbakan, tapos yung tubig na may iipon mo doon, imbes na itatapon mo lang, pwede mong gamitin para sa either irrigation or magagamit ng mga kababayan natin dito.
8: Pinky, kung dito nga sa San Matias ay lubog ang kalsada, sa Angeles, Pampanga naman may naipaulat na nagkaroon ng landslide. Samantalang sa Lubao ay meron ding naipaulat na mga bahay na gumuho dahil sa rumaragasang tubig dahil din sa ilog. Kanina, Pinky, natanong natin si Sec. Dison tungkol doon sa reaksyon niya sa pahayag ni Ombudsman Remulla tungkol sa sinabi nito na ang Davao daw ang sentro ng flood control corruption. Ang sabi ni Dison, ayaw niyang pangunahan ang Ombudsman, pero sinabi niya rin na patuloy ang paggulong ng investigasyon sa mga usaping ito. Balik sa iyo, Pinky.
11: Maraming salamat, Maika Razon. Nag-uulat ng live mula sa Pampanga.
12: Sa Lubao, Pampanga, isang malaking bahay ang tuluyang gumuho matapos tangayin ng rumaragasang baha sa kuha ng netizen. Bumigay ang pundasyon na kinatitirikan ng bahay sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo at biglang bumagsak ang buong estruktura sa kulay putik na baha. May punto pang bumaliktad ang bahay hanggang sa naglaho na lang ito. Kinumpirma ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa BNC na apat na bahay ang inanod ng baha.
0: Higit 300 na ang naitalang patay mula sa higit 5,000 kaso ng leptospirosis mula January hanggang August 2026. Pero pagtitiyak ng DOH, handa sila sakaling dumami pa ang kaso. Karamihan din daw dito ay mild to moderate cases at hindi fatal.
13: Sa bahagi ng ating handikaing maging una sa pag-uusan,

0: lugar sa Luzon at Visayas ngayong Biyernes dahil pa rin sa southwest monsoon o hanging habagat. Kinalalakas po ito sa ngayon ng hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area dito po sa may Philippine Sea. Ang isang low pressure area na sa loob pa rin ng PAR at nasa layong 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, habang isang LPA na nabuo po ngayon lamang hapon sa labas ng PAR at huling namataan higit 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa PAGASA, magkasunod na kikilos ang dalawang LPA dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ngayong Sabado at Linggo, posible po maging bagyo ang mas malapit na LPA bago mag-landfall sa may Taiwan at Southern China. Habang ang ikalawang LPA, posible din maging bagyo habang nasa gitna ng Philippine Sea sa silangan po ng Luzon. At posibleng tawagin sa local names na Pilandok at Queenie ang mga bagyong ito or low pressure air na ito. Pero ang good news, hindi naman magla-landfall ang mga ito sa ating bansa. Sa susunod na 24 oras, mas dumami pa ang mga lugar sa Luzon na magkakaroon po ng delikadong ulan. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, hanggang dito po sa may Occidental Mindoro, kung saan hanggang 200 mm ang posibleng bumagsak na ulan sa loob lamang ng 24 oras. Habang posible naman ang hanggang 100 mm na ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganyan sa may Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at maging dito rin sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Kaweather, dadalas pa po ang heavy rainfall warnings at text alerts ng NDRRMC sa mga lugar na ito hanggang sa araw po ng Lunes. Kaya paalala ng PAGASA, makipag-ugnayan lamang sa inyong local government units for possible rescue or evacuation at hanggat maaari, ipagpaliban muna ang inyong outdoor activities. Bukas, August 29, araw ng Sabado, asahan na po ang pabugsubugsong malalakas na ulan dito sa Metro Manila, gayon din po sa Ilocos Region, halos buong Cordillera Administrative Region, gayon din ng Central Luzon at mga probinsya pa ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro Provinces. Habang may kalat-kalat naman na ulan by tomorrow or mga light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Quezon at Bicol. Pagsapit ng Linggo, August 30, magpapatuloy ang paminsan-minsang malakas na ulan dito pa rin sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, buong Central Luzon, gayon din sa Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro. Given po na saturated na ang lupa at sobra-sobra na ang buwan ng ulan sa mga lugar na ito, patuloy tumataas ang banta ng malawakang baha at pagbuho ng lupa. Kaya ka-weather, alamin at iwasan po ang flood-prone at landslide-prone na mga lugar. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, halos magkatulad na weather conditions ang mararamdaman sa Sabado at sa Linggo. Pagdating ng umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas at Negros Island, more mga light to moderate rains dahil sa habagat. At dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, maulap na ang kalangitan sa umaga at pagsapit ng hapon, magkakaroon na rin po ng mga paminsan-minsang mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Pagsapit naman dito sa Mindanao, throughout the weekend, asahan ang maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. At kasabay niyan, ang mainit at maalinsangan na tanghali, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., may tsansa pa rin ng mga isolated na ulan, pero mangilan-ilan lamang dito sa may parteng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po si Benison Estareja. Stay safe po mga kabet.
1: Humihingi ng tulong ang nagpakilalang kapatid ng nawawalang Pinoy doctor dahil sa flash flood sa Nepal. Sa Facebook post, huli raw nakipag-ugnayan si Juan Carlos Manalo noong August 25. Huli rin daw siyang nakita kasama ang tour group sa Girong Immigration Office. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy at Consulate sa mga otoridad para sa search operation.
2: Gumuho naman ang pampang ng Barrier Lake na nabuo matapos ang landslide sa Nepal-China border. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang search and rescue operations. Naglabas din ang evacuation order ang mga otoridad sa pangambang magkaroon ulit ng flash flood. Sa ngayon, nag-resume na ulit ang search and rescue operations. Inatayang nasa 460 na ang death toll, habang higit 1,000 katao ang nawawala.
1: Babala po sa sensitibong balita. Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante sa loob ng University of Makati. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima. Handa rin daw silang magbigay ng psychological support sa mga estudyante at kawani

0: campus. Nagpaabot din ang pakikiramay si Makati City Mayor Nancy Binay sa naulilang pamilya. Iniimbestigahan na ang insidente.
1: First on BNC, under investigation na ang online account ng estudyanteng pinagmulan umano ng security concern sa LaSalle Green Hills. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Nakabantay ang isang police mobile sa labas ng LaSalle Green Hills nitong Biyernes bilang parte ng mas pinahigpit na seguridad sa eskwelahan. Ito'y habang gumugulong pa rin ang sariling investigasyon ng Mandaluyong City Police sa isang estudyante na umano'y nagpakilala bilang isang shooter online. Ayon kay Mandaluyong Police Chief Colonel Ray Nampatam, ngayong araw nakatakdang mag-usap ang school authorities at ang magulang ng estudyante.
3: Ang inintilan namin kung ano yung napag-usapan nila para may dagdag namin doon sa mga investigation namin. Meron silang communication na doon sa family at kami nga ay nag-iimbestiga kung siya ba talaga yung pangalan na binanggit dahil tinitingnan din namin yung angulo na baka ginamit lamang yung pangalan ng bata.
2: Sa isang group chat na ganap ang umano'y pagpapakilala ng estudyante bilang isang shooter at pagbabanta sa mga nasa loob ng messaging platform na mag-ingat. Sabi ni Patam, dalawang alalang magulang agad ang lumapit sa pambunuan ng LaSalle Green Hills hapon ng Miyerkules, kaya agad kinansela ang face-to-face classes. Pagtitiyak ni Patam, pati ang social media accounts ng estudyante ay sinusuri na rin.
3: In coordination sa ating anti-cybercrime group, Eastern District, check na rin sila ng mga online through yung URL ng mga messages.
2: Plano raw nila na magkaroon ng firearm verification para matukoy kung may baril bang pagmamayari ang mga magulang ng bata matapos sa pakikipag-usap ng mga ito sa school authorities. Kampante naman si Patam na base sa kanilang naging pagbisita kahapon, handa ang seguridad ng paaralan para tiyakin na kaligtasan ng mga bata dahil may mga CCTV, baggage inspection at walk-through metal detector bago mapahintulutan ng kahit sino na pumasok sa classroom. Pero hindi pa rin daw sila magpapakampante.
3: Kami dito sa PNP, kapag nakakatanggap kami ng mga ganyan threat ay lagi namin na parang tunay, lagi namin tinitreat na tunay yung mga threats na binabato dito. Pag-iingat natin dito, siyempre, as a parent din, kailangan masigurado natin na yung mga anak natin ay hindi nakakapasok sa mga grupo na mayroong mga binabalak o masasama.
2: Dagdag ng hepe ng Mandaluyong Police, kung dati ay opening at closing lang ng mga klase ang binabantayan nila, mas maghihigpit na raw sila ng seguridad sa buong duration ng pagpasok ng mga estudyante sa lahat ng eskwelahan sa siyudad ng Mandaluyong. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonary News Channel.
1: Iniimbestigahan na ng pulisya ang viral na pananakit ng mga menor de edad sa Baguio City. Kumikilos na rin ang mga otoridad para ipatake down ang mga video ng karahasan sa paaralan. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
4: Pinututukan ngayon ng Baguio City Police Office ang dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan kung saan sangkot ang mga menor de edad mula sa dalawang pampublikong paaralan. Viral ngayon online ang isang video ng pananakit ng ilang high school students sa Pinguet National High School. Para sa netizen na nag-repost nito, ang paaralan ay dapat tigtas sa mga kabataan para matuto at mag-grow. Bago pa ito, noong 2013, nag-viral sa social media ang pananakit sa pagitan ng dalawang grupo na kabataan sa session road. Ayon sa mga opisyal, seryosong usapin ng school violence dahil maaari itong magkaroon ng matagal na epekto sa emosyonal na kalagayan ng mga batang sangkot. Dahil sa ganitong mga insidente, umapila ang pamahalang lungsod at ang Pinguet National High School sa publiko na huwag nang i-share at i-repost ang mga video na may kaugnayan sa mga insidente. Kumikilos na rin ang Baguio City Police Office o BCPO, katuwa ang Cybercrime Unit, para sa pag-takedown ng mga video nito. Ayon kay BCPO Director Police Colonel Ruel Tagal, kabilang sa tinututukan ang mga posts na naglalabas ng detalye tungkol sa mga menor de edad at content na maaari mag-udyok ng karagdagang karahasan.
5: So kung napapansin nyo, it's not only the school we're involved here. We have other agencies, you know, na may kinalaman when it comes to ganito mga drill na to. Now, the very purpose of this is, again, as I told you earlier, it's to bring about awareness. Because once you are aware of this kind of incidents, alam mo on how to deal with it. So awareness, not only sa mga learners po natin, but also, most importantly, school authorities natin.
4: Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, natukoy na rin ang mga estudyanteng sangkot sa mga insidente. Umapila rin siya sa publiko na igalang ang privacy, dignidad at kapakanan ng mga menor de edad. Una nang nagsagawa ang BCPO ng aggressive behavior instigator response drill sa Baguio City National High School bilang paghahanda sa mga ganitong insidente. Para sa Agenda, Alex Asalil, Billionaire News Channel, Baguio City.
0: Kinwestiyo ni Senador Rodante Marcoleta ang pagbawi ni Orly Gutesa sa mga alegasyon nito tungkol sa flood control scandal. Hinala ng mambabatas, may banta sa pamilya ng dating sundalo kaya ito nag-recant. Narito ang agenda report ni Hannah T.
6: Kahit nakakulong, tumindig si Senator Rodante Marcoleta sa naunang testimonya ni Orly Gutesa at kinwestiyon ang pagbawi nito sa mga nauna niyang alegasyon. September 2025, iniharap ni Marcoleta si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee at naglahad ng mga alegasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico, kaugnay ng flood control scandal. Si Gutesa raw ang naghatid ng umano'y kickback money sa bahay ng dalawa. Pero Agosto ngayong taon, nag-recant si Gutesa at sinabing fabricated daw ang mga ito. Itinuro niya sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor pagdating sa coaching at pag-pressure umano sa kanya. Hinala ni Marcoleta, posibleng banta sa asawa at mga anak ni Gutesa ang nagtulak sa kanya para baguhin ang pahayag. Sabi rin ni Marcoleta, may bigat pa rin ang unang testimonya ni Gutesa. Kumpara raw sa 2025 testimony ni Gutesa, general denial kung tawagin ng senador ang bagong pahayag nito. Imposible rin daw na makabuo sila ng detalyadong kwento tungkol sa umano'y paghakot ng pera gamit ang mga maleta sa loob lang ng halos isang oras sa isang restaurant kung saan nakilala niya si Gutesa. Hindi raw niya noon kilala ang nagpakilalang marino, kaya kinwestiyon niya kung paano raw niya agad mapagkakatiwalaan ito. Makukuha ang buong detalye ng kwento, maisusulat muli ito at mabibigyan ng instruction ang sundalo sa loob lang ng maikling panahon. Hindi rin kumbinsido ang senador sa recantation dahil dati na rin daw may kumalat na video ng umano'y pag-uusap ni Gutesa at ng kanyang asawa noong November 2025. Lumalabas daw sa pag-uusap na matapos ang Senate testimony na wala ng malayang komunikasyon si Gutesa habang nasa kustodiya ng mga taong hindi niya pinangalanan. Ayon din kay Marcoleta, lumalabas umano sa video na pinapirma at pinabasa si Gutesa ng ibang statement na nagde-deny sa nauna niyang testimonya at nag-akusa kina Marcoleta at Defensor na nasa likod nito kapalit ng pera. Nasa selda ngayon si Marcoleta, kaugnay ng kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million peso campaign donation bilang mambabatas. Sabi naman ng abogado ng 18 Malata Boys na si Attorney Levito Baligot sa The Spokes ng BNC, alam niyang restrained ngayon si Gutesa.
7: That is also worrisome on the part of the family.
8: So you're saying that he's illegally detained or may be illegally detained?
7: Yes.
8: Who is holding him or who would be, who are the forces behind whoever is holding him?
7: Baka yung mga skin onion government officials will...
8: Onion skin government officials.
7: Onion skin government. Baka filean na naman ako ng cyber libel dito.
6: Nakakatawag daw si Gutesa sa pamilya niya on rare occasions, pero mag-iisang taon na raw silang hindi nagkikita. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
0: Hindi pambura ng kaso ang pagbawi ng testimonya. Yan ang giit ng Office of the Ombudsman sa pahayag ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nagpapahina umano sa kanilang kaso ang recantation ng mga testigo. Ayon sa ahensya, dagdag ebidensya pa ang magkasalungat na salaysay dahil ipinapakita nitong may nagsisinungaling. Kinwestiyon din nila ang biglaang pagtago ng mga testigong bumaligtad na umano'y binayaran daw para mag-recant. Patuloy ang probe sa kasong plunder, graft at money laundering laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal.
9: Sa gitna ng Iala Mania sa international tournaments, hindi kailangan ma-FOMO ng mga Pinoy fans dito sa bansa. Babalik kasi mismo ang tennis star here in the Philippines for a special exhibition match. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
10: May bagong pagkakataon ng fans sa Pilipinas para makita ng personal si Alex Iala.
11: Pabalik sa bansa ang 21-year-old tennis star para sa Alex Iala Live Game Set Celebrate. Gaganapin ang event sa December 8 sa Philippine Arena in Bulacan.
12: She was really excited as well because for her it's like a homecoming opportunity. People right now are going abroad to watch her play. So this is a chance to watch her play it live in the Philippines.
11: Mga kaharap ni Yala ang kapwa Southeast Asian star na si Janice Chen. Hindi lang isang exhibition match ang inihahanda ng organizers. Ang buong event ay nakapackage bilang pagdiriwang sa malaking pag-abante ni Iyala sa international tennis mula sa kanyang unang WTA title sa Mubadala DC Open hanggang sa pagpasok sa World Top 20 at pagkuha ng career high number 18 ranking.
12: She's very involved in what it's going to look like and what it's going to be.
11: Magsisimula sa 600 ang ticket prices. Bukas ang pre-sale registration hanggang September 6 habang magsisimula ang general sale sa September 14. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
0: Korupsyon sa BFP, cancer na raw ayon sa DILG. At halaga ng piso tuluyan ang sumagsag sa 62 kontra dolyar. Susunod yan sa Agenda.

0: celebrate friendship and merriment in the City of Golden Friendship. Join in the Thanksgiving of Cagayan de Oro's patron saint, Saint Augustine. Higala Eye Festival, Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman sa northbound lane. Hinamo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kritiko na pumunta mismo sa Taguig para silipin ang flood control projects doon. Nanindigan siyang tunay na tunay ang mga proyekto at dapat pang gayahin ng ibang lugar. Narito ang agenda report ni Hannity.
2: Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Tagigenyos na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news.
3: Dinala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang depensa sa mga lakeshore project sa Taguig mismo. Habang nasa tabi ng Laguna Lake sa Taguig, nag-Facebook Live si Cayetano.
2: So dito po, may allegations na may kinakamkam kami. Hindi ko lang alam kung pag sinabing kami, kung kaming mga Cayetano, kung ako, kami ng ibang leaders.
3: Kabaligtaran daw ang ginawa ng lungsod dahil may mga bahagi raw ng lakeshore na sinalba at inilaan para sa public use. Hinamon din ni Cayetano ang mga kritiko na pumunta mismo sa mga proyekto at silipin ito. Hindi raw kasi sapat ang mga litrato at dokumento lang para masabi kung ano talagang nangyari sa isang physical infrastructure project. Welcome daw sa kanya ang imbestigasyon kung kailangan. Pero paninindigan ng senador, totoo ang mga proyekto at dapat pangaraw gayahin sa ibang lugar. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson sa Bilyonario News Channel na nakatukoy na ang Land Registration Authority ng may posible umanong illegal reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Hindi pa niya dinidisclose kung aling mga titulo ang mga ito. Pero pinabacktrack na ni Lacson sa mga otoridad ang history ng mga titulo, kabilang kung paano na-issue ang mga Original Certificate of Title o OCT at iba pang paraan ng pagtititulo. Posible raw humantong sa criminal charges ang review kung mapatunayang may manipulation sa proseso. Una nang naglabas ng mga subpoena ang Office of the Ombudsman sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA at Taguig Registry of Deeds bilang bahagi ng fact-finding investigation nila kaugnay ng reclamation. Malawak ang bahaging kasalukuyang sinusuri. Batay sa impormasyong natanggap ni Lacson mula sa PRA, hindi bababa sa 38 hectares ang sangkot. Pinaghahandaan na rin ng PRA ang posibleng forfeiture proceedings sa mga lupang mapapatunayang illegal na na-reclaim. Pero kailangan muna itong apirmahan ng board nito. Pero giniit ni Cayetano na ang development ay para sa flood protection. Malaki raw ang nabago sa lugar matapos itayo ang road dike, matapos ang ilang dekadang matinding pagbaha. Hirit ni Cayetano, hanggang ngayon, wala pa raw nagtuturo sa kanya kung nasaan may ghost project. Noong nakaraang taon pa raw niya pinasuri sa DPWH ang mga proyekto isa-isa. Sa ngayon, patuloy naman ang kampo ni Lacson sa pagpasa ng mga dokumento at iba pang leads sa Office of the Ombudsman. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonario News Channel.
1: Magsisimula na ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Kaya pinag-uusapan ng posibleng pagbabago sa schedule ng plenary sessions at impeachment trial ni VP Sara. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo.
4: Pinag-aaralan na ng Senado ang posibilidad na gawin ang budget hearings kasabay ng plenary sessions nito. Ayon ito kay Senate President Wen Gatchalian. Nakatakda nang magsimula ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program o NEP matapos ang paunang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee kahapon. Kaya patuloy pa rin anyang pinag-uusapan ang mga maaaring pagbabago sa schedule ng plenary sessions at maging ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Ang goal namin na sa aming mga pag-uusap before, hopefully before Christmas nga eh. No? Ang komplikasyon ito eh, no? Itong yes. Budget. No? So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang ang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So, bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing.
4: Gumugulong ang impeachment trial ng BISE mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Habang alas 3 naman ng hapon nagsisimula ang plenary session ng Senado. Kaya mas mainam na rin para sa Senate President na maging flexible sila pagdating sa plenaryo para mahabol anya ng Committee on Finance ang kanilang schedule.
5: Ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment. So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
4: Sumasangguni na rin muna anya si Gatchalian kay Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito tungkol sa mga adjustment na maaari nilang gawin. Pero maaari raw mangyari ang mga pagbabago pagpasok ng second week of September. Off the table na rin daw ang pagsasagawa ng Senate hearings at impeachment trial tuwing weekend ayon kay Gatchalian para maiwasan ang burnout.
5: In fairness to the staff, sila rin gumagawa ng research, briefers, hindi lang naman kami, no? But yung mga staff rin should also have time to conduct research and yung mga paperwork na dapat gawin. So pag natapos kami ng mahaba sa impeachment, magpre-prepare pa sila for legislation. No? So it's not only us but also the support staff ang kailangan namin i-consider.
4: Hindi rin daw opsyon ng Senate Impeachment Court na ikasa ang online trial kapag may mga banta ng bagyo at sama ng panahon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bulinoro News Channel.
6: Hindi raw natibag ng depensa ang mga naipresentang testigo ng prosekusyon sa ikawalong linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Sa pagtatapos ng ikawalong linggo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang prosekusyon na lamang pa rin sila.
8: Mula pa nung pinisinta natin si Director Matibag bilang isang witness, ay hindi na nila natibag eh. In fact, ngayon dun sa dalawang hostile witness na ipinisinta ng prosecution, nakadagdag bigat pa ito doon sa allegations in this article, no?
7: Higit pa dyan, buo na ang loob ng House Prosecution Panel na walang lalagasin sa mga miyembro ng House and Private Prosecutor. Kasunod ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Senate Impeachment Court sa gag rule.
9: Yung pong House Prosecution Panel ay mananatili hanggang pinakadulo. Ibig sabihin po nito, yung 16 na House Prosecutors at lahat po ng Private Prosecutors ay magpapatuloy sa kanila pong gampanin mula po nung umpisa hanggang pinakadulo.
7: Kaya balak daw nilang magdagdag ng House Trial Spokesperson na posibleng kuhanin mula sa mga dati o kasalukuyang miyembro ng House of Representatives.
10: Tao lang naman tayo. Meron tayong mga bitaw na hindi natin mapipigilan. Pero yun nga, nirerespeto natin yung Rule 18 na yan. At pag-uusapan din po ng prosecution kung ano po yung mga susunod na hakbang.
7: Samantala, hindi pa nakikita ng prosekusyon sa ngayon na dapat nang ipresenta bilang testigo ang umunay dating bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at OVP Security Aide na si Colonel Raymond Lachica. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
6: Hindi sapat ang pag-audit sa paggastos sa Local Government Support Fund at maintenance and other operating expenses ng gobyerno. Ayon kay Nabotas Representative Toby Tiangco, kailangang palakasin ang mga institusyon para masiguro ang tamang paggastos nito, pati na rin ang mismong pondo ng Kamara. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Tiangco kailangang higpitan ang pag-audit kung paano ginagamit ang MOOE ng Kamara sa laki ng budget para rito. Paliwanag niya, certification lang ang ginagamit para sa liquidation ng MOOE at hindi na kailangan ng resibo para ipaliwanag kung paano ito ginastos.
11: Dalawa lang pinagkagastosan ng house eh, capital outlay at MOOE, di ba? So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOOE doon sa House of Representatives kasi ang laki ng budget.
6: Bukod dito, may 1 million na monthly MOOE allocation ng bawat kongresista ayon kay Tiangco. O humigit kumulang 3 billion para sa higit 300 kongresista sa kabuuan.
11: So, yun yung issue doon sa House, di ba?
12: Liquidation by certification. What does that mean?
11: Hindi, ibig sabihin, kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono. Basta yun ang fixed allocation per district.
6: Naunang kinestyon ni Tiangco sa House Budget Hearing kung bakit hindi muna busisiin ang House Budget gaya ng ibang ahensya bago isalang sa plenaryo.
13: Sino pong dapat sumagot dyan, Kung Toby?
11: Hindi, yan yung hiningi ko kay Chairwoman Mika Swansing, di ba? Okay. Ang sabi niya, papaalam pa daw sa leadership. Parang may double standard.
6: Idiniinit yan ko na kailangan din palakasin ng transparency sa paggamit ng local government support fund. Anya, walang tiyak na formula sa pagtatakda kung magkano ang LGSF na mapupunta sa mga piling proyekto ng mga LGU.
12: Magkano po yung LGSF?
11: Walang parameters eksakto on how you will distribute it per LGU. Better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province, and taking into consideration yung absorptive capacity nila.
6: Dagdag ni Tiangco, hanggang hindi napapalakas ang pagbabantay at hindi nililinaw ang mga panuntunan sa paggamit ng pondo, mananatiling may puwang para sa hindi tamang paggastos nito.
1: Tampok sa isang exhibit ang mga obra ng Yumaong modernist painter at printmaker na si Juvenal Sanso. Silipin natin yan sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
14: Muling nabuhay ang mga likha ng Yumaong maestro na si Juvenal Sanso. Tampok ngayon sa National Museum of Fine Arts ang Sanso, Pusong Pilipino. Ang kauna-unahang solo exhibition ni Sanso matapos siyang pumanaw noong 2025. Halos 100 likha ang bumubuo sa exhibition mula sa kanyang mga obra sa mahigit 7 dekada. Pagamat ipinanganak sa Espanya, sa Pilipinas lumaki at nahubog si Sanso. Kaya naman ang exhibition ay isa ring pagpupugay sa kanyang pusong tunay na Pilipino. Kilalanin pa ang buhay, sining at pamana ni Juvenal Sanso sa aming eksklusibong panayam at inside look sa Sanso Exhibit kasama si Fundasyon Sanso Director Ricky Francisco. Mapapanood sa Lunes, Agosto 31 sa At the Forefront. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
15: Looks like the Taylor Trilogy could really be happening. Posibleng Taylor din ang ipangalan sa anak ng mag-asawang Taylor Lautner. Sa Call Her Daddy podcast ni Alex Cooper, nireveal ng wife na si Taylor that the name may be in the mix, especially since minamanifest ng mga fans.
16: No, I feel like if I don't name my baby Taylor, the internet's literally gonna cancel me. I'm gonna get canceled.
17: Like, you had the perfect opportunity.
16: Yeah. But I'm like, guys, are they really going to want that name?
15: The Lautners tied the knot in 2022 and announced that they're expecting back in March. Kylie Jenner finally addresses rumors na pregnant siya with baby number 3. Speculations emerge that she and boyfriend Timothy Chalamet were expecting. But sa podcast na Better Half with Stas and Vic, tinawanan lang ng beauty mogul ang issue. Kylie also says she's so used to people creating their own narrative that she doesn't care na raw. For now, she is focused, Anya, on her businesses and 2 kids with ex Travis Scott. But Kylie admits she does want more kids in the future. Want to experience Germany on a budget? Tikman ang world's oldest beer and soak in the festive vibes at this year's Oktoberfest. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
18: From setup to music and syempre, foods. German na German ang ambience ng Oktoberfest 2026 launch. Not just rich in flavor, but also in history ang star of the night na Weinstefan, isang traditional German beer.
19: Oktoberfest, from a traditional point of view, is several hundred years old already. It is actually a wedding ceremony which started all off. And over the years, it developed to what you nowadays know as the Munich Oktoberfest.
18: Kaya sa mga gusto mag-Germany, but on a budget or just for experience, this is the sign daw para maranasan ito starting October 28 to 31.
19: It's a very traditional German celebration. So the food is very authentic. We have worked on it throughout the year. 4 days of fun and party time, and we would love to have you here as well for some beer and some food and, most importantly, some fun.
20: Match na match naman din ang classy interior ng Hilton Manila sa event na very interactive, True Games.
21: Hilton's a great place for all type of people. We have leisure guests, we have corporate guests, we have fantastic facilities, we have fantastic F&B facilities as well, from the port bar to a Shanghainese restaurant to an all-day dining, a fantastic swimming pool, great gym facilities. Hilton is the place for all of our guests.
20: As each of the guests hold their beer buong gabi, non-stop salo-salo, hindi lang naman authentic German dishes, but stories that the attendees will for sure treasure forever. Para sa Agenda, Mai Carazon, Billionaire News Channel.
6: King Harald ng Norway pumanaw na. At Mike Myers nagbalay sa subway sa Toronto. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate to heavy ang mga sasakyan papuntang Fairview. Pumanaw na si King Harald ng Norway sa edad na 89. Ayon sa palasyo, payapang pumanaw si Harald sa Oslo University Hospital matapos magkaroon ng hemolytic anemia. Nakapiling niya raw ang kanyang pamilya sa kanyang final days. Naglingkod si Harald bilang monarch mula 1991 at itinuturing na oldest reigning monarch sa Europe. Papalit sa trono ang kanyang 53-year-old son na si Crown Prince Haakon bilang bagong hari ng Norway.
9: May maanghang na buwelta si Congressman Benny Abante kay Attorney Harry Roque. Kasunod ito ng post ng dating presidential spokesperson hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa second placer rule sa eleksyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
10: Mr. Roque must know his law. Yan ang buwelta ni Manila Congressman Benny Abante kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Matapos itong i-post sa social media, ang pahayag ng Korte Suprema kahapon na nag-a-affirm sa abandonment ng second placer rule pagdating sa eleksyon. Ang caption ni Roque sa kanyang post, "Goodbye Abante." Paninindigan ng kongresista, hindi siya sakop sa ruling ng Supreme Court dahil para lang daw ito sa locally elected officials tulad ng mga gobernador at mga mayor. Pasaring ni Abante sa dating presidential spokesperson, he's showing his legal stupidity. Naging mainit na usapin noong nakaraang taon ang pagproklama kay Abante bilang kinatawan ng Manila 6th District. Kinansela kasi ang proklamasyon ng nanalong si former Manila City Councilor Joey Uy dahil sa kanyang citizenship. Kaya ang kinilalang panalo ng COMELEC ang second placer na si Abante. Sa isang panayam ngayong araw, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia ang technicality kung bakit hindi sakop ng naturang Supreme Court ruling ang nakaupong Manila Congressman.
11: Sabi ng Korte Suprema, wala ng second placer. Ang second placer ay na-reject ng mamamayan, hindi siya nanalo and therefore hindi siya dapat makaupo. At ang sabi po ng Korte Suprema, ito ay mas applicable sa local officials. Dahil sa local officials, merong kasing rule on succession. Sa national position, wala kasing rule on succession.
10: Nauna rin daw inilabas ng COMELEC ang kanilang hatol kay Uy bago ang paglabas ng Supreme Court ruling. Kaya sakaling mayroong gustong magprotesta sa pag-upo ni Abante, Ani Garcia.
11: Kapag po ang posisyon ay congressman, nawawala ng jurisdiction, kapangyarihan si COMELEC na desisyonan ng kaso kapag number one, naproklama, number two, nag-oath kahit sa isang notary public, number three, nag-assume ng office.
10: Ayon kay Abante, kasalukuyang nasa SC ang laban nila ni Uy at mananatili raw siya sa pagtatrabaho bilang Manila Congressman habang wala pang pinal na desisyon ang korte. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
9: Bumaba man ang teenage pregnancy sa mga kabataang edad 15 hanggang 19. Nananatiling nakababahala ang pagtaas ng pagbubuntis sa mas bata na edad 10 years old hanggang 14. Sa panayam ng memo kay Mylene Kiray ng Commission on Population and Development, nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill.
3: Ang pinaka-recent data na nirelease no, ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics is that 3,612 ang pinaka-latest number natin. And may recorded po na dalawang 10-year-old na nanganak no, dito sa ating bansa. So nakakalungkot po that there is abuse that is involved there. No? Kasi ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16.
9: Dagdag pa ni Kiray, kailangan din palakasin ang reproductive health education sa mga paaralan.
3: Napakadami pong factors, kasama po ang social media kasi ayon po no, sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung authoritative study talaga on reproductive health. Next to none, ibig sabihin none, ang source of information ng ating mga kabataan. The social media po, napakalaki no, ng percentage no, na nag-a-access na kabataan tungkol sa impormasyon sa sex and sexuality. Pero ang tanong po, ano po ba ang nakikita nila? Are these no, credible sources, scientifically based, o puro myths and misconceptions?
8: Doble kayod ang Department of Trade and Industry sa pagpapalago ng industriya ng niyog para makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Nakatutok ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagpapalawak ng trabaho at kabuhayan sa bansa sa pagbubukas ng 2026 Coconut Philippines Trade Fair. Sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na palalaguin nila ang industriya ng niyog para makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
12: Through stronger coordination between private sector and government as we continue to build better lives for our farmers and for our communities. To the business sector, the Marcos administration, the DTI is here to assist you as best and as aggressive as we can. We are again at your service.
6: Malaking tulong daw para sa mga nagsisimulang negosyante ang mga programa ng DTI para magkaroon sila ng plataporma at makilala ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado.
13: Malaking tulong yung DTI kasi maraming mga new businessmen na nangangarap na makita at mapakita pa sa lahat ng mga tao na yung mga produkto nila is not local but international po.
6: Isa sa mga lumahok sa trade fair, si Tirso Lisbus, na nagsimula sa online platform noong 2019 at nakita ang potensyal ng kanilang negosyo sa panahon ng pandemya.
14: Malaking bagay talaga yung ginawa ng DTI sa amin dito kasi yung nga, first and foremost, napopromote yung product namin. Kahit nasa liblib kaming probinsya sa Mindanao, pero natutulungan kaming ma-showcase yung mga product namin. So ito yung one way din na mapakita na kahit nasa Mindanao kami, we have the best also of our products na pwede naming ma-showcase dito sa Metro Manila po.
6: Isa ang trade fair sa mga hakbang ng DTI para patunayang ang mga produktong Pinoy hindi lang para sa mga Pilipino, kundi pati sa buong mundo. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonaire News Channel.
8: Austin Powers still got the moves. Trending ang video ni Mike Myers doing ballet sa isang subway station in Toronto. It's giving confidence ang 63-year-old comedy legend na hindi nahiyang sumayaw kahit may dumaraang passengers. Pinost mismo ni Myers ang clip with a caption, quote, "Kinda chic to dance in the subway." Filipino storytelling is making waves on the world stage once again. Fresh off its win sa Berlin International Film Festival, nagmamarka na naman sa mga sinehan ng bagong pelikula ni director Rafael Manuel. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.
15: It's a film that refuses to play by the usual rules. Filipiniana expands Rafael Manuel's Berlin Silver Bear winning short into a sharp, slow-burning look at power, class, and the land itself. Lumaki si Direk Manuel sa Manila, nag-aral ng philosophy and advertising sa Ateneo, then left for London Film School and eventually Amsterdam. Yet, after a decade away, his mind never left home.
16: I've been away from the Philippines for 10 years now, but still everything that I write and all my thoughts are still very much about the Philippines.
15: Those thoughts about the Philippines take shape on a manicured golf course. Isang landscape na parang perfect hanggang makita mo who's doing the work. Set against the sprawling manicured greens of an elite Philippine golf resort, Filipiniana follows a 17-year-old girl hired to align golf balls inches from swinging clubs. For director Rafael Manuel, the entire film was born from one arresting image.
16: That image says so much about the power dynamics, about gender dynamics, about the socio-political and economic realities of our country.
15: To capture those complex dynamics, kinalimutan ni Manuel ang traditional Hollywood storytelling formulas, drawing on his unconventional background sa advertising and philosophy to craft a style all his own.
16: What I'm interested in exploring is a resistance to conventional structure.
15: Yung spirit ng resistance carries over to how he crafts his films visually, choosing deliberate pacing and

0: Traffic check ulit tayo sa Camp Aguinaldo Gate 3. Moderate ang danoy ng mga sasakyan sa northbound lane. Magpapatakbo ng sariling senatorial candidates ang Philippine Chamber of Cooperatives sa darating na eleksyon. Hindi raw kasi sapat ang boses ng mga cooperatives sa Kongreso. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Kulang ang boses ng mga kooperatiba sa Kongreso. Yan ang giniit ng Philippine Chamber of Cooperatives habang papalapit na ang 2028 national and presidential elections. Kaya naman nagdesisyon na ang grupong magpatakbo ng sariling senatoriable para makamit ang genuine representation sa legislatibo.
2: We are in motion in creating a national cooperative party that would field a candidate sa Senate. We will not compete sa House, but this will eventually synergize and harmonize our actions in both the House and the Senate initiatives.
1: Ayon kay Co-op Chamber Secretary General Edwin Bustillo, target nitong pangalanan sa October ang cooperative leader na isasalang sa senatorial race. Bagamat may mga mambabatas na sumusuporta sa kanilang mga panukala, hindi pa rin daw nasusunod ang Co-op First policy sa Senado. Bahagi ng legislative agenda ng grupo ang pagsusulong na reforma sa pagbubuwis para tulungan ang halos 20,000 cooperatives sa buong bansa. Kabilang dito ang pag-amyenda sa tax exemption provision ng Republic Act 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008. Hiling nilang itaas sa 100 million pesos mula 10 million ang tax relief threshold para sa mga kooperatiba. Ayon kay Bustillos, una nang pumalag ang Department of Finance at BIR sa panukala dahil magriresulta ito sa kawalan ng kita ng gobyerno.
2: Ang sabi naman natin, yung mga cooperatives po kasi, yung kanilang surplus bumabalik ko sa mga tao. And then, meron mga statutory funds na pumupunta sa community.
1: Pagdating naman sa utilities, isinusulong din ng grupo ang isang renewable energy agenda. Layo nilang pagsamahin ang hanay ng CDA registered cooperatives at electric cooperatives para sa mas murang kuryente.
3: Make access of that na meron tayong solar farms talaga na direct na mga primary cooperatives mag-invest doon, isama doon sa grid. That will support the electric cooperatives.
1: Sa ngayon, kinokonsulta pa ng Co-op Chamber ang mga miyembro nito bago maglabas ng posisyon kaugnay ng US-led Paxilica Initiative. Bukas ang grupo sa paggamit ng AI para palakasin ang digitalization efforts ng mga kooperatiba, basta't hindi nito mapipinsala ang kalikasan at mga komunidad. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Dose-dose na ang flood control project na nakatenga sa Bulacan. Pagtitiyak ni Vice Governor Alex Castro, wala nang atrasan sa pagpapatayo ng mga ito. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Matutuloy na daw ang mga naantalang flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Castro na mahigit 3

0: pinalitan ng flood control project sa kanyang probinsya ang Nakatenga dahil sa hinaharap na mga reklamo.
1: Doon namin nalaman na 600 unfinished projects. 600? 600 okay. Unfinished projects at 40% doon ay flood control. Mm-hmm. Na ngayon, ang yan, isa sa mga nagiging sanhi ng pagbaha sa Bulacan dahil meron dyan na mga floodgate na hindi gumagana, meron dyan na mga pumping station na walang pump, mm-hmm. meron dyan na mga flood wall na putol.
0: Pero giit ng opisyal, kailangang maituloy na ito para mabawasan ang kalbaryo ng mga Bulakenyo.
1: Hindi pwede tayong huminto dito. Tanong question ko sa akin, hindi tayo pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwangwang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso. So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga hahanap, binibigay lang nila sa bagong contractor.
2: So,
1: sa maayos na contractor.
2: Pero hindi pa nag-bid out?
1: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
0: Git ni Castro, maraming paraan para masolusyonan ang problema sa baha sa Bulacan.
1: Isa dyan, maayos yung drainage system ng Bulacan, yung malinis yung mga creek, maayos yung malinis yung mga drainage, magkaroon ng water reservoir sa mga bahaing lugar. Kasi hindi lang naman high tide ang problema sa Bulacan. Even sa amin sa Marilao, sa Maykawayan, ang tubig nang gagaling sa upstream. So magkaroon ng water reservoir sa bundok para hindi mangyari yung parang nangyari sa Nepal, di ba?
2: Na
1: dire-diretso yung tubig.
0: Dagdag pa ng vice-gobernador, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bagong DPWH district engineers sa kanilang probinsya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
3: Semento sa halip na lupa raw ang nagpabilis sa agos ng baha sa Metro Manila. Kaya panawagan ng mga eksperto, ilatag na ang nature-based solutions. Narito ang Agenda Report ni Erica Christensen.
4: Natural na bagsakan ng tubig ang Metro Manila. Pero dahil sa urbanisasyon, napalitan ng semento at gusali ang mga dating bukirin at estero.
5: A lot of the banks or even in some cases even the bottom of these water bodies have become concreted, leading to the less absorptive qualities of this water, of these bodies of water to retain, detain, and reduce the velocity of water. In place are the paved surfaces which actually allow water to just, you know, flow horizontally at a very fast rate.
4: Mismong sa mga floodplain o lugar imbaka ng baha pa itinayo ang mga gusali. Kaya sa halip na gamitin ang tubig, natutong matakot at magtayo ng matataas na pader ang mga Pilipino.
5: We have been planning our cities in such a way that it's not it doesn't enable the creation of a good relationship between water and the people to the point that we are actually afraid of water now when in fact it's the giver of life.
4: Paliwanag ni Dr. Navarra, hindi na sapat ang puro sementadong dike at drainage system. Kailangan nang itayo ang mga sponge city kung saan pinaparami ang mga parke, wetland at mga pasilidad na kayang mag-ipon, mag-filter at magpaagos ng maayos sa tubig ulan.
5: Second would be really for us to develop a different strategies like sponge cities, you know, nature-based solutions that would actually be integrated when we build up.
4: Sa gitna ng serye ng mga pagbaha sa bansa, maaaring panahon na para pakinggan ng pamahalaan, lokal man o pambansa, ang Filipino landscape architects at urban planners.
6: Dahil sa isang bansa na sanay na sa malakas sa ulan, ang hamon ay hindi lang kung paano natin mapapalabas ang tubig, kundi kung paano natin idedisenyo ang ating mga lungsod para may mapuntahan ito. Para sa Agenda, Erica Christensen, Billionario News Channel.
3: Todo suporta ang buong barangay New York kay Alex Iala sa US Open. Kahit kapos ang Pinay tennis sensation sa exhibition match, wagas na pinagmamalaki ang binuhos ng Pinoy fans. Narito ang Agenda Report ni US correspondent Don Tagala.
7: Exhibition game pa lang ni Alex Iala, todo suporta na ang Barangay New York sa pambato ng Pilipinas sa US Open. Dumadagundong ang pagsalubong ng crowd kay Iala nasuot pa ang kanyang stunning Nike Court Slam tennis dress. Nakalaban na ni Iyala si Iva Jovic, who won the match 6-3. Pero kahit natalo ng Amerikana ang Pinay tennis sensation for the third time, kitang-kita pa rin sa Arthur Ashe Stadium ang pagiging close ng dalawa. Naging extra fun pa ang laban nang nakisabay sa aksyon ang mga ama ni na Iyala at Jovic. With more than 23,000 seats, ang Arthur Ashe Stadium ang pinakamalaking tennis stadium sa mundo.
2: It's extra special being on this court in New York. I remember when I played the juniors here, I was thinking, when am I gonna get to play on this court? And this is my first time, like Eva, and there's no one I'd rather share the court with.
8: We've been practicing some languages, and I have my phrase down. Alex, ang galing mo.
7: Todo enjoy naman ang mga Pilipinong nanood sa laban ni na Iyala at Jovic.
9: Sandito lahat ang Barangay New York. Let's go, Alex.
10: It's amazing, man. It's just one of a kind. It's one of a lifetime experience, you know? So, let's go, Alex. Support her all the way. Win or lose, we still love you.
11: Magiging proud ka talaga na meron tayong kababayan ulit na making us proud through sports and tennis. Parang yan sila Manny Pacquiao, ganyan, si Paing Nepomuceno, o si Bata Reyes. So it's really, you know, nakaka-uplift ba ng moral?
7: Papasok si Iyala sa women's singles ng US Open bilang number 17 seed, ang pinakamataas na Grand Slam seeding ng kanyang career. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
12: Let's go, Alex! Let's go!
3: Alex Iyala also received quite a surprise in New York. During a brand fan event sa Fifth Avenue, content creator Tony Zhao playfully proposed sa Pinay tennis star. Zhao literally got down on one knee, dalang isang lollipop ring. Napatawa na lang si Iyala at humingi ng tulong from her dad. Nakiride naman sa joke ang ama na tinibihan si Iyala at nag-crossed arms pa. The funny interaction ended with the father shaking hands with Zhao.
13: So ano sagot niya? No.
3: That's so cute, and we are sending all the positive vibes kay Alex. I know the US Open is huge.
13: Huge.
3: It's about to start. Yes.
13: Super, yeah. Super. So all the luck, all the blessings to Alex Ayala.
14: And all the love.
13: All yeah. The love. All the love sa lahat ng mga taga Pampanga.
14: Uy, kawawa naman yung ano, yung bahay kanina, grabe no, yung mga kababayan natin doon. Imagine that whole house just collapsed because of the non-stop rains.
13: At saka makikita mo pinuhunanan, 'di ba? Yung hindi naman barong-barong yung
14: sementado.
13: Sementado pero biro mo exclusive subdivision. Just like in Cebu last year. Ganon din, exclusive subdivision, binaha talaga. So, ano ba ang nangyayari sa mundo, pati ang Nepal?
3: I think Mother Nature is showing its power, its strength. I think it's teaching all of us a lesson, di ba?
13: Oo.
14: Climate change is real.
13: Climate change is real. At eto tayo, yung mga problema natin, nung hindi pa uso ang climate change, yun pa rin ang problema natin ngayon. Inabutan na tayo. So, how do we catch up? Kailangan ngayon pa lang talaga tapusin na yung mga master plan na yan.
15: Tapos mondohan yung mga scientists natin, yung Project NOAA.
14: Ayun, meron na. Mm-hmm. O, binuhay ulit. Di ba?
13: That's good
14: si
13: news.
14: Mahar. Yeah.
13: Oo. Yung Project NOAA na yan, na sinasabi na hindi nila kami pinapakinggan. So, dapat science-based yung
14: Science-based, and kailangan, malaki kasi talaga yung role ng LGU, ng officials of the LGU. Diba, first and foremost, those living in the danger zones, talagang political will talaga yan eh. Kailangan mo sila hanggang talaga dun eh.
13: Correct.
3: Everyone needs to come together, diba? Also the citizens, we have to do our part also in making sure that whatever they implement, kailangan ginagawa din natin on a day-to-day basis.
14: Tayo rin. Yeah. Lahat tayo may pananagutan.
13: Pero mas may pananagutan sila.
14: Siyempre naman. Sa kanila yung pera eh.
13: Sa kanila yung pondo.
14: Kayo yung babayad ng taxes.
13: Sila yung binoto natin para hawakan yung pera natin at gamitin sa tama. So, budget time. It's time for you to do your work.
14: Yeah.
13: Nakabantay kami. Ayun. Yes. All right. So happy weekend, everyone.
16: Oy, maulan.
13: Happy weekend.
16: Maulan ng weekend. Stay safe,
13: everyone.
16: Yan
13: pong ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
15: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
3: Ako naman si Raymond Gutierrez.
13: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: Naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod

at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka

ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa krus at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayon man, dahil sa kanyang

0: gandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang anim na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sino mang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number 2, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at pinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification mangyayari ito. Number 3, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses. At ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number 4, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangang makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang anim na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo.